0: Magandang umaga po sa lahat. Ang oras, alas 8 ng umaga. Ngayong araw po ng Sabado, ika-23 sa buwan ng Mayo 2026. Welcome po sa ating programang Mate dito po sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV. Siyempre ako pa rin po inyong lingkod, Aldi Lennon.
1: At ako naman po si Ate LB.
2: At ito po si Kuya Teng, tulad ng sinasabi po namin, ako po si Kuya Teng, si Ate LB at saka si Kuya Saldi ang magiging tulay nyo upang magkaroon ng kasagutan ninyong mga katanungan sa mga sangay ng gobyerno sa abot naming makakaya, mapadali masagot ang inyong mga katanungan. Magandang umaga po sa lahat.
0: Ayan po yung inyong maasahan dito po sa ating programang Mate sa mga sumusunod na mga araw. Bueno, ngayong umaga po, no? Ay, siyempre, may bago na naman po tayong, as usual, editorial sa ating programa upang siyang pagsimulan ng ating talakayan ngayong umaga. Pero siyempre, bago niyan, Ate LB, baka meron ka munang nais banggitin, batiin.
1: Batiin, yes. Magandang umaga po kay sa Senior President ng San Antonio Marinduque, si Estelita Lee Hiralde, at ang aking mga supremos sa Guardians Group, particularly
2: magandang umaga sa inyo.
1: Godofredo Mayor ng UPGBI under ng GOB. Good morning, sir. Good morning, everyone.
2: Good morning, bro.
0: Kuya Teng.
2: Binabati ko rin po lahat ng mga United Defenders for Democracy and Sovereignty sa pangunguna ni Kuya Efren Reyes at saka si Marinette Gamboa at of course ang pamunuan, lalong-lalo na yung mga taga Isabela at yung Marinduque nakikinig, si Ate Chona, si San Andres na si Ate Aileen Sinay. Magandang umaga sa inyo, magandang umaga Grand 5 Manila, sa pamunuan nyo, magandang umaga po.
1: Kuya Saldi, sorry, ang Bantay Pamilya Pilipinas, magandang umaga po sa lahat.
2: Magandang umaga sa inyo.
0: Okay, at syempre, binabati po natin ang lahat ng ating mga kamate, kabandido at mga kababayan na ngayon ay nakatutok dito sa ating programa. Bueno, start po tayo sa ating editorial ngayong umaga. So, ayan, tingnan po natin ang ating meme ng ating editorial ngayong umaga. Ayan, no? So, paabot lang mo, ayan, no? Let's make it simple. The relatives of EJK victims went to the ICC and filed a case. Ayan. Ngayon, syempre ang tanong is, saan manggagaling ang warrant of arrest?
2: Diba? Simple lang, diba? Yan ang katanungan ng marami. Oh. Bakit meron kasi
0: kasi kinu-question yung yes. yung warrant of arrest eh. So para sa atin dito sa ating meme, ang ating pinapaabot ay natural na manggagaling sa ICC ang warrant of arrest dahil doon nagsampa ng demanda. Di ba? Kasi ganoon naman talaga kung saan nilitis yung kaso. Siyempre, yun ang mag-i-issue ng warrant of arrest, no? Sana ito yung meming ito, no, ay makatulong ano para hindi mabulabog yung tamang proseso, di ba? Kasi kung sana nagsampa ng kaso dito sa Pilipinas, Pilipinas magkakaroon ng warrant of arrest. Ang problema, ang kaso ay isinampa sa ICC. Kaya doon naglabas ng warrant of arrest. So yun yung pong ibig sabihin, yun yung direction. Kaya kung may tanong na bakit sa ICC ang nag-issue ng warrant of arrest, normal kasi doon nagsampa ng kaso. Di ba? Ngayon, yun namang warrant of arrest, malinaw naman na binibigyan sila ng pagkakataon upang i-depensa ang kanilang sarili doon sa asunto na ipinail sa kanila, laban sa kanila ng mga biktima ng EJK kuno, di ba? So, ganun lang. Okay. So, ito po ang nilalaman ng ating editorial ngayong umaga. Yan. Editorial, Mate at DZRJ, 8:10 a.m., May 23, 2026. Simpleng paliwanag sa warrant of arrest. Laman ng mga balita at pangunahing pinagtatalunan sa kanyon ay ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa ICC o International Criminal Court na matatagpuan sa The Hague, Netherlands, na matatagpuan sa Europa. Ang bansang kinaroroonan ng ICC ang isa sa ginagamit na dahilan upang gamiting argumento sa panig ni Senator Bato de la Rosa sa pagsasabing ang warrant of arrest ng dayuhang korte ay di dapat umiral sa bansang Pilipinas dahil sa issue ng soberenya. Ngunit ang argumentong ito ay masasabing kulang ng sapat na makatarungang katwiran at naghahangad lamang ng simpatya at pagkanti sa saloobin ng mga makabayang Pilipino na kapos sa pangunawa. At iyan ay malinaw na maoobserbahan at maririnig sa marami-raming bilang ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa sitwasyong ito, nais ipaliwanag ng mate sa pinakasimpleng paraan na tiyak maunawaan ng lahat ng may bukas na kaisipan. Isang paraang lohikal at hindi teknikal, di katulad ng ginagawa ng mga matatalino na ginagawang komplikado, ang isang napakasimpleng pagkahangad ng katarungan sa legal na proseso. Una sa lahat, dapat nating maunawaan na kaya nakaabot sa ICC ang usapin ng mga biktima ng EJK o extrajudicial killings ay dahil ang mga kaanak ng mga biktima ay dumulog sa tulong ng grupo ng mga abogado na bahagi ng NUPL o yung National Unions of People's Lawyer. Isang grupo na kung saan ay masasabing may di magandang relasyon sa Administrasyong Duterte at iba pang mga personalidad sa larangan ng politika. Makikita na may bahid politika ang pagtulong, ngunit ang motibong iyan ay di maaaring maging hadlang upang mapigilan ang lehitimong paghingi ng hustisya ng mga kaanak ng mga biktima ng EJK dahil ang paghingi ng katarungan ay batayang karapatan at hindi isang pribilehiyo lamang na maaaring tanggihan. Batay sa record ng ICC, taong 2018 pa ang unang nagsampa ng demanda, ang mga kaanak ng EJK victims mas maaga ng halos 7 buwan bago pa kumalas ang Pilipinas sa ICC noong Marso 2019 upang ipaalam sa mundo na wala ng ugnayan ang Pilipinas sa ICC at umaasang ibasura na ng ICC ang mga lehitimong legal na paghahangad ng katarungan. Ngunit taliwas sa inaasahan ng Administrasyong Duterte, ipinagpatuloy ng ICC ang pag-iimbestiga dahil hindi maaaring ibasura ang lehitimong legal na paghingi ng katarungan lalo pat ang nasasangkot ay may legal na immunity. Tamang katarungan ang nagudyok upang ituloy ng ICC ang proseso hanggang lumabas ang warrant of arrest upang bigyan ng pagkakataon ang mga nasasakdal na ipaliwanag kung bakit di sila dapat parusahan. Malinaw ang dahilan kung bakit galing sa ICC ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dahil sa ICC nagsampa ng kaso ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK mula 2011 hanggang 2018, mga taon kung saan bahagi pa ng ICC ang Pilipinas. Kung tayo po ay tunay na kumikilala ng due process at tunay na katarungan, ay marapat na ito ay hayaang makamtan ng lahat, anumang estado sa lipunan mayroon sila. Mahirap o mayaman, opisyal o ordinaryong mamamayan man, huwag nating talikuran ng karapatan ng mga mahihirap dahil sa mga politiko. Yan ang dapat na maging saloobin ng mga tunay na naghahangad ng katarungan. Nauunawaan. Next. Nauunawaan ng mate na maraming mamamayan ang natuwa at nakaramdam ng kapayapaan sa mga programang isinagawa ng Administrasyong Duterte na nagbigay daan sa pamosong tokhang sa buong kapuluan na naging dahilan ng mga di umano'y EJK. Ngunit dapat nating unawain na gaano man kaganda ang mga naisakatuparang programa para sa kapakanan ng mamamayan kung ang mga programa namang ito ay may mga bahid ng paglabag sa isinasaad ng ating konstitusyon ay maituturing na isang maling proseso. Ngunit dahil sa pagnanais na labanan ang isang malalang sakit ng lipunan para sa kapakanan ng mamamayan, sila ay sumugal. Kaya't anuman ang resulta ng ginawa nilang pagsugal, ay marapat lamang nilang tanggapin, maging ito man ay kaparusahan, dahil may nalabag na proseso na itinatakda ng batas. Ang magiting na Senator De La Rosa na naniniwala sa kahalagahan ng kanilang kampanya at tinanggap ang hamon ng sakripisyo, may sakatuparan lamang nila ang pagnanais na burahin ang ilegal na droga sa Pilipinas, ay marapat lamang na harapin ng may dignidad ang kanyang kapalaran dahil batid naman nila na may tamang proseso ang batas na dapat masunod. Ang editorial na ito ng MATE ay nais lamang maipaabot sa lahat na kung nais nating makapagtayo ng isang tunay na makatarungang lipunan, sikapin nating gawin ang mga legal at makatarungang mga hakbang dahil kahit na kailan di magre-resulta ng tama ang maling mga gawain. Magsilbisa ng aral sa ating lahat ang mga nangyayari sa kasalukuyan at huwag sanang matabunan ng pag-iidolo sa mga personalidad ang tamang kalinawan. MATE at DCRJ, 8:10 a.m. So yan po ang ating editorial ngayong umaga, mga kamate, mga kababayan, mga kabandido. Kuya Teng at Ati LB.
2: Maganda, masyadong detalyado na yung ginawa mo ngayon, Kuya Salty. Eh, siyempre, alam mo na, ang mga katanungan ng mga ating taong bayan, mga iba, bakit daw si ex-Senator Trillanes ay may pinakikita ang warrant of arrest bagko siya ay hindi naman dapat magkaroon. Eh, magandang ipaliwanag mo rin yan, Kuya Saldi.
0: Actually, naipaliwanag naman na natin yan
2: tumawag.
0: Pero ang sagot lang naman ni Senator Trillanes dyan ay nandito lang ako, sabi niya kasi in-accept ko lang yung challenge ni Senator Bato na sabi niya noon kung lalabas ang warrant, sumama daw ako. At sa pagsisilbi ng wall, kaya narito ako, sabi ni Trillanes.
2: Ayan, Kuya Engineer Roy Vira, yan yung sagot sa katanungan mo na sinasabi mo nung nag-uusap tayo. Challenge niya si Mr. Trillanes sa pagpapakita ng katunayan na siya ay may warrant of arrest.
0: So, ang isa pang issue na lumilito ngayon, dahil kay Senator Margoleta, sabi niya, ganun ba? Ibig sabihin pala, kung pakakainin ka ng tayo ni Bato, kakain ka rin, sabi ni ano. Sabi naman ni Trillanes, iba naman.
2: Napakasimple
0: yan.
2: Naman.
0: Iba naman yan. Pero kung cha-challenge ako ni Margoleta, sabi niya, na pumunta ako sa Senate at babatuhan ko siya, sabi niya. So yun ang inaantay natin ngayon. So yun ang inaantay natin ngayon kung sasabihin ni Margoleta na sige nga, punta ka rito para batukan ako. O, dahil nagsabi na si Trillanes na hamunin mo ako na pumunta ako dyan sa Senate para batukan ka, babatukan kita. Tapos talaga si
2: Ano, naging sarsuela na yung ating sinado. Kung tutusin, kung susundin nyo lang po yung legalidad sa ating batas, ay lahat po hindi aabot sa mga ganyang kaguluhan. Unang-una, siyempre, nagugulan din ang taong bayan. Sino yung tama o mali? Alam mo, hindi naman problema yung tama, kinurek yung mali. Ang problema yung tama at saka tama, kakakaroon ng friction yan. Siyempre, nagkakaroon ng argumento. Sana nga naman, healthy argument para sa mga tao na nakikinig. Kasi lahat po yata ngayon nakatingin na sa Senado. Katawa-tawa na po yata yung ibang ginagawa ng ating mga senador.
0: Ituloy lang natin, no? Tell me.
1: Malinaw naman kahit doon sa ating editorial, no, na talagang itong mga nangyayari kasi parang may bahid politika talaga kung titingnan natin, no. This is ang pinag-uusapan natin dito. This is just for the sake of the argument and hindi po kami mga lawyers dito, ha. At kahit kami po may iba-iba kaming opinion kasi kahit nga mga totoong lawyers, nagkakaroon din ng division, no, sa pag interpret ng batas. Kasi hindi naman lahat ng buong Pilipinas is katulad ng mga interpretation ng kung katulad ngayon na may nagko-question na bakit si Trillanes na wala namang posisyon sa government ay pwedeng mag malaking usapin ng ICC arrest, warrant of arrest. Sa dami-dami ng mga lawyers sa Pilipinas, bakit kailangan pa? At I don't think that would sufficient doon sa sinabi na, na sina-challenge lang daw siya, kaya siya napunta doon at siya nagsiserve. Maraming mga mas worthy at magiging mas effective yung pag-serve ng warrant ng ICC kung somebody na may position siguro para hindi ma-question. Para sa akin ha, mas maganda yung nagsiserve na ano na may, may position siya at talagang dapat yun talaga yung trabaho nila yung mag-serve. Dapat na mag- hindi just because si Senator Trillanes, former Senator Trillanes ay na-challenge lang sa sinabi ni Senator De La Rosa, kaya siya ang nag-serve. Para sa akin, parang may question ako dyan.
2: Yung pag-serve, hindi niya ginawa yun. Pinapakita niya lang na mayroon talagang warrant of arrest si Senator Bato. So ngayon ang naging na-raise ng mga taong bayan, bakit nga naman si Senator Trillanes hindi niya po sinerve, hindi niya sinerve yun. Pinapakita niya na talagang meron ng warrant of arrest si Senator Bato.
0: Ang nag-serve talaga yung dalawang babaeng agent NBI.
2: Yes.
0: Okay? Yun ang nag-serve. Ngayon, kaya napasingit si Trillanes doon dahil tinanong siya ng DJ, sir, ba't nandito kayo? So, hindi niya inilalabas yung warrant of arrest hanggat hindi siya tinanong. Nandun lang siya.
1: Okay.
0: Ngayon, sabi niya ngayon, sir, ba't narito po kayo? Ay, ano, kasi chinalenge ako nila na magsama ako na, kaya ito, may daladala yung warrant of arrest para ayuna yung
1: hinamon siya
0: diba ni Dalos. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nag-serve.
2: Hindi siya nag-serve. In fairness sa mga
0: ngayon, kung tanong, halimbawa, mali yung ginawa ni Trillanes, open ng court naman eh. Di kasuhan siya. No. Parang gano'n, di ba? Kasi nasa proseso tayo ng legality eh. Ano mang mga legal na maling hakbang, eh, kasuhan. Diba?
2: Siyempre.
0: Open naman siya.
1: Mas nakaka-trigger kasi yung mga gano'n na, mas nakaka-trigger kasi yung sa sitwasyon na kasi yun nga ang sabi ni Attorney Bundok. Si Trillanes, pwedeng mag-serve, pwedeng magpakita. Samantala yung mga abogado daw, hindi po pwede. Limited yung access.
0: Yun ang mali ni Jimmy Bundok. Mali naman ni Jimmy Bundok kasi hindi niya inunawa eh. Hindi nga nag-serve si ano si Trillanes. Kaya lang siya nandoon, at kaya lang siya napa-TV, nasa media, dahil tinanong siya ng media. Tapos, ba't ka nandoon? So, ang may kasalanan kung tutusin bakit ulumutang yun, yung media, gumagawa sila ng ano eh. Gumagawa sila ng another issue para lalong mapalaki yung issue. Kung tutusin, o itinanong mo, sinagot, huwag mong ilabas. O di hindi nalaman ng tao, eh, inilabas nila eh. O di ba? Trabaho yan ng mga publicists, yun palagi ko na sinasabi. Kaya hindi lahat ng lumalabas, dapat ninyong paniwalaan. Kundi dapat suriin ninyo.
1: I agree ako dyan.
0: Kasi ang may gawa lang naman niya, kaya yan ay lumaki, dahil inilabas eh.
1: May tinawag sila dyan, Kuya Salvi, parang sinisensionalize.
0: Yeah, sensationalize.
2: Sensationalize.
0: Yun yun. Ngayon, kung tutusin, kung titignan mo, wala kang maku-question kay Trillanes.
2: Alam mo naman yung social media natin.
0: Yun. Ha? So sila mismo yung gumagawa. Kasi, siyempre, alam mo, sa balita, kasi minsan sa mga outlet, kailangan medyo sensationalize yung iyong balita para, uy, maganda yung mga.
1: The more na magulo, the more na mabenta.
0: Yes.
1: Sorry,
0: ngayon, ito yung pinikap ngayon ni Bundok. Hindi lang abogado, hindi niya dapat pinipikap yung isyong yon. At yung suggestion niya, na siya na dapat yung mag-receive ng warrant of arrest para kay Bato, eh, bawal naman yun.
1: Bawal yun, hindi pwede yun.
0: Mali niya ngayon. Ba't niya, tapos ikukumpara niya pa yung kay Trillanes na, eh, bakit si Trillanes may warrant of arrest? Ba't ako abogado niya, ba't di niya bigyan? O, di ba? So, lumalabas yung kanyang intelihente.
1: Lawyer ba ni Senator De La Rosa, si Attorney Jumbo?
0: Talaga?
1: Yeah. O di actually, kung lawyer naman para sa akin.
0: Bawal.
1: Bakit bawal?
0: Ang warrant of arrest is personal.
1: Personal na sineserve
0: yan. Na tao doon sa kung sinong na. Hindi pwedeng, hindi parcel yan na pwedeng
2: tanggapin na kahit sino.
0: Pakitanggap na lang. Hindi pwedeng ganon. Kasi itatanggihan ni ano eh. Itatanggihan nung
2: office.
0: Hindi, wala akong natanggap. Diba?
2: Office ni Senator Bato.
0: Siya mismo itatanggi niya. Kahit na sa office eh, bawal
2: actually, nga. Actually, isa pang naging issue dyan, Kuya Saldi at LV, yung sinasabing ng inisyo yan ay parang nag-jump, hindi sila nakipag-coordinate sa ang presidente ng Senate President pa lang, si Senator Tito Soto.
0: Tito.
2: anong sagot ni Tito Soto?
0: Magpag-coordinate ka.

0: siyempre, kulang, kinulang sa pagkakabalita doon sa pangyayari.
1: Ah. Ba, ngayon, kung ating lilimin yung ating editorial ngayon, no, simple lamang po yung nais namin
0: iparating. Ngayon, ano?
1: Na, ang nais lang namin iparating po is hayaang makamit ang hustisya ng mga nagreklamo, di ba? Yun lang yun. So, ibig sabihin, kung sino man ang sangkot dyan, eh, hindi po dapat maging dahilan yan para sagkaan yung paghingi ng legal na hustisya ng mga biktima ng naging proseso.
2: Yes,
1: diba?
2: Kasi
0: actually, alam ko yung mga biktima, nagkaroon din ng kopya sila.
1: O, meron
0: o,
1: sila.
0: Kaya madali na lang idalabas yan. Kasi siyempre, alam mo naman ang mga sugatan. Kumbaga, eh.
1: Ngayon, sinabi ko din naman doon na yung tumulong na grupo, yung NUP. Diba?
0: Oh, yes.
1: Eh, ano yan eh. Kumbaga, isa yan sa mga isa yan sa mga legal front ng kaliwa.
2: Yes, I know that. I know
1: kaya
2: that.
1: Sinabi ko lang,
2: I know
1: may political issue
2: dito. May political
1: dito.
2: Ano talaga, bahay
1: pero,
2: ng politika.
1: Pero, wag naman maging dahilan ang issue nito para hindi makamit ang katarungan ng nagarabyado.
2: Oh, diba? Ako, agree ako dyan.
1: Huwag naman ganon, di ba?
0: Sangayin ako dyan.
1: So, yun tayo eh. Huwag naman ganon.
2: Pero Kuya Saldi, meron ako for the sake of the argument, no, ng ating mga listeners, especially
1: natin.
2: Ng ating mga kamate, no.
1: Ariel, pakita nga itong huling dalawang slide.
2: Ay,
1: pakikita natin. Para, yan. Hindi, huwag yan. Yung dalawang huli. Yung dalawang huli.
2: Para
1: yung dalawang huli, Ariel.
2: For the sake of the arguments, no? Para,
1: ayan, ayan. Isla-isa yan. Sige, basahin mo yan.
2: Ang nakalagay dito na, is the warrant truly from ICC? Yes, it's 100% real and official. Issued November 6, 2025. Made public on May 11, 2026.
1: Yes.
2: And this is signed by ICC pre-trial chamber.
1: Yes.
2: Published on ICC official website. Confirmed by ICC spokesperson. ICC rules, yun yung binabasihan nila, no? Rules statute, Article 58. Judges issue warrant if there is reasonable basis he committed crimes against humanity.
1: Yes,
2: but big legal fight. Bakit? Dahil the Philippines, ito yung isa sa mga ano agreement ng side ng ano, no? Na ang Philippine daw, nag-withdraw tayo noong March 17, 2019.
0: Yes.
2: ICC says it still has power over crimes so November 2011.
1: Yes.
2: Kasi noong March 2019, member pa rin tayo at doon pumapasok yung kanilang ano, rule, no?
1: 2011 hanggang 2018 yung demanda.
2: Yes.
1: Yung ginamit
0: pasok pa rin doon sa na tayo ay ano pa.
2: Yes.
1: Nasa editorial naman natin yun.
0: No.
2: Ngayon, meron tayong tinatawag na local na batas, no? Philippine law. Actually, nakaano dito na versus Pangilinan. Cayetano, on 2021 ruled ICC retains jurisdiction. Government must cooperate but cannot enforce inside PH unless allowed by local law.
1: Yan, okay.
2: Isa to sa mga sinabi nila na meron tayong batas dito na hanggat hindi ito permado ng ating local jurisdiction kasi ayon sa ating Constitution, Article 3, Section 2, only a Philippine judge can issue warrant valid inside Philippine sa Pilipinas. ICC is a foreign court, not automatically enforceable here.
1: Yan. Yes. Sasagutin ko lang yan. Ganito yan na Ate LB. Ano? Unang-una, yung sinasabing dapat ay hindi pwede yung ICC, unang-una, kung walang pinanggalingan. Okay? Kasi ganito yan, ano? Nangyari na yan kay PPRD nung nakarang taon, hindi ba?
2: Yes.
1: Kinwestiyon na nila yan sa Korte Suprema. Hindi nag-decide ang Korte Suprema against the ICC. So, ibig sabihin, yung argument na yan, pasok na yan, wala na yan. Kasi ginamit na nila yan kay PPRD eh. Di ba? Kaso wala, hindi naglabas ang, hindi sila inayunan ng Korte Suprema. Dahil sabi ng Korte Suprema,
0: PRD.
1: Kasi may ano eh, may legit complaint. At doon yung sinampa. Normal na magkaroon
0: at tama ang naging proseso nila.
1: Oo. So, ibig sabihin, yung sinasabi dito na never na ang dayuhan na mag-issue kung walang pinanggalingan. No, ano ba? Walang demanda, walang proseso. Oh, hindi. Dahil sa crime against humanity, etong warrant of arrest mo, yun ang hindi pwede. Kasi walang pinanggalingan. Kumbaga, walang nagdemanda. Kumbaga, sarili nilang investigasyon, nakita nila, kahit na walang nagreklamo, ipinroseso nila kasi nakita nila na, oh, maraming

0: So magkaibang bagay yon.
1: On my part din kasi, on my part, parang ang bahay ba, ang Pilipinas, no, bahay ng pamilyang Pilipino. If the padre de familia will allow somebody else, kapitbahay, na magmaniobra sa bahay mo, of course, magiging epektibo talaga ang mga foreign entity na maghari at mag-impose ng kanilang rules dito.
2: Pero kung ang ating... Kahit naman sinong pumasok sa bahay mo na gumawa ng gagawa at alam mong gagawa, tatangga.
1: Inayunan mo.
2: Siyempre.
0: Inayunan mo kung pwedeng mangyari.
1: That is one of the question too, that halimbawa lang to, if our own president, talagang siya ang nag-invite at talagang siya mismo yung nag-request na para i-persecute yung isang Pilipino, of course, the ICC will have all the authority. Pero kung halimbawa, ang padre de familia, ang head of the state, head of the family, won't allow anyone para pasukin ang bahay mo at disiplinahin ang mga anak mo, it won't happen.
0: Tama
1: so,
0: ka
1: talagang
0: dyan,
1: ano din ng talaga sa law.
0: Tama ka dyan. Pero ito yun, ha? TLB, ha? Ito yun, ha? Paano naman kung ang lumapit, yung 6,000 biktima ay BBM? Ay BBM, tulungan mo kami rito. Kami ang biktima dito. Bilang Pangulo, anong mga natural? Hayaan, dalawa magbubunga. Pilipino
2: yung tama
0: ako.
2: At saka tama.
0: Huwag mong ipasok dito yung ICC. Itong biktima naman. Pangulo,
1: dapat ng Supreme Court natin.
0: 6,000 kami. Ang decision ng Supreme Court, walang
2: hindi
0: nangyaring
2: yata
0: paglabag.
2: Ganun naintindihan. No. Fully understand.
0: Walang nangyaring paglabag, kaya na ulit-ulit kay Bato. Kasi, sa umpisa pa lang, kung talagang yan ay mali, sa kaso pa lang ni PPRD, kinwestiyon na yan ng Supreme Court.
2: PRRD.
0: Kasi may proseso na eh.
2: Ni PPRD.
0: So ganun yun. Ang tingin ko dyan kasi, bilang namumuno, maiipit ka sa dalawang kampo eh. May mga biktima na humingi ng katarungan. May politiko ngayon na, oy, kasangga mo ako, huwag mo akong ibigay. Saan ka titingin ngayon?
1: Oo.
0: O diba? Kaya normal, sige, kung ano yung tamang proseso doon tayo, ganun na lang ang stand niya, no?
1: Pero dapat ng Supreme Court talaga, mag-e-effort din for the sake of the victims.
2: Nag-effort naman, nag-effort naman sila.
0: Kasi ang problema, tinignan din nila kasi yung 6,000 plus na victim.
2: Binasa din nila yan, nabasa nila yan, meron sila naging copy ng mga reklamo.
0: Kaya nga sinasabi, kaya palagi natin sinasabi sa editorial natin, no? Huwag naman sana nating hayaan na yung pagsuporta natin sa mga politiko ay maging sagka sa paghingi ng hustisya ng mga tunay na biktima. So yun tayo eh. So yun yung mate.
1: Kaya siguro,
0: at least malinaw yung mate po, ano? Wala po tayong kinakampihan.
1: Yes.
0: Kundi tayo po ay nasa tamang proseso,
2: tamang daan upang maibigay yung katotohanan.
0: No?
1: Kaya siguro
0: dahil katarungan po yung pinag-uusapan dito. Paano mo po sasabihin sa mga biktima na, uy, huwag nyo nang ano yan. Huwag nyo nang
2: habulin yan.
0: Kasi bawal yung foreign court na mag-issue ng warrant o pare sa Pilipino at sa Pilipinas. Pwede mo bang sabihin sa mga biktima yon? Eh, nagsampa nga sila ng kaso doon. Hindi mo pwedeng sabihin yon.
1: So, para na rin natin pwedeng sabihin na pwede nating makonclude na naging inutil ang Supreme Court natin.
2: Hindi naman.
0: No, hindi siya inutil.
2: Hindi sila pwede kasing...
0: Nag-desisyon sila sa tama.
2: Hindi kasi sila na, pwedeng gumit na ng alanganin kasi nabasa din naman nila yung reklamo. Hindi dito nagreklamo sa atin. Sa ibang bansa sila nagreklamo,
0: yes,
2: lahat ng biktima. Kaya ang Supreme Court naman, alam din nila yung mga bagay-bagay na yun. Kasi,
1: Minabasa din ako tungkol dyan sa litigation ng Supreme Court dito sa Pilipinas during the time of PRRD. Naalala ko pa nung nasa Senado siya noon, di ba? Ayun yung umuwi, pinagtatawanan nga siya nung di ba, na-interview siya. Nas, hindi, sige pa. Kasi ayun yung umuwi, nag-stay siya sa Senate. Ang declaration kasi ng ICC, parang walang substantial o hindi substantiate. Parang yun ang naalala ko.
2: Pero ngayon napaka accurate at napaka substantial ng ginawa ng mga biktima. Hindi sila dito nagsampa dahil yung panahon na yon ay
0: immunity.
2: Si PRD ang nakaupo.
0: May immunity, yes.
2: May immunity pa tayo noon. Ang ginawa ngayon ng mga biktima ng mga magulang kapatid nagsampa doon sa ibang bansa. Kaya ang proseso ngayon nagmula doon, inimbisigahan din naman nila yan, pakipag-coordinate din naman sila sa ating mga sa ating Supreme Court at lahat naman niyan binasa knowing Senator Bato isang pulisyan
0: at nung panahon na yon miyembro tayo ng ICC,
2: yes.
0: So ibig sabihin yung proseso walang nilabag na proseso,
2: pasok pa rin doon sa sinasabi, yes, nating na tayo ay miyembro pa
0: at hindi mo pwedeng sagkaan yung paghingi ng hustisya ng mga biktima.
1: So dapat permahan ng ating justice jurisdiction yung isa sa ating mga, kasi nakalagay doon sa binasa ko kanina, no, na magiging enforceable lang siya. Talagang enforceable lang yung ICC warrant of arrest pag napirmahan, parang kumbaga tinanggap na ng Pilipinas na sorry, hindi namin to kaya, pipirmahan na lang namin yan para talaga para wala na ring arguments yung mga sa side case na
0: bato. Hindi rin eh, hindi kasi ganito yun eh. Maliwanag naman sa batas, Republic 9851, na kailangan magpahuli ka muna. And then dadaling ka sa local court. Para yung local court ngayon na magde-decide kung tama ang
1: warrant. So, then that's the time na pipirman siya.
0: Yes.
1: Pipirman yung warrant of arrest.
0: Ni iba to eh. So,
2: ayaw niya ibigay yung side niya. Kasi nga, ibig sabihin, meron kang guilty feeling eh.
0: Kaya nga. So, doon nasira ang proseso. Kung sana, surrender siya, di dadalhin siya ngayon sa local court. Pag hindi siya dinala sa local court, yun ang butasin niya ngayon. Mali ang ginawa niyang proseso. Hindi
2: siya lumalabas ngayon, fugitive na siya.
0: Yeah, no?
2: Kasi nga, tinakasan niya yung kanyang...
0: Diba? So, ganun yun. No po? Pero ang kabuuan po ng ating paglilinaw dito, ano po, dun po tayo sa katarungan. Okay? So, kasi yung po yung ultimate, justice. May nagawa bang mali? Meron. O, pag may nagawang mali, dapat magkaroon ng karapatang justice. Kasi may nagkaroon ng mali. Gaano man
2: tama naman yung proseso.
0: Sinasabi nga natin, gaano man kaganda ang programa, gaano man katuwa ang karamihan ng mamamayan, pero meron kang nilabag, lapag pa rin yan. Doon sila,
2: kahit katiting.
0: Kaya nga, doon sila nabutasan ngayon. Kaya sabi ko nga sa ating editorial, manindigan kayo dahil alam nyo may mali, pero itinuloy nyo dahil sa pagnanais ninyo na ma-resolve ang matinding problema ng droga din sa Pilipinas, di harapin nyo na may dignidad. Mm-hmm. Ginawa ko ito para sa kapanganan ninyo. O, di ba? Mm-hmm. Ako rin ko, ang kasalanan ko, yung kay PBRD, pag ako yun ang kasalanan niya, hindi na siya nag-ano eh, di ba?
2: Yes.
0: So, yun ang may dignidad. Di ba? Mm-hmm. Hindi yung tatakbuhan mo ang kasalanan mo.
1: Kuya
0: yun
1: Saldi,
0: ang question.
1: Sana, Kuya Saldi, no, napakaganda, no, kung ganun ka... Yung ang ating administration o yung ating ang Pilipinas, kung paano nila ngayon hinahabol yung para sa EJK, kasi talagang tama din naman na kahit sa Bible mali naman talaga, kahit na sabihin na mali ang pagpatay, no?
0: Yes.
2: Especially utos na lang, huwag na tayo lumayo.
1: Maraming mga may lapses talaga doon, yung mga police enforcer, yung mga nag-implement nung batas na yun, talagang marami silang lapses. Ang gusto ko lang tumbukin dito, kung gaano sila ka masigasig, no, kung gaano sila ka passionate na itong EJK ay ma-address, sana ma-address din ang flood control anomaly.
0: Oo naman, andyan na nga yan eh, pinag-uusapan nga, kaya
1: ah, sige, diba, lang pag-usapan, diba? Wala namang kalutasan, wala naman silang
2: nag-recommendation. May mga nagsampan na ng kaso.
0: May mga recommendation.
2: May nakulong na nga po eh.
1: Sinong nakulong sa flood control?
0: Si Rebilla.
2: Hindi mo ba? Si Rebilla. Nakulong na si Rebilla.
0: Nakulong ni Rebilla.
1: Si Rebilla sa flood control?
0: Bravo, Rebilla, oh!
1: O, sino ang head ng flood control? Sino ang may kumpas talaga sa taas para yun sa mga flood control na yan?
0: Ay,
1: Sino ang may kompas?
2: Parang ganito rin yan. Kailangan investigasyon, iimbestigahan din yan kung sino yung mga involved. Marami nang nakulong, katulad ng mga...
1: Marami nang nakulong? Bakit hindi na babalito yung mga nakulong?
2: Hindi ka nakikibalita, madami.
0: Alam mo kung totoo,
1: dapat yung headmaster, yung taga-kumpas, yung nag-approve, yung sumula.
0: Sabihin natin, si BBM ang tinutumpok natin na mastermind, patunayan mo. Patunayan nyo, ganun lang yun. Hanggat walang patunay,
2: bakit nakulong? Iba siya nga yung nagsiwalat niyan.
0: Hindi, yan lang
2: ang nangyayari ngayon.
0: Yan na nga yung tinutumbok ng marami.
2: Yes.
0: Mastermind PBB. O sige, patunayan nyo. Ganun lang kasimple yun.
2: Magsampa kayo.
0: Ganun lang kasimple
2: yun. Let's put it into
0: legal.
2: Pero
0: hanggat hindi napapatunayan, beyond reasonable doubt. Ay, hindi tama na ikulong mo kaagad yan.
1: Wala namang sinabing makulong.
2: Convicted by publicity kasi.
1: Ganito kasi yan. Kung sana, para sa akin, personally, this is my personal opinion. Nung simula ng bulat latin ni Senator Marco Leta, ang tungkol dyan sa flood control, dapat hindi nila tinanggal si Marco Leta. Parang tuloy-tuloy. Kasi may mga basis na yan.
2: Meron kasi proseso rin. Katulad niya, pag nagkudita ang Senado, mababago ang liderato. Magulo yan at
0: politika nga ang ang problema dito, sila-sila din mismo eh, di ba? Sila-sila din mismo. Unang-una, yung flood control project na yan, wala pa si PBBM, nandyan na ang mga ghost project.
2: Naalala yung panahon,
0: Naalala yung panahon
2: ni Lozada? Yung panahon ni Lozada, nagganyan din siya yung star witness. Nung bandang huli, siya na yung kinakasuhan. Kaya sabi ni Mr. Lozada, kayong mga star witness, titibayan yung dibdib nyo. Baka pagdating ng oras, matinag kayo kasi katulad ko, ako yung star witness, bandang uli, ako na may kaso.
0: Yan. Eh kasi si Glory, si Jimmy yung ano eh.
2: Oh.
0: Jimmy,
2: oh,
0: diba? Oh,
1: ganun ano, si, si Jimmy ang
2: bawa. Oh, yes, doon pa lang yan natin.
1: Yes, yes. Ako din naman, sa, for the sake naman, alang-alang sa mga nakikinig sa atin, no, para at least alam naman natin, no, talagang samot-saring opinion talaga ngayon ang namumutawi, no, sa mga kaisipan ng mga Pilipino. So, ako naman, aware naman din talaga din ako na kahit yung mga naunang previous administration, mga nakaranampan, meron talaga mga ghost projects.
2: Yes.
1: Bakit napansin lang kasi talaga ngayon? Kasi massive na kasi talaga
2: ito. Alam mo kasi pa nito?
1: Talagang sobra-sobra talaga itong current. Talagang walang ano talaga.
0: Hindi, kaya napansin yan.
1: Sobra-sobra
0: kasi
1: talaga.
0: Kasi executive, si PBB na mismo nagsabi, imbestigahan nyo.
2: Ang daming naging presidente, ba't hindi nila ginawa yun?
0: Si PBM lang nag-utos ng ganyan. Na, oh, imbestigahin
2: nyo. In fairness naman kay Presidente Bongbong.
1: Hindi, may narinig ako niyan. Bago kasi nag-leak yan, parang may nakasilip na doon sa mga ghost project na halos ano, wala talagang nagawa.
2: Siya nga po ang nasumilip, Ate Elvin. Siya.
1: Siya kaya yun pinimbestigahan na, niya. Siya yung pumunta siya sa Bulacan para nga silipin yung mga ganon. Kaya yung pala, massive talaga pala.
2: Way back pa yan. Ilusada nga lang eh.
1: Pero ngayon talaga, kung titingnan natin ang figures, talagang times 10 talaga ang ano ngayon. Imagine yung last plan.
2: Well, control, sabi nga nila, pag nakako ka ng 5 at saka 100, parehas pa rin pag nanakaw yan.
1: Iba pa rin yung pag sobra-sobra talaga. Okay lang naman, yung alimbawa katulad dito sa Makati, I love Makati. Because kahit nasabi natin hindi talaga nawawala ang corruption, pero na-appreciate ko yung effort nila sa education sa mga senior citizen ng Makati, no? Na makikita mo yung gamit, ang gamit ng mga bata talaga maganda ang quality. So kung meron mang corruption, okay lang yan. At least kahit papano, may naibahagi sila sa... Hindi natin sinasabing tamang corruption na. Ibig kong sabihin, hindi kasi nawawala talaga yan. At least may
2: naibigay sa mga tao. Mahirap kasi bitawan yung salitang corruption sa isang taong magandang pinapalakad. Kasi alam mo, kahit kung iimbisiga mo rin ang kalalim-laliman yan, may masisilip ka, pero sa ngayon, alam mo, ang Makati kasi, sa laki ng pondo ng Makati, kahit sinong umupo dyan, ay talagang gaganda ang Makati. Ngayon, kung magandang magpapalakad ng isang mayor, actually, ang ginawa naman ni Mayor Abby ay maganda rin naman. Nataon ngayon, sa panahon ni Mayor Nancy Binay, mas pinapaganda. Mas maganda.
1: Mas pinapaganda.
2: Bakit? Kasi nga, natikman na nila yung kamali anong nakaraan ng mga kanilang kapamilya.
0: Alam na.
2: Ngayon, pinagbubuti nila. Unang-una, si...
0: Nadalaan na siya, kumbaga,
2: si
0: no?
2: Senator Nancy, alam mo naman, bilang senador, maganda naman ang ginawa din yan. Kaya nang pagbalik niya ng Makati, lalo niyang pinaganda ang Makati. Umaga-puluti mo yung magaganda, itapon mo yung mga pangit.
0: Tsaka meron na silang lesson learned eh.
2: No. Yes, sa meron lang niya, ano, nangyaring nakaraan.
0: So, lesson learned yeah, eh.
2: Kaya maganda naman ang ginawa ng dalawa. Dalawang magkapatid. Okay. Pero anyway, ngayon, mas lalong pinapaganda ni Nancy.
0: Bati mo na kasi may mga reaction dito sana. No?
2: Sige lang.
0: Para natin ang paliwanag din. No? Anyway, Angelo Reda, almusal Sabado ng umaga, kabandido Kuya Saldi, Mamelbit Kuya Teng, have a blessed weekend. God bless Malolos Bulacan.
2: God bless.
0: Angelo Reda, ha? Dan, like and share, kamate. Thank you very much. Job Leoro, good morning, Press Saldi at Ma'am LV, Escanyel, Sir Teng Ares, at sa lahat ng mga kamate. Thank you, Press Job. Love you. Good morning po, Sir Salian, Ma'am LB at Sir Teng, Mate, DCRJ, Radyo Bandido, Luzon, Palawan, Visayas, Mindanao, at sa labas ng bansang Pilipinas. Jaime Samoya Bernante, ang tanong ko, Sir Salian, Ma'am LB, Sir Teng, bakit kailangan pa sa ICC isang paang kaso? Ang batas ng Pilipinas gumagana naman lahat, anong ibig sabihin nito sa politics system? Gaya na sinasabi po namin, no, nung isinamba po ito 2018, ang dinidemanda po dito si PPRD. Alam niyo po ang batas ng Pilipinas, hindi pwedeng idemanda ang Pangulo.
1: May immunity kasi.
0: Kaya doon sila nagdemanda sa ICC.
2: Yes.
0: Ngayon, ang question na bakit doon sila magdemanda, rights na po yan ng nagdidemanda. Yes. No? Hindi po natin
1: yan,
0: pwedeng
1: okay,
0: utusan.
1: Yan, okay
0: na, hindi po natin pwedeng utusan o pigilan ang biktima kung saan siya gustong magreklamo.
2: Yan yung karapatan nila.
0: Ano po? Ngayon, kung meron mang mga politiko, mga political na kalaban na sumuporta sa kanila, wala na po tayo doon. Ang mahalang sa atin po,
1: yes,
0: karapatan po yan ng biktima. Okay? Yes. Ngayon, kung politically motivated yan, wala na po.
2: Wala naman kasimple yung batas.
0: Huwag na po nating pasukin yon. Bahala na sila sa buhay nila. O, diba?
2: Simple lang naman ang batas, no, your rights, di ba?
0: Yes,
2: ngayon, pag alam mo nilalabag ka,
0: yes,
2: karapatan mo naman ding magreklamo.
0: Yes, ano?
2: Ganon kasimple yung logic.
0: So, hindi po natin pwedeng... pigilan ang biktima kung saan niya gustong magreklamo. Lalo't
2: Tama naman.
0: Nasa proseso naman. Okay? Job Nioro, good morning, Pres Aldi Lennon, sa Ma'am Melby, Cherteng, at sa lahat ng mga kamate. Romeo Balagad, good Kuya morning, Sir Rosali, Ma'am Melby, Teng, at sa lahat ng kamate, DCRJ 810. Shirley, magandang umaga po sa ating lahat. Rich Sadas, eto. No? Good morning, Sir Rosali, Kuya Teng, Ma'am Melby, and to all listeners, ICC, a person is assumed guilty unless proven otherwise. Under our laws, a person is assumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt.
1: Yes.
0: Tama
1: yes,
0: naman, yes. Ano? Dapat nyo maintindihan, ano? Tingnan nyo yung ngayon hearing kay PPRD, di ba? Di ba, winarado pare siya. Hindi para sabihin na may kasalanan ka.
2: Na guilty diba? Ka. Oh.
0: Dinala siya doon para may
2: pagtanggol niya kanyang sarili.
0: Masabi niya kung ano yung side niya. Ano po? So magkaiba yan, ano po? Hindi pa po guilty yung may warrant o pares. Ha? Siya po yung binigyan ng warrant o pares dahil ayaw niyang para voluntary na dumalo sa hearing. Ngayon, para marinig ang side na niya, bibigyan kita ng warrant o pares para mabigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na ipagtanggol mo.
2: Yes.
0: Yung po yun, no? Kaya yung sinasabi mo, Rich Sadasa,
2: ako meron akong halimbawa dyan. Kunyari, polis. Iniimbitahan ka namin sa presinto. May karapatan kang tumanggi. Pero yung kaso ni Senator Bato, merong warrant o pares. Dapat harapin mo yan at alamin mo kung talagang totoo yung binibintang sa'yo.
0: Hindi, actually, yung pwede tumanggi, ang kaso gagawin ng pulis na sunod, kukuha yan ng warrant o pares sa court. Para balikan yung
1: para kunin na.
2: Yung aking halimbawa kasi, bilang, di ba meron tayong tinatawag na citizen's arrest? Ngayon, pag kinuha ka ng pulis at sinabi ng pulis, iniimbita kita sa presinto, pwede kang hindi sumama.
0: Yes,
2: ngayon, pag ang pulis ay may daladalang
0: warrant
2: o pares, obligado kang sumama. Kasi nga, pag ikaw tinakasa mo yan at nandun ka na, ibig sabihin...
1: Pero Kuya Saldi, saan yung sinabi mo kanina na si PRRD hindi siya umaten ng yung hearing? Saan hearing hindi siya umaten?
0: Di ba, siyempre kapag ka ikaw ay dinimanda, di ba? Normal yan eh. Ito'y process ng
1: kasi court, umatin sa sarili.
0: Hindi.
2: Yeah, iba pa yon, iba yon sinasabi mo.
0: Sa ICC
2: sinasabi. Sa ICC sinasabi
0: natin. Siyempre kapag ka ikaw ay idinimanda doon, ano ang gagawin? Idinimanda, papaalam sa iyo. Oh, Mr. Duterte,
2: President.
0: Kami po ay may natanggap na demanda rito, baka pwede kang magbigay ng iyong ano?
2: Panig.
0: Hmm. Ano ang sagot? Kalas kami. Kaya nga kumalas eh, dahil binigyan siya ng imbitasyon. Kaya nga kumalas sa ICC. Hindi ako makikipag-cooperate sa inyo. Yun yon. So, ibig sabihin, hindi ko may warrant o pares, guilty na. Hindi. Si Bato, binibigyan ng pagkakataon para ihayag yung kanyang panig sa korte, sa ICC.
2: At tama naman yung prosesong ginawa sa kanya.
0: Diba? Yun yun eh. Kaya... Itong kaya no kay Rich Sadasa sinasabi niya no na yung person assumed guilty unless proven otherwise kaya lang siya binigyan ng ICC warrant para mapilitan siyang dumalo sa hearing at sabihin ngayon yung nangyayari kay PPR di ba hindi pa naman siya guilty ah di ba
2: inaano para pinoproseso
0: di ba pinoproseso tinatanong siya ng mga tanong at sinasagot niya. Oh, after that, saka lang siya sasabihin na guilty. Oh, di ba?
1: Hindi pa naman guilty. So,
0: si
1: ibig sabihin, today, mula nung hinuli si PRRD, that is the process of a warrant o bares na huling ka lang kasi para magkaroon ka ng chance na magpaliwanag.
0: Bakit
1: kinulong na siya kung hindi pa pala siya?
2: Hindi siya kinulong. Custody. Kasi kung ano man ang mangyari sa'yo, kunyari, nasa hotel ka nakatira, ano man mangyari sa'yo, kasalanan ng ICC. Kaya ikaw, nasa protected custody ka ng ICC.
0: Kasi kung susundan mo yung ano ngayon, basahin mo yung mga ano, nililitigate siya eh. So, ibig sabihin, kung guilty, ba't pa ililitigate?
2: Guilty
0: na pala. So, ibig sabihin, kung nililitigate ka, hindi ka pa guilty.
2: Yung nga yung sinasabi ko sa'yo, nasa kailang custody para yung safe.
0: Hindi, ang tanong kasi ganito eh, magbo-volunteer ba siya na dumalo sa hearing? Hindi nga, di ba? Kumalas nga eh, ayaw ko makipag-participate to. Anong gagawin niyo? Doctor, warrant o pares?
1: Sige. I have one
0: ayaw
1: question.
0: Mo, warrant o pares?
2: Sige.
1: Question ako.
0: Sige.
1: May nabasa lang akong article, no? Na may nabasa sa Hague, di ba? yung Netherlands na ano, kasi kumbaga parang napaka-established kasi talaga ng grupo ng mga leftists dyan so far. Sa as far as I can, nag-read ako ng article.
0: Kasi,
1: so itong ICC ba, itong question lang naman to na pwedeng maaring maging question ng ng ordinary Filipino people. Is the ICC is really for anti-crime, yung talagang they are genuinely
2: international crime, mga international crime
1: na ano, na court, na international court for humanity, for
2: human rights.
1: Human rights violations is talagang ano talaga sila, iyan talaga ang stand nila.
0: Eh, sila
1: wala yung, sila bahid, ano?
0: Sila yung dapat sumagot yan, hindi tayo.
2: Ano sila, fair and square sila, fair and square. Nangyari yan sa mga nakalabot.
0: Ano? Sa akin, Teng, sila sumagot niyan. Hindi naman tayo taga-ICC. Basta ang sa atin, sa mati, ano? Tinitignan natin ang tamang proseso at mga dahilan ng mga aksyon. Ngayon, kung sinasabing ikinulong, hindi pa ikinukulong si PPRD. Dahil kung titignan mo yung proseso ngayon, nililitigate pa lang siya eh. Nililitigate
1: kasi kapag siya, usapan natin ang human rights violations, yung nangyari ngayon sa Iran, mga gira, mga country na talagang
2: darating yung, din yan. Darating
1: ano,
2: yan.
1: Yung
2: let's not, actually, Ate Elvin, let's not jump to conclusion. Talagang, ang ating topic ay yung kay Bato at saka kay...
0: Ngayon, eto pa, eto, maganda to. Sabi niya, oy, Gloria, oh, sabi niya. Point lang naman ng mga taong bayan na walang natiwala nila sa gobyerno ni BBM. Sa pag-kidnap kay FPRD, bakit di muna nila dinala sa local court si FPRD? Yun ang point doon. Di naman tumaka si former president. Yes. Yan ang tamang tanong. Questionin nyo yan.
2: Yung pamamaraan nila ang questionin.
0: Questionin nyo yan. Bakit kidnap? Pero ang sinasabi ko po, nakaraan taon pa po nangyaring pag-kidnap. Imposibleng hindi
1: 2025
0: ito,
1: ba yun?
2: Yes.
0: Imposibleng hindi ito kinwestiyon sa Korte Suprema.
2: Kanyang lawyer. Na, pero balita ko, nagpalit na siya ng lawyer.
0: Kinwestiyon yan. O, ngayon, hintayin si po natin. Hintayin po natin ang sasabihin ng...
2: Yung tumbukin nila yung ano...
0: Ng Korte Suprema, di ba? So, yun lang po ang stand natin, mga kababayan. Ano po.
1: Okay.
0: Lumugar po tayo sa tama, wag po tayong makigulo, ha? Tumulong po tayo na malinawan ang mga issue.
1: We are responsible Filipino people.
0: Oh, hindi yung sa hindi kinidnap. O di kinidnap.
2: Questionin nila yung bagay na yun.
0: Questionin niyo po. Kaya nga may proseso eh. Butasan ninyo kasi si PPRD sa ganda ng kanyang programa, nabutasan siya eh. O di ba? Eh ngayon,
1: parang natama si Kurt.
0: Ngayon, kung si BBM pinakidnap siya no, eh di butasan ninyo.
2: Oh, sabihin niyo yung ano, nirereklamo niyo.
1: Hindi mo para sa akin na kung sana talaga ang current administration o ano, kung talagang may mali-mali, dapat nasa gitna talaga para ma-implement ang law ng maayos, no?
0: Yes.
1: Pero kung ang head of state or ano na medyo may kinikilingan or something, kaya magulo, nagkakagulo.
2: So far, wala naman.
0: Pagka ganun,
2: pinoproseso lahat ng bagay.
0: Ang sinasabi natin, Kuweteng Ate Elvin, kung may maganyan na pang-abuso sa governance, butasan po niyo, i-demanda ninyo.
2: Diba? Katulad na sinasabi ni PRD, kung alam niyo may reklamo kayo doon sa tao ko, i-demanda niyo. Wala naman nag-attempt. Kasi nga.
0: Pero in-attempt nila sa ICC.
2: Yes. Sa ibang bagay.
0: Diba? So, ganun po tayo, no? So, kung meron po tayong question at meron silang question, questionin po nila sa proper venue, sa proper court. Huwag po yung social media, huwag yung chismis. Dapat, huwag yung opinion.
2: Kawawa naman po yung mga nasa probinsya na malayong-malayo na hindi nila alam yung kabuuan ng kwento. Napuputol po yung kwento.
0: Nasa opinion lang
2: sila.
1: Yes. Isa din yan. Isa din yan, no?
0: Patulad nito.
2: Kaya nga nandito po tayo.
0: Anyway, valid itong sinasabi ni Oy Gloria. Valid naman to. Sabi niya, point lang namin na mga taong bayan na wala na tiwala nila sa gobyerno BBM sa pagkidnap kay Pangulong Rodrigo Roa.
2: Question nila yung pagkidnap.
0: Ngayon, kung tunay na pagkidnap po yan, open pa rin po yung Korte Suprema. Questionin po ninyo. Questionin ng mga kakampi nila. Pero ako, Kuya Teng, TLB, I'm very much sure, 100%, kinwestiyon na yan.
2: Nauna na yan eh. Actually, na maganda, ang habang issue nga yan eh. Mahabang issue.
0: Ngayon, hindi lang natin alam ang detalye ng mga papers.
1: Yes, possibly yan. Hindi natin alam ang buong detalye.
0: Ang tanong, kung meron, hindi si BB man dapat mong sisihin. Korte Suprema dapat mong sisihin at ibaon. Anong ginagawa ninyo kung may mali? Ba't ninyo kinakastigo? O bakit ninyo kinakanlong ang mali ni BBM? O, di ba? So, yun yun.
1: Supreme Court.
0: So, namamali po. Hindi yes, kasi po kayo, you're barking on a wrong tree. Kasi legal matters po ito eh. Meron po tayong...
3: PBA players ng Magnolia o yung tinatawag na Magnolia Templados Hot Shots. Kaya saan, namigay sila ng jersey sa ating mga achiever at naglaro sila ng basketball. Ito ay napakasayang araw para sa ating mga bata. At isa pa ron, sila rin po, ang Magnolia Volunteers din po ay nagsagawa ng storytelling kung saan sila ay nagbasa ng

0: sa napakagandang kwento about sa nutrition. So, sobrang nag-enjoy, natuto yung mga bata natin. At syempre, sinabahan din tayo ng SNYC kung saan sila po ay nagkaroon ng Dear Future Self event kasama yung mga bata natin. Yun ay isang event kung saan pinag-usapan nila o nagbigay sila ng inspirasyon sa ating mga kids na kung ano yung gusto na lang maging sa kanilang pagtanda, maging isang successful na person. So, napaka-meaningful ng araw niyon. At sinamahan din tayo ng mga estudyante mula sa University of the Philippines. Nagsagawa sila ng isang outreach program. Pero mamaya, makikita nyo kung gaano kasaya yung kanilang naging outreach program. Nagpunta sila rito hindi para magpakitang gilas, kung hindi para makisaya, magpasaya, at magbigay regalo sa ating mga estudyante. Itong mga grupo na ito ay kasama natin ng AHA Learning Center ng San Miguel Foundation na tumulong mag-organize ng mga ganitong event upang lahat ng ating community members ay makatanggap at makasali. At yung mga binigay nila ng mga regalos katulad ng daruan, school supplies, mga pagkain, treats, naging malaking tuwa ito para sa ating mga bata at pamilya. Dito natin nakikita ang tatlong bagay: komunidad, kabutihang loob, at diwa ng pagbibigayan. And kaya sa ating balitang bayani, makakasama natin ang mga estudyante mula sa University of the Philippines din naman. Hello mga ka-AHA! So ngayong araw, makakasama natin ang mga ilang sa mga estudyante mula sa UP na nag-organize ng outreach program dito sa ating center. Sila ay nagbigay ng gift, nagpa-games, at nag-facilitate ng dance at art activities kasama ng ating mga achievers. Samahan natin ang ating mga batang bida na sina Aliyah at Altea na mag-i-interview sa ating mga volunteers mula sa University of the Philippines, Diliman. Okay.
1: Pwede nyo po bang ipakilala ang sarili nyo at ano po ang klase ng volunteer work ang ginagawa ninyo?
2: So, ako po si Sky and
3: Sam.
2: So, yung volunteer work na ginawa namin today is more of, nag-focus kami dun sa aerobic dance. So, more of physical work, tsaka dun sa nag-paint tayo, so more of the art side.
4: Si Ate Sam naman.
5: Okay. So, ayun nga, sabi niya, like, more on activities talaga na ginawa namin kanina is pag-engage talaga sa mga bata kasi gusto namin na mag-build ng connection through them. Of course, using nung mga activities na ginawa namin, like dancing and arts.
6: Thank you po. Para naman po sa pangalawang katanungan, paano po kayo nagsimula mag-volunteer? Kwento niyo naman po.
7: Actually, for me, first time ko tong maggawa ng volunteer work and very exciting siya kasi parang matagal ko nang gusto tong gawin pero wala akong opportunity and this opportunity came. So ayun, ikaw ba?
5: Actually, first time ko lang din pero meron akong sinalihang org noon and parang dun sa org namin wala siyang program pero pinagsama-sama ko yung mga volunteers and then every time na magkakaroon ng kunari, like sakuna, ganun, parang nagsasama-sama kami and naghahanap kami ng mga donations para ibibigay namin dun sa place na nagkaroon ng sakuna.
8: Salamat po sa pagsagot. Pangatlong katanungan po, bakit po kayo tumutulong? Ano po ang nag-inspire sa inyo?
2: Siguro, of course, a little help goes a long way. Laging yan ang mindset ko. Ang mindset naman namin yun. Any help na pwede nating i-provide sa each community, I guess makaka-contribute naman, makakatulong. And wala, a little kindness lang din. Alam mo yun, yung parang the initiative pa lang na to do an activity is already a big help.
5: Masaya kasing tumulong and Isa sa mga nagpa-inspire siguro sa akin is yung sinabi ni ano ni Darna, yung sa kay Jane De Leon, sabi niya, if may kaya ka mang gawin, dapat gawin mo na kasi mas maganda if kahit mas maganda yon na gawin mo na if kaya mo kaysa sa kaya mo pero parang wala kang ginagawa. So ayun.
6: Sobrang nakaka-inspire naman po niyan. Pero dako na po tayo sa number 4. Nakasama niyo na po ba ang mga bata mula sa BWSM? Ano po ang exciting na inyong ginawa kasama nila?
2: Siguro ako yung favorite part for today ay ang aerobic dance. Kasi nakita ko yung mga bata, sobrang active talaga nila. As in, participate kung participate. At makikita mo na parang wala, happy lang sila. Parang carefree. Ganun, go.
5: Favorite ko rin yung aerobic dance kanina. Kasi kahit, di ba tinatanong namin yung mga kids na, pagod na ba kayo? Pero every time na sasayaw na, sumasayaw pa rin sila, ganun. Kaya parang, parang mapapasayaw ka na lang kapag nakikita mo silang masaya at nag-enjoy.
8: Para sa inyo po, bakit mahalaga ang pag-volunteer para sa mga bata?
2: I think yung pag-volunteer namin specifically today is our way of sharing our knowledge din. Yung mga natututunan namin. And I guess yung knowledge kasi ay mabibit-bit yun ng mga bata hanggang sa pagtanda nila. Hindi siya something na makakalimutan na nila agad. Ganun. So, parang magiging part of their lives na din sana itong nagawa naming activity today.
5: Ano, short answer lang. Actually, maganda ang pag-volunteer sa mga bata kasi sabi nila, hanggat bata pa, kailangan mahubog na yung knowledge nila, ganun, para if ever na lumaki sila, ready na sila kung anong gagawin nila.
6: Maraming salamat po. Para ano po ang gusto nyong mararamdaman o matututunan ng mga bata pagkatapos ng activity ninyo?
5: Okay. Gusto ko ma-feel nila na aside sa enjoyment, entertainment, ganyan, gusto ko parang may makukuha silang lesson. Parang kagaya kanina, kasi diba nagpa-games. Tapos, merong mga bata na nanalo na sila ulit, pero binigay nila sa iba yung napanalunan nila. So, feeling ko magandang lesson yon na dapat matutunan ng lahat ng mga bata na kapag meron ka, if kaya mong ibigay, ibigay mo kasi masarap sa feeling na nagbibigay ka sa iba.
3: Magandang kasagutan po.
8: Ano po ang paborito ninyong parte ng pagiging volunteer?
2: Siguro yung paborito ko talaga is seeing everyone na masaya. Yan talaga is one. Siguro another is nakita mo yung unity, yung unity ng volunteers with the kids. Makikita mo na may a lot of interaction, nakikinig talaga yung mga bata, and parang very open sila to learn, and paano ba? Parang open sila to try it out kahit pagod na sila, tsaka, go pa din sila.
5: Tsaka kahit bago lang nila kami nakilala, willing pa rin sila na makipag-participate sa amin, so ayun din na.
6: Maraming salamat po. Para naman po sa sunod na katanungan, may simple act of kindness po ba kayo na nagkaroon ng malaking impact sa isang tao sa community?
2: Today?
5: Today. Today na lang siguro yung ibigay namin kasi parang ayun yung mas latest. And feeling ko magkakaroon ng malaking impact tong ginawa namin seeing na kung paano nag-participate yung mga bata. So feeling ko marami silang mababaon ng mga lessons.
8: May moment po ba na sobrang natuwa kayo habang tumutulong? Pwede niyo po ba ikwento?
2: Siguro, ang highlight talaga today para sa akin ay yung aerobic dance. Kasi nakita ko talaga, especially yung mga bata na nasa harap. Oh my gosh, hindi sila nauubusan ng energy. Tapos, bigay na bigay talaga sila. Siguro for me, parang that gave me more energy. Tapos parang na-feel ko na genuinely gusto nila mag-participate. And, sobrang saya nun for me. Tsaka, just seeing them all together, na parang hindi naman sila nag-away-away. Again, with the prizes nga, napakabait ng mga bata. And, makikita mo how they were brought up, and siguro dito na din sa better world na tutunan nilang paano mag-share, maging mabuting mga tao. Ayun.
5: Ayun lang din.
6: For the next question po. Ano po ang pinakamahalagang natutunan nyo mula sa pagbo-volunteer?
5: Pinakamahalagang natutunan. Siguro, okay, parang kasi parang mauulit na lang yung sagot namin kanina. Pinakamahalagang talaga naman sa pagbo-volunteer is if kaya mong tumulong, gawin mo. Kasi kahit maliit na tulong, kahit gaano yan kaliit, magkakaroon yan ng malaking impact sa isang tao, sa lahat na natulungan mo. And yung tulong mo na yun, tapos yung tinulungan mo, pwede rin nilang ibigay yung tulong na yun. So parang domino effect ba, ganun. So ayun, yun yung isa sa mga mahalaga natutunan ko sa pagbo-volunteer. Is mabigyan din ng, like, parang inspiration yung mga tao na tumulong din, ganun.
8: Ano pong pakiramdam ng makatulong po sa iba?
2: Siguro, the word for it is heartwarming. Iba talaga yung pag ikaw na yung mismong nandun. Kasi mahilig naman ako sa mga donation drive or magdo-donate nga ako ng used clothes, ganun. Pero never ko pa naranasan yung talagang nandun ako para tumulong. And iba yung feeling na may interaction with yung mga bata, or ikaw mismo yung nag-aabot ng mga idodonate. So, new feeling siya para sa akin. And parang it won't stop here. Gusto ko pang mag-volunteer sa ibang mga lugar. Sana.
5: Tapos kapag, di ba, like, pag magbibigay ka na sa kanila, tapos kapag narinig mo na yung thank you nila, tapos kapag nakangiti na sila, parang mapapangiti ka na lang. Mapapangiti ka na lang din kapag makita mo yung interaction na yun.
6: Sige naman po niyan. Para naman po sa sunod, para po sa mga bata, ano pong simple ways na kaya rin nilang gawin para makatulong sa iba?
2: Siguro, ayun, parang uulit lang din. Siguro for me talaga, kahit small act of kindness yan, or feeling mo na parang, baka hindi to makatulong, sobrang little naman nito, I feel like just do it. Iba talaga yung feeling na, iba yung achievement din eh. Iba yung achievement and yung feeling kung nagawa mo na, and nakita mo na yung saya ng community. So, ayun.
5: Okay, simple ways na pwedeng gawin ng mga bata, siguro, syempre mga bata pa lang naman sila, di ba? Tapos, hindi naman ibig sabihin na porque bata pa lang sila, hindi ibig sabihin na parang wala na sila nalalaman, ganyan. Kasi actually, willing to learn naman talaga yung mga bata, basta turuan mo lang sila. And then, kailangan... Na-mental block na ako. And then, kapag iisipin nila na, kunwari walang kwenta yung ibibigay, yung itutulong nila, ganun, hindi dapat ganun. Kasi kapag nagbibigay ka, may kwenta yon. So, hindi mo pwedeng sabihin na wala lang yon. Kasi magkakaroon yun ng malaking impact talaga.
8: Sa tingin niyo po, bakit mahalaga ang volunteerism, lalo na po ngayon?
2: Ayun, for me, to share knowledge and to share joy. Siyempre, ngayon, especially sa panahon ngayon, parang ang daming nangyayari na masama. Hindi naman natin gustong mangyayari, pero nangyayari yung mga ganun ba na ganap. And for me, gusto ko lang mag-share ng happiness din. Alam mo, like, take some time out of the day para makatulong, and nakita na naman natin kanina yung mga bata, parang tuwang-tuwa din sila kahit umuulan na ngayon, no? Parang ang saya-saya pa din nila, no?
5: Okay,
2: pagod na pala.
5: Okay, kasi mahalaga ang volunteerism ngayon kasi sa sobrang daming nangyayaring mga bagay sa lugar na to, importante pa rin talaga na mag-show ka ng kind

0: ang kwenta. Kaya, give and give.
1: And I guess human nature naman yung mag-appreciate. So any help, ma-appreciate yan ng tao.
2: Maraming salamat po. At syempre po, pinakahuling ko katanungan, paano po kaya natin mahihikayat ang mas maraming estudyante o mas maraming tao na mag-volunteer?
0: Kung kaya, wag mag-hesitate. And then, habang may oras pa. I mean, kasi diba, kapag habang tumatanda, parang nauubos na yung oras dahil may work nga. So kapag may oras, I think siguro ibigay na lang natin yung para mag-volunteer din. If kaya, syempre, kasi hindi naman pwede na, hindi natin pwedeng mapilit yung ibang tao if hindi nila kaya na magbigay. Okay lang yon. Darating din yung time na makakapagbigay din sila ng help sa ibang tao.
2: Siguro, salamat po.
1: Siguro ako, ayun na nga, I believe na knowledge is power kasi. And as students, syempre, mga taga-UP kami, mga college students, iba't ibang kurso yung tine-take up namin. So, parang per person may pinagdaanan yan ng iba, na iba, may pinag-aralan na iba. So, I guess, big help na makatulong kami through knowledge. Kasi iba-iba din yung mga natutunan namin, na mabibigay namin. Ayun, so.
2: Maraming salamat po sa mga ganda at masasayang sagot po ninyo.
1: Welcome.
0: Thank you.
1: Thank you. Hello po, ako si Charmaine Skychua.
3: Hi, I am Samantha Lorraine O. Parillo.
1: And we are from
3: University of the Philippines, Diliman. So, yung ginawa po namin ngayong araw is nagkaroon po kami ng community engagement sa mga bata po dito sa Better World Smoky Mountain. And yung mga activities po na ginawa namin is meron po sa program namin na nag-start po muna kami sa mga pag-games. Actually, dalawang games po, ganyan. First game is Bring Me. Tapos ang second game,
1: nag-trip to Jerusalem.
3: Ayun, tapos nag-trip to Jerusalem din kami. Then after that, nagkaroon po kami ng aerobic dance, which is, I feel like super na-enjoy naman ng mga bata na gawin. And parang nakailang sa'yo rin ba yun? Tatlo?
1: More than three.
3: And then, after po nun, parang binigyan po muna namin ng time na magpahinga yung mga bata. And then, nung medyo nagkaroon, bumalik na po yung energy nila galing po sa kakasayaw, parang nagpa-games ulit. Nagpa-games ulit po kami para magkaroon ulit ng interaction with us. And then, Siyempre binigyan din po namin ng mga prizes yung mga nanalo. Then after po nun, sayaw po ulit. Actually, yun po kasi talaga yung pinaka-highlight po ng volunteer, ng pagbo-volunteer namin is yung sa aerobic dance po talaga. And then after po nilang sumayaw, dahil nga po aerobic dance po yung tinuro namin sa'yo sa kanila, parang medyo nakakahingal nga po siya. So after nung marami nakakahingal na sayaw, yung last po ng sayaw namin is for cool down na. So parang mild na lang po yung mga steps doon. Kaya hindi na po kailangan na mag-insert pa ng sobrang energy yung mga kids. Then after nun nila sumayaw, is pahinga po ulit. And then comes to the next important part din po ng volunteer namin ngayon is yung art class. Yung art class po namin, binigyan po namin yung mga kids ng anong tawag din?
1: Ceramic.
3: Para mga ceramics po. Tapos sa loob po nun, may dalawang small pieces na po siya na pagpipaintan ng mga bata. And meron na rin po nung paint, and then paintbrush. And ayun, habang pinapanood po naman yung mga kids na mag-paint, parang sarap lang po sa feeling kasi nakikita mo yung, kapag nakikita ko yung mga bata mag-paint, parang dun mo malalaman kung ano yung personality nila. And then, like, may ibang seryoso, may iba na parang,
0: for

0: lang, ganun. And then, yun, after po nilang mag-paint, nagpakain na po kami sa kanila hanggang binigay na po namin yung mga, yung loot bags po namin. Ayun po yung parang special giveaway namin sa mga bata. And I hope na nagustuhan nila lahat ng mga ginawa namin ngayong araw. Na masaya sila, nag-enjoy, maraming natutunan, and maraming naging friends. I mean, kahit na alam ko na magkakakilala sila rito, pero parang, pero sana mas naging close pa sila lalo, and sana masaya sila na bumisita kami rito sa kanila. Ayun, siguro our highlight talaga,
1: and one of our focuses is yung overall well-being bata. I guess, hindi lang siya, of course, ang pag-aaral, importante yan, pero nare-release din yung creativity
0: Mm-mm.
1: ng bata sa pagsayaw, pagkanta, pag-paint. And may different side of knowledge naman na lumalabas dun. And alam mo yun, gusto lang namin mag-release yun ng happy hormones para masaya. And nakakatulong din talaga yun sa mental health. Especially with everything happening today, alam naman natin, importante din yung mga mental health sa mga bata. So, I hope nakatulong kami and nakakontribute kami sa alam nila. Baka next time, nag-aerobic dance na sila dyan.
0: Nagsuturo na rin sila ng mga sayaw.
1: Ayun.

0: Ayun.
1: So, ayun lang po. Thank you po for having us.
2: Balitang Bata!
3: Ayan, napakasaya naman ng interview nyo, Aliyah and Althea. So, maraming maraming salamat sa ating mga guests, sa ating mga guests mula sa UP Diliman. Ayan mga kaaha, napansin nyo ba? Hindi naman malaking event, hindi rin mukhang malaking handaan yung outreach program nila. Hindi, pero dahil mayroong mga taong handang magbigay, nagkakaroon tayo ng isang araw na puno ng saya, tawa, sayaw, art, at pagmamahal. Minsan kasi, mga kaaha, yung pinaka-importante na bagay ay hindi nakikita sa laki ng regalo, kundi nasa init ng puso ng nagbigay. At iyan ang sinasabi natin na volunteerism. Yan ang pagtulong na walang hinihintay na kapatid. Okay mga kaaha, oras na para sa isang bagong laro na siguradong nakakatuwa at puno ng kaalaman. Kaya welcome sa ating segment na Fact or What? So ganito yung mechanics natin mga kaaha. Sasabihin ko ang isang statement at pag-iisipan nyo kung ito ba ay fact o tama or what o mali. Okay? At pagkatapos, ipapaliwanag ko kung bakit ito what or bakit ito fact. Okay, ready na? Aha. Okay, statement number one. Kailangan laging malaki at mahal na ibibigay para matawag na volunteers. Fact or what? Okay, mga kaaha, tama. Ito po ay wak o mali. Mga bata, hindi kailangan na bagong regalo o mamahaling bagay yung ibigay natin. Minsan, yung pagibigay ng luma pero malinis na laruan, isang prasong notebook, isang maliit na merienda, o kahit oras mo, ay malaking tulong na sa iba. Ang tunay na halaga ng pagtulong ay nasa puso, hindi sa presyo. Okay mga kaaha, at di po bang naiintindihan? Sige po, kaya tayo ay pupunta na sa statement number 2. Pwede kang maging volunteer sa pamamagitan ng pagtulong sa bahay. Fact or what? Okay, fact o tama? Kasi tandaan natin mga kaaha, ang unang komunidad natin ay ang pamilya. Kapag tumutulong ka sa paghahanda ng hapunan, pagawalis ng sala, o pag-aalaga ng kapatid, o pag-abot ng tubig, isa ka ng volunteer o isa ka ng maliit na volunteer sa inyong bahay. Ang pagtulong po ay hindi lang sa malaking events ha, nagsisimula po ito sa araw-araw na gawain. Okay, statement number 3. Ang mga batang tulad nyo ay hindi pwedeng maging volunteers. Fact or what? Okay, what po ang sagot? Super mali. Yung mga bata po na katulad ninyo ay pwedeng maging volunteer. You can volunteer too. Okay, kapag nagpakita ka ng kabaitan, nag-share ka ng gamit, tumulong sa kaklase, o sumali sa mga community drives, volunteer ka na. Okay? Walang edad ang paggawa ng mabuti. Ang kabutihan ay para sa lahat, bata man o matanda. Okay, statement number 4. Pagmamahal ang tunay na diwa ng Pasko. Fact or what? okay, fact na fact, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa gift at pagkain. Ito ay panahon ng pagbabahagi, pagmamalasakit, pagkapatawad at pagbibigay sa nangangailangan.
0: Sa ating paglaki, sa ating mga manonood na mga bata dyan, o kung child at heart po tayo, o di kaya ay malalaki na po tayo, no? Isa puso po natin, isa isip na ang ating pagmamahal na tayo ay binibigyan ng pagmamahal sa tao, ng mga tao sa paligid natin, kaya rin tayo nagkakaroon ng kapasidad na magmahal ng iba. So sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, 'di ba? At mga linggo, iparamdam natin 'yung ating pagmamahal sa lahat ng taong nakapaligid natin. At doon nagtatapos ang ating story time. Kita-kits muli ulit. Kita-kits ulit tayo, mga kaaha. Paalam.
2: Balitang Bata.
3: Yan mga kaaha, isang oras na naman pala ang nagdaan. Pero bago tayo magpaalam, balikan natin ang napakagandang araw na ito. Ngayong araw, nakita natin kung paano na kahit maliit na kabutihan ay pwede magdala ng malalaking saya at tulong sa ating komunidad. Kahit simpleng pagbibigay ng laruan, school supplies, o pagkain, at kahit mga simpleng ngiti at tulong sa kapwa, ay may malaking epekto na sa mga bata at pamilya. At tandaan, bawat batang tumutulong, pwede rin maging volunteer at bayani ng kabutihan. At sa ating weekly challenge,

0: Naalala natin na kahit maliit na kabutihan, pag-share ng pagkain, pagtulong sa kapatid, o paggawa ng sulat para sa kaibigan ay mahalaga at may impact. So, habang iniisip niyo po yung ating babaong tanong, alalahanin natin na yung ating tanong na kung bibigyan ka ng pagkakataong tumulong, sino ang una mong tutulungan at bakit? So, pwede niyo po yan i-share sa ating comment section at babasahin natin sa ating next episode. Okay? Kaya mga kaaha, ang tunay na kabutihan ay nagsisimula sa puso. Hindi kailangang malaki o mamahalin yung ibibigay natin. Ang mahalaga po, taos puso at mula sa puso ang ating tulong. Basta tumutulong ka at nagpapasaya sa iba, isa ka ng bayani ng kabutihan. At syempre, samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado dito sa Balitang Bata. Maraming salamat po sa mga mauhusay na tao mula sa DZRJ 810 AM, AHA Learning Center, San Miguel Foundation at linya-linya sa pagbibigay po ng espasyo at patuloy na pagsuporta sa mga kabataan at komunidad. At syempre sa ating mga listeners and viewers, salamat din po sa walang sawang pakikinig, pakikiisa at pagkatuto tuwing sa atin. So patuloy po nating patuloy po tayo maging mabuting kaibigan, mabuting kaklase, mabuting kasapin ng ating komunidad. At huwag pong kakalimutan gumawa ng kabutihan kahit maliit at lagi po mong pasaya ng iba. Kasi po, sabi nga po ng ating topic ngayon, small acts, big impact. Kahit gaano pa yan kaliit na pagtulong, meron po siyang malaking epekto sa isang tao na inyong kanilin. Yes. Sige po mga kaha, lagi po natin tandaan, tayo ang magbabagong ating hinihintay. Yes. See you po ulit sa ating next episode next Saturday. Okay? Paalam!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM. With a live news update.
4: BBC News. The Democratic Republic of Congo says Ebola cases have now been reported across several conflict-hit eastern provinces. It's after the World Health Organization raised its risk assessment for the outbreak to very high. Senegal's President Bassirou Faye has dismissed his Prime Minister Ousmane Sonko after months of tension between the two men. The sacking follows a series of heated exchanges in Senegal's National Assembly. A federal judge in the United States has thrown out a human smuggling prosecution brought by the Department of Justice against Kilmar Abrego Garcia, a Salvadorian migrant who challenged his deportation. The case was dismissed on the grounds of vindictive prosecution. The Trump administration has announced that most foreigners seeking a green card will have to leave the United States and apply at an embassy or consulate. Immigration lawyers say the change is likely to lead to more family separations. Police in Russia have conducted regular raids on music bars and nightclubs as part of a practice which critics say targets freedom of expression. Experts say the raids have added to the atmosphere of fear and repression in Russia. Protesters in Bolivia have been clashing with police in the capital, La Paz, as thousands march to demand the resignation of President Rodrigo Paz. Labor unions accuse him of failing to fulfill his promise to rein in inflation. A woman with terminal cancer in Uruguay has become the first person in the country to die by euthanasia. Uruguay was the first country in Latin America to legalize assisted dying through a proper lawmaking process in October. Brazilian police have seized 200,000 counterfeit football stickers ahead of the Men's World Cup next month. They said they found stacks of fake merchandise on a bus on the outskirts of Rio de Janeiro. The Italian firm Panini has made World Cup sticker albums for more than half a century.
5: You're listening to the news from the BBC. lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido.
1: And comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
7: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
8: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
7: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
8: Si Kuya Ricky
7: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
8: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
7: Basta Radyo Bandido! Bandido.
6: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Linat makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido.
10: Ang programang ito ay teachan nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, PG Flex, Tibay na Maasan, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
11: Niwang tao lamang, kayo at kabayo, yan ang alam.
12: Yes, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga sa iyo, partner Ricky. Oh, kumusta, kumusta? At saka mga, sa yeah, mga kabandido, ha? Kumusta sa inyo lahat? Baka magalit kayo.
13: Yan ang gusto ko sa iyo, nangangamusta ka. At least hindi ako magagalit sa iyo.
12: Ah, kaya, kailangan. Kumusta?
13: Eh, gusto ko sa'yo, oh, kasi pag hindi nakamusta pala, magtatampo pala.
12: Ah, ganun ba? Oh,
13: kahit sino naman, hindi namusta, pero mahirap yata na nakamusta ka. Kung nag-aalala, eh, ang sayo ng kainan, busog na busog, sabi nga sa'yo, relax. Di ba? Oh. Parang hirap yata mangamusta ng ganun. Eh, siguro pwede mo rin kumusta nyo, kumusta yung kain nyo. Pero yung kumusta nyo, ano ba nangyari yan? Under attack ba yan o under drama?
12: Hindi ko alam eh. Parang under attack ata, tsaka ano eh.
13: Wala, under drama lang. Oy, it's 10:01 na po ng umaga. Kayo po yung nakikinig sa Double R sa Radyo Bandido, DZRJ 810 AM. Sa Radyo DZRJ TV. May kami yung mapapakinggan at mapapanood nyo rin sa Sky Cable Channel 224 sa lahat ng digital boxes. Nationwide or worldwide. Dahil mapapanood tayo sa YouTube at Facebook ko yan, Ruel, ha? Yan, at siyempre, ang pinakamalaga, ang original, no? Radyo, yung 8:10 a.m. sa inyong kalahipitan.
12: Oy, ano, ay, live na live yung ano mo, ha? Ang background music natin.
13: Kamusta, kamusta ho kayo? Repressing tayo dahil ano, dalawang linggo tayo wala ko yung Ruel. Eh okay naman, ang ganda naman ng mga lalo na si Attorney Pat Monde, ha, magaling na abogado 'yan, ha. Kunin 'yon.
12: Kaya nga eh. Oh. Eh pero paano? Pwede bang mag-serve ng warrant sa kanya, pare?
13: Dapat tanongin mo kay Attorney Pat Monde. Eh, sabihin na, simple na sasabihin mo, Pat, warrant ko ba yan? Hindi ko tatanggapin yan.
12: Hindi ano mo na ko yan, ha? Ba't ko tatanggapin yan?
13: Loko-loko ba ako? Ano, arrestin niyo ako, di ba? May baka may bagong jurisprudence, ha? Ewan ko dyan kay Attorney Jimmy Bondoc. Ang alam ko lang, one time lang ng hit niya.
12: Yan ba?
13: Let me be the ano ba? Let me be the one, ha?
12: Nagulat nga ako kasi parang pwede mo't palang hinikayat ang nagtapos na kadet mula PMA class 2006 na ipaglaban ang sovereign ng Pilipinas.
13: Ay, pala eh.
12: Pero bakit pala naman nagsasalita sa Russian ng China?
13: Bomba yung mga barko na ano, Coast Guard, eh, tahimik ka na. Meron ka pang ganun statement, ha? Ha? Consistent. Sa mata na ito, kakaiba ito, ha? Kilos protesta, inulunsad, ha? Mismo dyan sa Davao City. Laban na BP Sara Duterte at Cedro Bato. Nakita ko nga, although hindi naman ganun kami, pero mismo sa teritoryo nila, naglunsad ng laban sa kanila.
12: Pero nakita ko to, mas marami pa itong nilunsad na ano. Na
13: Davao ba? Sa Davao
12: din? Kesa doon sa ano, yung nag... Di ba, nag-rally na. Ilan lang sila, parang mas nagalit yung mga sidewalk vendor kasi wala palang walang tao. So, lugi yung...
13: Lugi yung negosyo.
12: Sa ibang balita, PBM pinalak ang maternity benefits para sa normal delivery. 29,000 mula 9,750 ang sa cesarean mula. Cesarean naman, 37 hanggang 58.
13: 28,000 na. Oh, okay.
12: Kasi
13: na.
12: Dati, ano yung mahalaga...
13: Pag cesarean.
12: Hindi, pag mga talaga.
13: Oo. Ah, okay na. Pero ito ha, may bina tayong kumain. Kasi diba, mga public hospital, may zero billing, tapos ano, nagamit yung ito. Dapat tratuhin ng ano ng mga ibang ano la, lahat ng mga medicals, doctor, nurses o iba pang hospital staff. Yung pasyente nila na kanila libre, hindi ho binabawas to pill head. Yung pill head to hinuhulog sa pasyente yun. So meaning nagbabayad rin siya ng hospital. Kaya para iba yung trato yung kanya.
12: Iba yung trato pag wala, parang may pill head ka. Oh. Pero pag mayaman, kontrol.
13: Pag sa mayaman, tatartuhin ng isang nurse o ng doktor dito yung pasyente. Hindi. Oh. Diba, yung etiquette nila, dapat i-observahan eh, no? Parang napapansin lang natin yung mga nakaraan. Yung pagtrato parang kayo, pero pag-iisip rin eh. Hindi ito libre. Binara namin ito, inulugan ito ng mahabang panahon. Ngayon lang namin nagamit yung health misip namin. Namin to at binabayaran doktor yung
12: nung
13: nurse.
12: Nabaw ka, kinakatasan.
13: Binabayaran nga kami na hindi libre na sagot ng gobyerno. Tsaka wala na itong gobyerno ng Todoro. Dahil
12: donation, ano parang contribution yun.
13: Wala wala na doon ng siyang nag-manage dun sa at sa yung bansa nga ito ng libre hospital.
12: Oo, oh, yung medical ambulance. Oo, system
13: maganda. Sim, kahit na public hospital. Kaya dapat yung nga nasin ko, dapat ipahar nyo rin na yung siyente hindi nyo...
12: Importante ba?
13: O, oh, na hindi kahit na walang bayad. Hindi nga, binabayaran na kayo. Binabayaran na dahil kinansa siya. Kinuha yan doon sa pet membership namin. Na walang contribution. Ang gusto.
12: Eh, alam mo pare, bakit? Eh, ito, babayaran tayo na gagawin yung PhilHealth eh. Sa itong tip sa atin, bakit?
13: Pero, pero sa iba naman, maaman ng mga doro sa mga ibang public hospital. Pero dapat hindi pakita pa rin yung ethics, etiquette nila sa how to treat the patient.
12: Eh. Sinumpaan mo yan, sabaw mo, di ba?
13: Nakaka pa, may mga survey pa na about nabasa yung citizen charter, parang hindi rin naman nasusod eh. Kasi miss na, yung ibang, lalo na nurses, barbado, tusok lang ng tusok. Namamaga, tusok pa rin ang tusok.
12: Ah, nakita ko yan. Pag mayaman ka, dilipo ito tusok. Pero pag mahirap ka, joke.
13: Di ba, ganun nga dito, in reality. Huwag ka nga masisigawan ka pa eh.
12: Hindi ko makita.
13: Pagka sa private.

0: interest ng makakarami at saka makakabuti.
1: Tama. Dalawang pisal sa Camp Crame, sina Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadame Malang at PNP Custodia Center Officer in Charge Major Reynaldo Panyebe Jr. sinibak sa peso dahil sa pakipagtulungan nakipag-arilo ang mga biktima sa sabungero case. O baka nakakalimutan nila yung sa sabong ko yung Ruel ha. At positive rin si Atong Ang, may warto pa rin ninyo.
0: So lumalabas eh, parang ano.
1: Ito raw, sila yung gumigit na para makapag-arilo at lumalabas nga na paunti-unti yung mga complainant sa sabungero case na to. Labang kila Atong et al. Sa mga iba pang pulis na sangkot na active duty. Kasi nga, inaarigdo ko yung mm-hmm. Sabi nga, pag walang complainant, walang kaso.
0: Oh.
1: O, yun ang ginagawa. Arigdohin ko ba naman ng milyones eh. O, pero, isipin nyo, pagtasok yung bayaran, tingnan nyo, baka after that. Ewan ko na lang, di ba?
0: Oh.
1: Kaya dapat ituloy nyo yung kaso niyan. Okay, Kuya Ruel.
0: LTFRB. Tiniyak na mababayaran ngayong katapusan ang lahat ng operators, drivers sa ilalim ng service contracting program ng gobyerno.
1: Maangal kasi yung mga ibang chopper. No? Ba't hindi raw sila nababayaran? Eh, tanongin yung operator nyo, baka binigay ng LTFRB, hindi pa binibigay sa inyo. Oo, kasi ang usap ng LTFRB, operator. Mm-hmm. Oo, ito hoy, nararasan nating init. Eh, sabi nga ng PAGASA, very strong El Nino. Possible umanong maramdaman mula Hunyo hanggang Marso sa susunod na taon na 2027. So may El Nino pala, matindi ho, tagtuyo.
0: Oh, pero alam mo, nakakatakot siya pag sobrang init. Kasi pag sobrang extreme ang init, pag bumagyo, extreme din. Ano bakit?
1: Bakit?
0: Eh, nung nag-aaral tayo, alam natin.
1: Evaporation.
0: Siyempre, mas mainit, mas maraming mag-evaporate na na liquid, di ba? Okay, so pagka dumating ang time na sobrang dami sa taas at bumigat na, nag-condense na, eh talagang malaking.
1: Aha.
0: Diba? Samantalang 40 na lugar sa bansa ang makakaranas ng mapanganib na heat index ngayong araw ayon sa PAGASA.
1: Ngayong araw ho yan, ha? Sabado, ha? May 20... Anong araw ngayon, Kuya Roy? May 23.
0: No.
1: 2026. Ngayong araw na ito, may ano kaya mga lugar na ito, no? Matalang rehabilitasyon ng EDSA Magallanes flyover, pinagpatuloy ng DPWH. Dali ng traffic ko, inaasahan na magiging matindi. Diyan mo sa may EDSA Magallanes, busy street yan, busy na lugar yan. Flyover, papuntang south, di ba?
0: Yes.
1: At papuntang north, vice versa.
0: Samantalang World Health Organization or WHO idineklara ang public health emergency sa Congo dahil sa bundubugyo virus.
1: Parang sa, although hindi naman siya airborne, pero sa dugo raw eh. Sa dugo na ang epekto nito. Mamaya alamin natin. Public health emergency, kumbaga pandemic sa kanila. Congo. Alam mo ba yung Congo? Kung yung resan ba ang Congo?
0: Alam ko lang eh. Yung Philippine Congo. Hindi, Congo na sa parang African country.
1: Hindi ba dyan sa Cubao? Kasong sexual harassment na isinampan ni Manila 4th District Councilor Eunice Castro dabang kay Councilor Ryan Ponce. Ha? Umakit na sa korte. Ha? Ayan. Ayan yung matagal na nilang pero yung act of lasciviousness dinismiss ng piskalya. Pero kung ito yung space safe space act, no, kumbaga dapat malayo ka sa akin. Ang problema nito, para silang 4th district eh, halos ang pagitan lang nila mesa, ililipat kaya ng mga Boss Rabi, lipat mo ba na upuan si Consuelo Ryan Ponce?
0: Hindi, pwede lang. Kasi they will abide by the rule of law. By the court.
1: So, re-reshapo siya. Doon ka muna sa malayo. Dito muna siya.
0: Meron bang susukatin mo yung distance.
1: Kaya nga safe space. Kung mga layo, bawal kang makipag-usap sa kanya.
0: Palacio, idineklarang regular holiday ang May 27.
1: Mm-hmm.
0: Miyerkules, bilang pagunita sa Eid Adha ng mga kapatid nating Muslim.
1: Eid Adha, so 27 Wednesday. Hmm. So regular, walang pasok yung red.
0: Walang pasok.
1: Holiday. Wala naman pasok.
0: Masaya naman sila.
1: Okay, ang balitan po yan, siyempre, atin sa inyo ng Robas.

0: Dietary supplement for men. Astig to dahil may sangkap itong ginkgo biloba, L-arginine, maca, ginseng at iba pa. Nagpapalakas sa ating mga kalalakihan. Alam nyo ba ang bukod sa Robos, may mga produkto rin ng ADZ gaya sa Liber Marine, COC, Coq10 para sa ating kalusugan at saka yung mga peace oil. Ayan, at nakakatulong sa kalusugan.
1: Oil. Garlic oil. Gandang, ano,
0: yan ang mga tirahin nyo. Hindi nyo tirahin yung ano. Yan ang tirahin nyo, yung mga Liber Marine. Diba?
1: With Silimarine yan, pang to support our liver.
0: Ayan.
1: Yung Coq10 is to support the function of our heart.
0: Aha.
1: At siyempre, yung garlic oil to boost oil our immune system.
0: Yan ho, ay gawa ho ng ATZ. Yan. No, thank you, ATZ. Muli sa aming tanong, ha. Pinuputak na tayo ng maraming mga komento, reaction. Magbasa tayo ng konti sa live, Goyang Ruel, ha?
1: Sige, sabi ka, thank you pala. Kay Maria Katrina, kay Grace Gumapo. Sabi ni Grace Gumapo, hindi, habang buhay makakapagtago yan si Bato.
0: Uh-huh.
1: Sabi ni Miss Angelica Angeles, huliin muna siguro si Cayetano para mahuli yan si Bato. Yan, sabi naman ni Rob Milk, Paklekayab, oo, mahuli din yan. At sa ICC agad siya dadalhin. Yan. At sabi ni, thank you pala kay John Enriquez, kay Jason Abelencia, kay Maria Lourdes Barot. Dapat talagang unahin huliin ang 13 na Judas sa Senado.
0: 13 Judas sa Senado.
1: 13 ba?
0: Oo, dami nire-react siya. Pero, ayun talaga eh, di ba? Oy, muna ko yung ruin. Ay, napadaan tayo sa Hapsui Hardware.
1: Alam Hapsui Hardware, oo.
0: Oo, dyan sa may Madrid ba yan?
1: Oo, sa Madrid.
0: Oo, yan. Kamusayin natin si
1: Boss Eric.
0: Eric ng Powerhouse. Ha? At lahat ng klase ng mga kailangan nyo sa bahay.
1: Nung unang launching, nagbigay na 70%. Pero maganda yung Powerhouse.
0: Ayan. O, buti natin si ano, Kuya Ruel.
1: Sila mga ang staff yan, ng Hapsui Hardware na Sheila Brava, Javin Ubenya, Andrea Bayona, Isa Sarabia, Myra Simborio, Jess Real Marquintos, Cristel Cruz, at siyempre mga magbe-birthday daw sa kanila next week natin.
0: Na, para ma-ano na,
1: para feel natin. Na feel nila. Ayan,
0: Okay, oy, maraming salamat ha. Yung Hapsui ha, kung mura na, decorated pa.
1: Yes, ayan. Yan ang powerhouse, ang brand nila.
0: Talagang power na powerhouse ha. Yeah. Okay, sa aming pagbabalik, maraming pa tayong pag-uusapan dyan, Kuya Ruel. Magbigay pa rin kayo ng inyong comment at reaction sa aming tanong na sa tingin nyo ba, mahuhuli at madadala sa Dahig, Netherlands, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Magbigay kayo ng inyong reaction dyan, babasahin namin. After the break, sandali lang ho, magbabalik kami.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Kami ang inyong abogado ng masa.
5: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
4: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
5: Nang
4: Ang Buhay at Batas.
5: Libreng payo ng abogado.
4: Solusyon sa problema mo.
5: Dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
6: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
7: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
6: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
7: Si Kuya Ricky
6: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
7: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
6: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Babalik ang Double R sa Radio Bandido. Ang programang ito ay tinsan nyo ng robust dietary supplement for men, Astig To, PG Flex, Tibay na Maasan, at ng Tobe, the overall vanity for colored hair.
8: Ako po'y karaniwang tao lamang.
1: Yes, 10:33 na po ng umaga ang oras na ito ay tinsan nyo ng PG Flex. Kapag kailangan nyo ng linoleum, tolda, tarpaulin, PG Flex lang hanapin. PG Flex, covering your ground with style and ease of your home. Basta PG Flex, tibay na maasahan. Mabibili ito sa lahat ng mga upholstery store nationwide. At kung gusto nyo na for inquiry, just look for Joy Dallas. You can call the number 831-8692 and 8831-8693.
0: Thank you, PG Flex! Ayan, magbasa tayo ngayon rin. Para naman sa mga kaibituran natin, mga listeners dyan, no? Sabi ni, ano, ni Doris Bale sa ating tanong, mahuli ba? At maresto ba? Magdadala sa dahig. Sabi ni, paano mo siya hulihin? Siya mismo si Batman at may partner na Robin. Mahirap daw hulihin, ha? yun pala yun, ha? Sa tingin ko mahuli na si Bato kahit saan mo itago, hindi siya kasya sa boxes. Ayan kay Milagros yan. Ito, sabi ito, maganda itong sinabi nito. Yes na yes, basta si Senator Trillanes ang DIG Secretary. Ayun, basta seryoso kasi sabi nagpunta rin, wala namang ginawa. Diba? Si Secretary John Bick, no, nagkwento, nagkain, paano naging under attack nga rin din.
1: Hindi, actually, diba? Yan, pa, nag-addit siya, diba? Sabi niya, nung di ako pumapasok, hinahanap nyo. Ngayon pumasok, kine-question nyo. Actually, pagka pumasok ko sa Senate, regardless yan kung Bato yan, Trillanes yan, o anything lahat, as a senator, it is your obligation na gumawa ng batas. Mm-hmm. Hindi para meron kang personal interest na pupunta ka lang para change yung
0: leadership.
1: Leadership. Hindi. Kasi dapat ang lagi mong bibigyan ng interest, yung totoo ng pansin, yung pagbatas, gawa ng batas na makikinabang ang mga Pilipino.
0: Yun. Diba? Kaya, sumuko ka na. Bato. Napapaligiran ka na namin.
1: Good morning pala kay Acting Director ng ESS Enforcement and Security Service ng Bureau of Custom.
0: Ah, sino yun?
1: Oh, siyempre si Tito Noel, General Noel Estanislao.
0: Ah, yan. Talaga. Kamusta naman dyan? Sino yung ibigyan natin dyan?
1: Siyempre si Boss Ariel Nepomuceno. Kita mo, medyo naging maging professional ang Bureau of Custom ngayon.
0: Tama. Kesa kumpara noon.
1: Siyempre, abatiin ko pala, happy 70th birthday.
0: Nino?
1: Kay Sir Andy Catalig. Yan, barkada ko to.
0: Happy birthday po, Sir
1: Andy.
0: At saka,
1: Andy. 35th wedding anniversary to Mr. and Mrs. Andy Catalig. O, 35th pala. Mm-hmm. At siyempre, belated happy birthday sa aking classmate na si Juliet Ko. Kaya parang Charles Tew. Kaya parang Ernie Yuson. Yan, at shout out daw kay Senny Vicente Flores ng Staten Island, New York. Ito mo, abot pala tayo sa US.
0: Siyempre.
1: No?
0: Oh,
1: at siyempre kay Rachel P. Navarro ng Mato. At shout
0: Mato,
1: out
0: Bulacan
1: sa lahat ng mga SSS branch sa Kalumpit.
0: Nakalumpit? Oy. Good morning, Mayora Lem Postino. Namiss ko ulit namin. Namiss ko ulit namin, Mayora. Ito, tanong, sabi ni Vanessa Miranda, diretso na sa ICA, parang ginawa kay FRD. Si Janet C., hindi. Hindi ayon sa batas natin at nasa pwesto na din ang mga magtatanggol sa kanya. Magtatanggol ng kamalian. At si, ito, basahin natin iba pa. Wala namang mapupunta niyang si Bato, kaya sumuko na lang siya para wag nang pahirapan pa ang bansa natin. Ano mo, totoo? Siya nagpahirap. Siya nagpagulo. Diba? Eh, nakita mo naman yung dalawang senador, Kuya Ruel, yung nagdabas ng war, binasaan ng Miranda rights, in session yun eh. Wala sa plenary session, pero may in session ng Congress.
1: Oo.
0: Sumuko yung
1: walang,
0: hindi sumuko na, si Senator Trinanes. So, walang anumang, under six, under attack. Oh. Hmm. Oh, gulo. Oh, sumuko. Si Senator...
1: mas matindi si Senator Lela Dilima. Oh. Eh, kababayan tao eh. Pero sinabi, op, wag mo kulihin yan. Magbibis lang ako. Magpapaganda lang ako. Wag din sa bahay, ayaw makita yung mga ng pamilya niya. Babalik sa Senate siya para hulihin. Tumupad, pare.
0: Kaya nga, kumbaga yung mga, ayun ang mga law-abiding citizen. Ito, nagpa-cost. Ang matindi rito ko yun, Ruel.
1: Ano?
0: Nasabi na natin, nag-protected custody, di ba? Bumoto ng 13-11. Tama ba?
1: Oo.
0: Yun na. I-custody si ano. Pagkatapos i-custody, tumakas. Anong klaseng custody?
1: Hindi.
0: Pinatakas eh.
1: Hindi, pagka...
0: Di ba, kung di ba loko-loko naman, nagpaganyan kayo, nagdrama, binasa, dahil daw, para na raw, gusto pang palabasin na hero siya para raw na hindi na gumulo ng Senado, eh, umalis na lang siya sa Senado, ayun na pakausap ng asawa. O, na, eh, andun yung asawa eh. Kasama rin niya sa Senado, nakita pa nga, may dasal-dasal pa sila. Para raw hindi na, ano, ba parang sinasabi, naging hero pa. Eh, sa madalang lang, kung silbi lang, kung sumuko ka na, oh, wala nang gulo. Nag-under ng protective custody, ang Senado, nagpirmahan pa, nagpasa pa ng resolution para kay Bato. Pagkatapos, patatakasin, anong klaseng naging custody nun? Hindi nyo kayang i-manage yung mismong institusyon nyo. May kaya nakatakas sa inyo. Di ba? E kunyari, so, may isang pujit, gusto mong pa-custody sa inyo, tapos nakatakas din naman pala, ginamit lang kayo. Di ba? Eh, anong klase nga?
1: Ah, Senator Alan Peter. So, doon nawawala ang integrity.
0: Eh, wala naman talaga. Oh. Wala ba? Gumulo lang siya, no? Nagpagulo talaga eh, di ba? At ginulo lang yung bahay. At yung balitang ho yan, worldwide. At nakaka-apekto yan sa ating ekonomiya. Oh.
1: Eh, alam mo pare, ang protective custody, nabasa ko yun. Mm. Proteksyon lang ka para hindi ka mahuli at hindi hulihin doon sa loob ng Senate.
0: Mm. Pagka 6 years below.
1: Yung, pero pwede palang ano palabasin, pare.
0: Nakalabas nga eh.
1: Kaya nga, protective custody eh. So, hindi mo siya pwede mahuli sa loob ng Senate, pero pwede palang palabas si Mami.
0: Kaya nga, isang malaking kabalintunaan niyang gagawa ng sa leadership ni Alan Peter Cayetano eh, no? Si Senator 10K. Oh, budol talaga eh, no? Ito si Paolo Gumapo, sabi, mahuli yan basta si Trinidad at Janatory ang bibigyan ng order. Oo naman, nandito lang yan. Mahuhuli yan kasama ang 13 hudas sa Senado ayon kay Maria Angelica Angeles, ha? Binabasa namin na, ha? Binabasa lang muna namin. Yeah,
1: alam ko, 13 Martires, di ba? Doon sa Cavite yun.
0: Di ba? Siguradong diretso yan sa Dahig kapag na-aresto na kay Melinda. At ito kay Romel, oo, mahuli din yan at ICC agad yan, hulihin o. Di ba sabi niya, sasamahan daw niya ang amo niya.
1: Di ba? Sabi nga
0: hanggang
1: niya,
0: sa huling, ano raw niya, ano, sasamahan niya. Ano nagkaroon ng indulto na eh? Ha? Bala ka na dyan, sir. Tsaka muna, dito muna ako. Anong klaseng pinapakita niyang bilang isang Pilipino o bilang isang mababa. Kahit Pilipino, napaka-inconsistent mga pinagsasabi, no? Go ahead, yung, make my day.
1: Merong inconsistent din eh.
0: No.
1: Di ba, ang sabi, you're stupid God. Gago eh, di ba? Nagpapako. Kung ako yung Diyos eh. Bakit ngayon you are asking for
0: prayer?
1: For prayer, di ba? So, hindi dapat ganun. Kasi hindi ka na may inaano ng Diyos eh. For you to mock, di ba? Mockery yun, di ba?
0: Mockery rin naman ang Senado. Pinduloko rin din tayo. Kaya nga ho, ang dapat to, bigyan niya kayo ng tamang kaisipan, tamang... manood ng tamang impormasyon.
1: Hindi
0: yung mga fake news at mga pandilinang mga deceiving opinion ho. Ah.
1: Mm.
0: Kasi hindi ho foreign court yung ICC. Pinagkaisang korte yan, binuo yan by isang treaty. Oh.
1: Kasi ganito yan. Bansa. Bakit mayroong ICC?
0: Mm.
1: Kasi kunwari ako presidente ako ng isang bansa. Pinatay, marami akong pinatay.
0: Mm.
1: Sino mag...
0: Lilitis sa akin.
1: Sino lilitis sa akin? Wala eh. Kaya nga yung pinutap yung ICC para doon sa mga presidente, prime minister na talagang hindi kayang habulin ng korte locally. Doon ililitis. Kaya kita mo si sino to, si Saddam Hussein, di ba?
0: Oh, di ba? Nilitis.
1: Nilitis, di ba? Yung mga ganun.
0: Per court 'yun, hindi bansang ano, kasi nga hindi makakuha ng tamang justisya kung doon mismo sa sarili ng bansa.
1: Kasi siyempre mataas yung kalaban mo eh. So nag-seek sila ng tulong. Nag-aas ng tulong sa International Court, which
0: kahit na tayo bumitaw ron, may commitment ho tayo ron under doon sa withdrawal
1: letter natin. Pero still kinasuhan yan, hindi pa tayo nagwi-withdraw.
0: Diba? At yung kaso na yun, hindi pa tayo nagwi-withdraw noon.
1: Oh, bali, ibig sabihin, pagka may kaso, tapos nag-withdraw tayo, wala nang kaso. Hindi po pwede.
0: Hindi ganun yun. Hindi ganun
1: so,
0: yun.
1: You have to face the consequence. Kung talaga alam mo wala kang sala, di labanan mo. Di ba?
0: Tama. Hindi ganun yun. Base dun sa Cayetano case. Itong Article 27 ng Rome Statute pala ng withdrawal. A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligation arising from this statute while it was a party to the statute. So, during that time, sakop pa tayo eh, Kuya Ruel. No? Tsaka may commitment tayo ron. Yung mga busado, dilitisin nila. Basta may complainant mula doon. May complain eh. Diba? May complain, no? Kaya magdusa ka. Naalala niyo ba 'yung sinabi ni Cedar Bato nung may napatay na 3 years old? Yung mga ganyan nangyayari daw talaga. Pero mo, inapatay na 3 years old, ganun sasabihin niya.
1: Limbir mo kung anak mo 'yan, di ba? Masakit 'yun.
0: Dapat lang siyang ano, harapin niya, magpakalalaki nga, manap ka. Pero supportan siya ng mga classmate niya. Doon sa PMA eh. Pero ayun ba ang gusto niyong ano na ka-classmate na? Ako ako classmate ko 'yan. Sipahin ko na 'yan.
1: Diba? Siyempre, kasi
0: sinisira mo yung pagiging ano natin. Class siya ko yung sinagtala ba? Ano bang class siya ko yung Ruel? May class siya eh na kinabibilangan eh. Na sa tingin ko dapat kahit na gumawa kayo ng manifesto na yun, sa tingin ko dapat ano, tama, sinagtala ang araw. Manifestation of support. Di ba yun? Makitang-kita naman natin.
1: Tingnan mo rin, baka ang support lang sila. Kaya, ba't hindi sinusuportahan yung nagawang kaso?
0: Ayun na nga rin yun. Kaya rin, we, the members of Philippine Military Academy, sinagtala class of 1986 pa naman ha. SR Blue pa sa nagrado. Whose name appear below and stand united in firm and unwavering support for our classmate. Senator Ronald Bato de Marapon de la Rosa. We know him not only by name, rank. Ewan ko sa inyo, bahala kayo, mga mga classmate kayo. Di ba? Ay nako, magbasa nga tayo kayo, Ruel, ng sa live diyan, nakita natin yung ibang reaction diyan sa
1: sabi ni Al J. De Santos. Si Jimmy Bondoc, siya na lang daw ang mag-serve ng warrant of arrest kay Calboro. Bato de la Rosa. Hindi po, una, hindi siya authority. Pangalawa, pag nag-serve ka ng warrant of arrest, kailangan mo sabihin yung Miranda rights. We have the right to remain silent. Anything you say or act will be used against you during the court of law. Di ba? Mga ganun, di ba? If you cannot provide a lawyer, the government will provide, di ba? Ganun. So, sino mo sasabihin mo pagka iba yung tatanggap ng warrant of arrest, di ba?
0: Oo, mali nga yan. Sabi dito sa live, mga salad daw talaga mga DDS. Tayo naman dito, Kuya Ruel, ibibigay na tayo ng tamang impormasyon, tamang diskurso. Sinasabi kasi na mali yan, ba't sinusuko natin ang sovereignty, ba't tayo sa dayuhan, ulitin na natin, di foreign
1: international court yan,
0: International court po yan, di foreign court, tsaka hindi natin kailangan ng extradition treaty doon. Hindi naman doon lang naitatag yung korte sa Netherlands. Ang ganda nga ng buhay nila ron, Diyos ko, Netherlands.
1: Mas maganda kung dito ka nakulong, di ba? Ang sikip na, wala nang pagkain doon. Naku, sobrang alaga ka doon.
0: Tsaka maganda ho yung pinapakita ng ganyan mga may nakakalubos ang mga lalaking tao para mapakita natin sa mga maliliit na tao na ang hustisya ay pantay-pantay.
1: Kaya nga nakapring eh, di ba? Nakapring
0: yun. Sa ibang bansa, yung mga milyonaryo, bilyonaryo nakukulong.
1: Oh, di ba yung sa Australia, ng Vietnamese na ano, di ba?
0: Bilyonaryo.
1: Bilyonaryo, may nakakulong.
0: Dapat pakita
1: ay, hindi pa natin. Nakakulong, death sentence.
0: Death sentence
1: pero,
0: pa.
1: Pero nakapag, ano sila, na nakapag-plea sila na parang naging habang buhay na lang.
0: Mm-hmm. Mm. So, ganun ho dapat pakita. Nagkamali eh. Face your consequence. Eh, gagawa-gawa kayo ng ano, tapos nung nandyan na, di ba? Mm. Keso si ganito, say, dapat nang yan.
1: Gusto nyo, ang hulihin. O BBM, bakit nang ngayon, wala pang malalaking fish na nahuli? Mm. Eh, may kaso na nga eh. Eh, tapos, eh, tiyatago nyo. Mahuli.
0: Wag natin i-list yung mga katotohanan kasi mga iba talaga. Alam mo, kaya nga matagal natin sinasabi ko rin na marami na bibiktima ng fake news.
1: No.
0: Keso ganito, keso ganyan. Dapat mag-isip din kayo, mag-evaluate, tama ba ito? Totoo ba ito? Hindi yung, si ano, hindi yung haka-haka lang na yun, nakatanggap ng pera. Yung mga ICC kasi mga komunista.
1: Mga ganun ng mga ano, no, dating. So,
0: binayaran yan ang gobyerno.
1: Nakikita lang kasi sa social media. Alam mo, ganito lang yan sa akin. 24 ang senador, di ba? Bawat senador, kayo na mag-research kung ano sila. So, dyan may malalaman na hindi nyo kailangan na dumaan pa sa social media. I-research nyo kung yung bawat senador na yan, ang pagkatao nila. Nakikita mo kung may kaso o wala. So, dyan mo, kasi hindi natin, hindi naman, we are not against the DDS, di ba? We just want to educate them. Sometimes,
0: educate, hindi ma-educate nyo. Kaya,
1: di ba?
0: Hindi, kaya nga tama sabi ni Sen. Dr. Renas. Yung mga solid, talaga hindi mo na mabago isip
1: niya. Ah,
0: doon na yun eh. Oo, doon na yun. Pero may mga tao pa rin na kahit na nauntog. Supporta, nauntog. Pero yung talagang ano, hiyaan na natin yung talagang kahit anong...
9: I'm anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo! Mac Serbisyo!

0: Magandang umaga mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig ng Max Servicio dito po sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Kamusta po kayong lahat? Kamusta ka, Darwin?
0: Iyan, ayos lang, no? Kamusta ka, Jessica? Napakainit sa labas.
1: Sobra, no?
0: Kaya sana po yung mga nanonood sa bahay, stay at home muna, masyado mainit. Tumutok, ishare ang aming programa, sumali kayo dito sa aming talakayan ni Jessica para may chance po kayong manalo ng 500 pesos po. No? Dalawang linggo na lang, ngayong May at yung susunod na Sabado para

0: Tapos na po ang buwan ng Mayo. Mamimili na po tayo ng winners at ipopost po natin yan first Saturday next month. Mm-hmm. So, tutok at sali po kayo sa kwentuhan po namin ni Jessica.
1: Oo, kasing init po ng panahon. Anong magiging tala kaya natin na ngayong umaga, no? So, napapatuloy na teleserye, ika nga, no? At mamaya, nabanggit mo, Darwin, na mamaya subukan natin kunin ang pag-asa. Dahil alam mo ba, speaking of mainit, ha? Buwan ng Hunyo, Darwin, inaasahan yung, nagulat nga ako super El Nino ang inaasahan natin para sa taong ito. No? Kaya tanungin natin yung pag-asa. Kasi nalilito ako, Darwin, El Nino, ang alam natin, mula nung elementary tayo, di ba? Pagka sinabi mong El Nino, mainit. Di ba? At La Nina, puro ulan. Oo, mm-hmm. Pero may connection yung El Nino sa mararanasan nating malalakas at sunod-sunod na pag-ulan simula ngayong buwan ng Hunyo.
0: Super El Nino.
1: Super El Nino. Pero aasahan natin yung mga malalakas na pag-ulan. Tanungin natin, ano? Tanungin mismo natin sa pag-asa. Bakit ganun?
0: Oo.
1: Hindi ba? Nalito nga din ako
0: Ba,
1: kasi tingnan mo El Nino tapos tag-ulan. Di ba?
0: Pero hindi tag-ulan, pero pag umaraw, hindi naman sobrang init.
1: Iyon ang tanongin natin sa pag-asa mamaya, no? Subukan natin tawagan ng pag-asa para malinawan tayo dyan. Dahil ngayon nga, sobrang init. Mm-hmm. Pag nakita mo yung mga balita, yung heat index daw, matindi. Diba? Kaya daw mag-ingat tayo, ganyan yan, stay hydrated. Malapit na matapos ang bakasyon, Darwin, mag-June na.
0: Oo, malapit so, na magpasukan.
1: Yan. Diba? Back to June na ba ang pasukan? Tama ba?
0: Yung iba,
1: basic ed yata, gano'n, yes. Ano? Sinubukan nila, kaya maaga ding natapos yung pasukan, March pa lang, March, April, diba? So, ibig sabihin, kung back to school calendar tayo na gano'n, magtatag-ulan na, sakto lagi yan diba?
0: So, yung pasukan, tatama sa super
1: El Nino. Oo. At mukhang all year round itong mararanasan natin. Oo. Kaya mamaya, tanungin natin yung pag-asa. Ano ba itong super El Nino? Matinding El Nino na
0: Na ulan.
1: Oo. Super El Nino na ulan. Ano? Mamaya. Pero bago yan, Darwin, ano? Pag-usapan muna natin itong ika nga, lagi natin sinasabi, teleserye sa politika. Nagpapatuloy dahil yung tanong mo nung nakaraang linggo, Darwin, o yung pinag-uusapan natin na paano kapag naglabas na ng dapat bang, yun yan, hinihintay, ang inaabangan natin, yung magiging desisyon ng Korte Suprema at lumabas na nga ito, Darwin, ano? Apparently, ibinasura yung hiling na temporary restraining order ng kampo ni Senadora Bato de la Rosa.
0: Yan. Kaya marami naghahanap kay Senator Bato. Di ba? Magtutulong-tulong na yung NBI, yung kapulisan, di ba? Pati yung CIDG. At may, kung di ako nagkakamali, nakita ko rin yung post ni dating PNP Chief General Torre, natutulong din siya, di ba? Na pag, if ever man, na makikita niya. No?
1: Natawa ako sa press ko na yun ni General Torre. No? Kasi ang funny rin nung sinabi niya, nasabi niya kasi tinanong nga siya, paano, General, kung yun, utusan daw siya. Sabi, pag nakita niya daw sa, kasi MMDA na siya, kung nasa kanal daw, nasa estero.
0: No, pag nasa
1: ang
0: estero.
1: Ang funny ni General Torre, no? Natawa lang ako doon,
0: ayun. Kaya maganda rin na sabi nga natin nung nakaraang linggo lumabas yung resulta ng Supreme Court para kahit papaano malilinawan kasi nandoon po ako sa opinion ko na kung sino yung kausap mo talaga yun yung opinion na gusto mong nasasabihin niya lang. For example, ang nakausap mo is pro, edi puro pro lang yung maririnig mo. For anti lang yung maririnig mo. Kaya yun, medyo nalilinawan tayo kasi maganda yung mga, pati yung reasoning ng Supreme Court na nakakapagbigay na ayoo nga. So, may aasahan pa tayo, di ba Jessica, na decision pa ng Supreme Court tungkol dito sa hiling ng kampo ni Senator Bato.
1: Ia-appeal nila, di ba?
0: Yes, kung di ako nagkakamali, parang sa TRO pa lang to eh.
1: May pending. Yung pending ba ito?
0: May mga pending pa sila. Kung talagang dadaan pa ba yung basta meron pa. Hindi ko lang alam kung ano.
1: Oo, no? In fact, sinusubukan nga natin makuha si Attorney Israelito Torion, ano? Ang legal counsel po niya, Senator Bato. Sinusubukan po natin makuha ang kanilang panig hinggil dito. Kasi, Darwin, ang sabi, no, kung mababasa ninyo yung post ni Attorney Torion, ang paninindigan nila, hindi pa rin, actionable yung inilabas sa TRO. Yung ginawang pag-deny sa TRO nila. Kumbaga, kine-question pa rin nila yung legalidad ng ICC warrant.
0: Yun. Kaya may inaantay pa.
1: Oo. Yun. Kumbaga, well, yun yung ano nila, yun yung pinaninindigan nila, no? And of course, i-exhaust naman nila lahat ng legal remedies dito at ayun nga, i-appela pa rin nila yun. Mm-hmm. Ang kaso, Darwin, nagsabi na yung DOJ eh. Di ba? Sabi mo nga kanina, official nang ipinag-utos ng DOJ na yung pag-aresto kay Senator Bato, mm-hmm. no? At sabi mo nga, ang PNP, hindi buong pwersa ng PNP ang pinag-uusapan natin dito, Darwin. Hindi lang yung kung dati 10,000 yung inihanda ng PNP, ano? Buong pwersa ng PNP, naka-alerto din ng Bureau of Immigration kung sakaling magdangka na lumabas ng bansa, ano? So, yun, after magsalita ng DOJ. Kasi kung maaalala po ninyo, ha, nung nakaraang linggo, sinabi ng DOJ na parang hintayin natin, 'di ba? Hintayin natin yung magiging komento ng Supreme Court hinggil nga dito dahil may nakabinbin na TRO, hindi ba? Ayan na, lumabas na. So nagsalita na yung DOJ na ayun na nga, 'di ba? Maari nang arestuhin.
0: 'Yon. Ina maaresto kaya nila si Bato. Magaling kaya pagtago si Bato. Si Senator Bato.
1: Alam mo, sabi ng CIDG dyan, Darwin, ano, syempre, parang ina-acknowledge nila yung fact na dating PNP chief, hindi ba, si Senator Bato, at syempre yung intel niya, alam niya yung, ano yun, di ba, yung galawan, di ba, hindi nila isinasantabi yung fact na yun.
0: Kasi maraming hinahanap tulad nila Atong Ang,
1: di ba?
0: General Senador Bato. Dating Congressman Saldico. So marami tayong hinahanap noon, ang lalaking mga tao. Well, anyway, nandiyan yan tulad ng lagi nating sinasabi ni Jessica, no? Ito yung teleserye ng pangit man, no? Natatawa lang tayo, pangit man. Pero ito talaga po yung realidad dito na sa Pilipinas, no? Na itong mga pangyayari mula gulo sa Senado hanggang sa warrant of arrest hanggang isa inaantay pa nating mga desisyon ng Supreme Court kung magkakahulihan ba, kung ano pong mangyayari at pati na rin sa pagpapalit kung meron man pagpapalit ng liderato ng Senado, meron pa kayang susunod na papalit itong darating na linggo.
1: Oo, no? Pero ayun, subukan pa rin natin, ano? Subukan pa rin natin tawagan si Attorney Torion. Pero nabanggit mo na rin lang, Darwin, kasi yung komposisyon ng Senado, hindi ba? Ngayong umalis, nawala na, matapos magpakita ni Senador Bato de la Rosa, yung komposisyon ng Senado, lalo na, Darwin, June 15, no? Ang itinakda na pagsisimula sa preliminary hearing para sa impeachment, hindi ba? Sa pre-trial ng impeachment ni VP Sara. So, paano nga ba makakaapekto yung kasalukuyang komposisyon ng Senado?
0: Oo. Pero ang alam ko, kailangan mo pa rin kung ang pag-uusapan lang natin is botohan sa impeachment para ma-convict po is kailangan ng 16 votes unless may mga matatanggal nga talaga sa Senate na mahuhuli, na mahihirapan, na, mawawala na ng kapangyarihang bumoto. Pero as of now, as we speak po, ang kailangan po para ma-convict ang dito sa impeachment is 16 votes. So parang sa ngayon, kulang pa sa numbers, no, ang mga gustong ma-convict po. Yun lang yung observation ko. Ewan naman natin.
1: Yun ba? 16 votes ang kailangan?
0: Yes, kailangan 2/3.
1: Ah, yung pala yung 2/3 ng 24, tama
0: yes,
1: ba?
0: Yes, oo.
1: Ah, so marami-rami pala. Hindi lang pala ito basta majority wins.
0: Hindi.
1: No? 2/3 dapat.
0: 2/3. Mm-hmm. So sa 2/3 na yun, hindi naman natin alam yung pagdating doon. Ibang usapan na kasi, hindi na usapan dito lang ng majority tsaka minority.
1: Oo,
0: pagdating sa botohan, pupwedeng wala yung mga yun. No? Kasi sabi nga magboboto sila ng naaayon sa ebidensya. So, tignan po natin ang mangyayari sa mga susunod na kabanata po dito sa Senado. No? Kaya
1: kasi ganun ngayon, 13 yung bumoto kay Senator Alan.
0: 13-11.
1: Minus Senator Bato.
0: 12-11.
1: Yes. Oo, no? Nag-ano dyan eh. May mga soundbite, no? May mga interview sa Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, parang isang ano na lang, tapos ang boxing. Oh. Diba? Parang tama ba yung math ni yung computation doon? Kasi 11-12, diba?
0: Oh.
1: So, ibig sabihin, lamang pa rin ang isa.
0: Oh.
1: So, kapag halimbawa may nagkabilang bakod, magiging 12-11, no? So, talagang crucial.
0: Oo, napaka-importante.
1: Yung minority versus majority.
0: Oo, kailangan mo, hindi magiging, technically, magiging 12-12.
1: Bakit 12-12 minus?
0: Kung may lumipat. Ah, si Senator Bato, wala na.
1: Wala eh, oo.
0: Ang ano doon, hindi na ba talaga pwedeng bumoto kahit virtual, yung mga ganun?
1: Yan yung isa sa mga pinapalutang, ano?
0: Diba?
1: Na nire-reject ng ibang mga senador na parang hindi daw katanggap-tanggap na mag-virtual voting. Ginawa lang daw kasi yun, Darwin, nung pandemic.
0: Mm-hmm.
1: Nung pandemya, pero ngayong wala na tayo sa pandemya, mukhang yun nga, no?
0: Hindi pwede.
1: Oo, nire-reject ng ibang mga senador natin yung ideya na magkaroon ng virtual voting. Lalo na sa impeachment, ano? Pero sabi mo nga, Darwin, 16 or 2/3 ang kailangan. Marami-rami yun, ha?
0: Oo, marami talaga. Yung 13 nga ang pinag-uusapan natin ngayon para magkaroon ng panibagong kudeta, sabi nga ni Max Dragon, is kailangan 13. Ngayon pa lang kailangan nila 13 para magkaroon ng change ng mag-kudeta sa Senado. Kung ngayon medyo hirap na makuha yung 13, hindi ganun kadali. What more yung 16?
1: Mm-hmm.
0: So marami-rami pa rin talaga na kailangang kausapin para mabigay yung hinihinging boto ng kung sino man po.
1: Oo, at we have to remember na yung impeachment nga ay numbers game, diba? Pero balik lang tayo, Darwin, dun sa sabi nga hanggang ngayon ay hindi mamatay-matay na ugong-ugong na umano'y kudeta. At isa sa mga lumulutang na pangalan, Darwin, ay si Senator Win Gatchalian.
0: Oo, nakita natin.
1: Oo. Na sinusubukan din natin, hinihintay lang natin yung reply, ano? Isa sa mga lumulutang na pangalan ay si Senator Win, hindi ba? Dati, sino nga ba isa? Nakalimutan ko, dalawa yung lumutang na pangalan before.
0: Mix.
1: Yun, Senator Miggs, yun pala. Senator Miggs, tsaka si Senator Win. Si Senator Miggs kasi, kung maaalala po ninyo, siya yung kauna-unahang Senate President nung panahon.
0: Yes.
1: Simula ng administrasyong Marcos. No? So parang medyo naisip ko rin noon na e-epek kaya, naano na siya, diba? Natanggal na siya. Pero si Senator Win, ano? Ngayon, parang kung makikita ninyo yung mga interview ng ibang senador, mukhang talagang medyo bet nila ang
0: yes.
1: Senator Win. Ano?
0: Oh.
1: Kasi nga hindi pa nga siya nagiging Senate President.
0: Parang ngayon lang yung ganitong setup ng Senado, yung ganitong majority and minority na ganito kadikit, no?
1: Talagang very tight, ano?
0: Oo, yung isa lang ang yung isa lang ang pinag-uusapan. Pwedeng magbago na yung buong kwento ng Senado.
1: Ang galing na scriptwriter ng teleserye ng politika sa Pilipinas, ano?
0: Exciting.
1: Oo, bago pa mangyari lahat ng 'to, sinasabi natin 'yan, Darwin, ano? Pero oo nga, maganda 'yung observation mo 'yan, mong 'yan na very tight, very close 'yung numbers, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ito nga, si Senator Wynn yung isa sa mga pangalan na lumulutang. At kung sakasakali, Darwin, na halimbawang matuloy, ha, parang for the first time, yung shortest period na meron tayong Senate President na Senate SP Alan Cayetano, napakabilis.

0: tuwing may mga lumalabas sa survey, no, mas mataas yung kumbaga trust rating, hindi ba, para sa Senado kumpara sa House of Representatives, yes, o sa Kamara, no, sa mababang kapulungan. Pero nakikurious ako, after ng mga nangyari, ano kaya yung magiging current trust rating sa Senado? Kasi medyo grabe yung nangyari these days, this past few days. Ano, talagang parang malapelikula yung nakita nating pangyayari sa Senado.
1: Parang mapelikula, parang action.
0: Oo.
1: Na nilagyan mo ng drama, 'di ba? Na may comedy pa rin kahit, mm-hmm, 'di ba? Na pero kidding aside po, for me, tulad ng binanggit din naman ni Jessica, lalo na nakikita tayo outside ng Philippines, yung ganitong setup, yung ganitong nangyayari mismo sa isa sa pinakamataas na institusyon dito po sa Pilipinas, ganito yung napapanood nila, no? Regardless po kung ano yung pinapanigan natin na yung biases natin pagdating sa politika, at the end of the day is nagre-reflect to sa buo, no, sa buong Philippines, na as ganito ba kagulo yung Pilipinas? Imagine, sa loob ng Senado nangyayari yung mga ganito. Sa loob ng Senado, hindi magkasundo-sundo. 24 na lang yung mga senador na nandiyan. Ganyan pa rin. Though, sa isang banda, maganda kasi nagkakaroon ng checks and balances, hindi nadadala kung ano man yung gustong sabi.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nagpapa-impluensya. Maganda yon. Pero yung umaabot na sa point na may nagkakaroon na ng barilan sa Senado, parang may something lang na may mali lang, 'di ba, na umabot pa doon.
0: Oo, no. Ako din, alam mo, setting aside yung ating, you know, mga paniniwala o sinusuportahan sa politika, no, makita mong yung ganong klase ng violence inside the Senate, 'di ba, nakakalungkot.
1: Yes.
0: 'Di ba, again, ha, wala setting aside yung ating mga sinusuportahan, parang syempre in general, 'di ba, nakakalungkot.
1: Mm.
0: Na sa loob ng sana kung sino man yung, I mean, 'di ba, yun sana yung maiisip ng mga nasa posisyon, ano, sino man kayo, executive, ano, diba? Parang hindi deserve ng sambayanan,
1: yes,
0: na, di ba, nasa loob ng Senado yun, di ba, na parang hanggang dito, ganyan yung, hindi natin deserve yung ganun. Yun yung nakakalungkot.
1: Totoo.
0: Doon.
1: Totoo. Diba? Yung binanggit mo, alisin natin yung muna yung biases. Alam mo, totoo yun. Tayo po yung, lalo na yung mga nakikinig ngayon, nababasa ko yung mga comments. Itry lang po, itry nyo lang na alisin yung bias nyo para tignan nyo yung nangyayari. Kasi pag may bias po, ang nangyayari, sisi. Tampi ka rito, sisisihin mo siyempre yung kalaban. And doon ka naman sa kalaban, sisisihin mo yung isa. Kumampi ka muna saglit, isipin nyo, kumampi ka muna saglit sa Pilipinas. Parang maiisip po natin na ito ba yung taxes natin? Ito ba yung future natin dito na ganito? Parang may mali, di ba? Regardless po kung sino sinusuportahan natin, both sides. Kaya kanina, bago, nung nag-umpisa po tayo, sinabi ko na hindi ako minsan nakikipag-usap sa may mga taong may bias na. Kasi parang hindi nagiging healthy yung palitan namin ng diskusyon. No? Yung kahit yung simpleng kwentuhan, kasi pag may bias na, na nagka-cloud na po yung isip, hindi na kami makapag... Alam niyo, simpleng kwentuhan, tulad namin ni Jessica, magkukwentuhan kami. Kaya lang kung ipipilit ni Jessica sa akin yung bias niya, and worse, hindi niya na maiintindihan yung point ko. Parang hindi kami nagkakaroon ng masayang palitan. Yung kwentuhan lang, hindi ko pinipilit na tanggapin niya yung sinasabi ko. Ang gusto ko lang is magkapalitan lang, kwentuhan, pakinggan mo ko, papakinggan kita, baka nga, yun sana. Kasi ang bottom line nito, ang affected po talaga rito, yung bansa natin. No? So yun, sa mga nanonood po, ganun, yun lang yung masasabi ko.
0: May nag-comment, Darwin, na kung ano daw yung masasabi natin dun sa sabi ni Attorney Jimmy Bondoc na lang daw ang magsuserve ng warrant doon. Kinukuha, sinusubukan pa rin nating kunin ang panig ng legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Kasi ang hirap naman na, hindi naman tayo legal experts, hindi ba? Sinusubukan nating kunin yung kanilang punto dito. Kasi kahit naman ako, Darwin, wala naman, ayoko namang magdunung-dunungan sa batas.
1: Ano
0: na, di ba, na mag-comment about doon sa warrant, ano? Mm-hmm. So,

0: Subukan pa rin nating makuha ang panig nila Attorney Israelito Torion, ano, para malaman natin, ano, bakit, why they keep on parang insisting na on their client's behalf sila yung magre-receive ng ano ba yung wisdom behind doon, di ba? In fact nga, Darwin, kanina sinubukan din nating makuha yung siya retired Justice Adolf Ascuna, kasi ang isang pinagdedebatihan ng madlang people sa social media, Darwin, is yung kung actionable nga ba yung warrant, 'di ba? Kung actionable yung warrant, ano pa ba yung mga common nating nakikita sa SOCMED na ano ba kumbaga parang may power ba? Pwede bang kumbaga option daw kasi ng government 'yan eh, 'di ba? Ng executive kung ibibigay ba nila o hindi.
1: Kung isusuko ba nila o hindi.
0: 'Yan yung mga common mong makikita sa social media. At minsan kasi, Darwin, ang hirap maglabas ng opinion na, ano mo yun, personal mo lang opinion, di ba?
1: Alam mo, naiintindihan kita, Jessica.
0: Mm-hmm.
1: Imaginin po natin, yung mismong mga abogado na,
0: di
1: ba? Hindi rin sila.
0: Kumbaga, kanya-kanya ng interpretasyon sa batas, yes. Hindi ba?
1: At meron pa mga justices na iba rin yung interpretasyon, di ba? So kung bias ka, ang kakausapin mo lang, is yung itong taong to na alam naman natin na parehas kayo ng di yun lang din ang maririnig mo, pero di ba yung binabanggit po ni Jessica, ang hirap magsalita yun, lalo na yung mga iyong tanong na yan tungkol sa warrant of arrest na yan. Kasi imagine mismong mga justices na rin po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, tulad po example po natin yung sa TRO na nilabas nung neto lang ng Supreme Court. Ang score po dyan is 9-5-1. 9 yung pabor sa yung tungkol dun sa TRO na hindi paboran si Bato, si Senator Bato. 5 po ron ang pumapabor kay Senator Bato. Imaginin nyo po, Supreme Court justices na po yan. Ang score po is 9-5. Yung mismong 14 na justices po na yun, hindi pa sila align. Diba? Isipin nyo, sobrang gagaling na nila, sobrang talino na nila sa larangan ng batas. Pero ganun po talaga. Kasi kung ganun talaga ang batas, minsan may mga interpretasyon na malabo. Kaya laging kailangan natin yung wisdom ng mga justices. Kaya sa atin po mga layman, mga hindi naman eksperto pagdating sa batas, kung ano po yung masasabi natin dito, baka mag-cost lang ng debate.
0: Oo, lalo na sa mga programa, Darwin, tayo, katulad natin sa media, no, pag nasa media, mahirap, unless commentary talaga yung programa, no, yun, pwede naman magbigay ng opinion. Pero mahalaga na may views, may experts na tumutulong sa ating maghimay ng issue. Kasi ang hirap, no, minsan, very polarizing pa, mas lalo tayong nagkakanya-kanya, kaya mas maganda na magabayan yung ating mga opinion. Ayun. Yes. Sakto, Darwin, mag-time check muna tayo, pero papasadahan natin mamaya, Darwin, habang hinihintay natin yung mga maaari nating makausap. Hingi lang tayo ng update, Darwin, dahil naalala mo yung service contracting ng LTFRB ng gobyerno na dahil nga sa oil crisis, 'di ba? Yung itatap nila yung mga drivers para mag-drive, 'di ba? Apparently, sabi ng ibang mga chauffeur, hindi sila nabayaran.
1: Oh.
0: Yun na nga, matatapos na yung service contracting eh. So, tingin alamin natin mula sa grupong Manibela, mabilis lang pasadahan natin kung totoo ba yung reklamo ng ibang mga chauffeur hinggil dito.
1: Yan, malalaman natin mamaya.
0: After the break, makakausap
1: yan,
0: natin.
1: After, maganda yan. Magbabalik po ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
2: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
0: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
0: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayun, explain din yung usapan namin ni Darwin. Oh, go.
1: Ayan, tayo po yung nagbabalik no, sa Max Servicio. Ako po, si Darwin Chornak.
0: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ng ating miss na miss ng Tol Mac Ignacio. Boss, pakape ah. Pakape dito sa amin. Ayun, init na nag-uusapan na. Tama ba? Matinding init.
2: Not necessarily rin po, no? Sa inyo kasi nangyayari, nababawasan doon yung mga kaulapan na nararanasan. So usually, pag wala pa taulapan, walang cloud cover, walang taulap, matinding init po nga aranasan. So not necessarily yun yung direct or immediate effect niya, no? So dahil wala pa tayo masyadong kaulapan, pag-ulan na matagal ng ilang araw, and usually, maranasan pa natin itong matinding init sa dry season next year. So posible po kasi makita ng isang taon. Possible towards the second half of this year until next year. So, sa tag-init next year, makaranas tayo ng lower than average na pag-ulan sa ating bansa. So, posible pong mag-rest pa ito sa tataas sa temperatura.
0: Tsaka super El Nino talaga.
1: Yun ang name.
0: Sir, bakit super? Hindi ba yung El Nino naranasan natin this year?
2: Ito po sa mga factors or kung paano masabi yung gano'ng kalas ang isang El Nino event ay technical po, no? So, tinitingnan po tayo yung area sa Central Pacific Ocean. May tinitingnan po natin yung sea surface temperatures, no? Kung mataas sa normal. And kung gaano ka ito po yung sinasabi nito kung gaano lakas yung inaas po natin El Nino sa mga sunod na buwan. So, ngayon po, the latest climate models ay kumbaga, init po yung temperature over this as yung sea surface temperatures natin. So, as a result, yung sinasabi ng expect na strong or super El Nino po ito.
0: Ayun. Darwin, okay ka na? Oh, Sir Dan, maraming salamat po at hihingi kami lagi date dyan sa pag-asa. At po kayo.
2: Yes po, thank you and good morning.
0: Nakausap natin si Ginoong, ayun. Sorry kuya. Si Sir Dan Villamila ng Asa Weather Bureau. So, maaasahan po natin ang mga malalakas na ulan pero yung mainit na panahon eh doon hanggang next year ito.
1: Hanggang na yung
0: El Nino, oo, yung ganito, yung dry na hatid ng El Nino, kaya yeah. Na super El Nino.
1: Kaya ingat po nga nanonood no yung kung pwedeng sa loob lang kayo nakahay, mas malamig naman siguro sa loob ng bahay kaysa sa bus. Huwag po tagbilad. Kung lalabas, magpayong, laging uminom ng tubig.
0: Oo, dahil

0: mahilo yung ear. Yes. No? Yung heat index pang tinatwag eh. Talagang ang sakit sa ulo ng anong pangyayari sa
1: Pilipinas. Nakakahilo yung palitan ng politika sa atin.
0: Dagdagan pa.
1: Nakakahilo pa yung init. No?
0: Parang ganito ba yung feeling kapag nasa ano?
1: Alam mo, Jess, kung hindi tayo magraradyo, di na ako nanonood ng balitang.
0: Alam mo, oo, kung kailangan eh, kaya ano, itatapik natin.
1: Oo, nung nakakuha yung topic natin, sabi ko, wala akong alam kasi hindi ko na, ayoko na pong, ayoko nang panoorin kasi parang wala rin akong makukuha kung ano man. Kaya nagaantay na lang ng sagot ng Supreme kasi yun nga, tulad ng git ko kanina, kung ang nagsasalita po ay antay, po antay yung sasabi, pag pro, puro pro yung sabihin. Kaya talagang, pag nagbabasa ko, balita at yun yung topic ta. Hindi ko na inikip ko talaga po.
0: Oh, may nag-comment dito na ano na yung mga abogado kasi parang nakalimutan na wala pero ang sabi parang part of parang yung kabayo na nawala kasi no. Pero ang masasabi ko parang Churchill Hawk yata galing yun. Eh part of the sin ng mga abogado din talaga na no. Kumbaga yung trabaho nila eh, magpagalingan sila ng opinion at interpretasyon.
1: Tulad
0: nito, diba?
1: Pag natin yung abogado na bilang panig, kung kamping ka man sa kaliwa, ang naririnig nagsasalita, abogado ng kan. Minsan sabi mo pa, anong abogado ka? Anong klaseng abogado nagsasalita? Hindi may alam. Dahil nasasabi po natin hindi may alam, dahil lang hindi align sa kung ano man ang uusapang topic. Pero hindi po eh. Yung pagang trabaho ng abogado. Kahit po anong nangyari, tama o mali, kailangan dun pa rin siya kampi sa kliyente niya.
0: Oo, kasi alam ka nung ilagag niya yung kliyente.
1: Wala na. Kung ganun po yung magiging panan natin, ganun yung dapat mangyari. Pag maliyente mo, hindi mo na kaya. Wala nang abogado. Kasi wala na silang sige.
0: Diba? Yung sinumpaan nilang tungkulin, di ba? Pero dito naman pasok, Darwin. Yung nandiyan nga po yung Supreme Court, di ba? Na nga, the file arbiter, di ba? So, kumbaga, kung hindi man tayo satisfied, di ba, sa kinalalabasan ng mga decision, pwedeng-pwede po tayong lumapit, hindi ba? Kaya nga po, nariyan sila, di ba? At yun.
1: Matudukan, di ba? Imagine, ito po, imagine ninyo, pag nagsalita pa ng Supreme Court, meron pa, di ba? And worse, yung iba pang nagre-react, yung mga batikang abogado na, sino tayo? Di naman abogado na Juan de la Cruz. Pag nagsusyo Supreme Court, means nadadamay. Ba't ganyan, di ba? Kahit naganap masusing paralan na yan na Supreme Court, ay bias talaga. Yung Supreme Court, ano yan? Kampi talaga yan. Ay, kampi yan doon. Walang mapuntahan. Kaya ang tinil ko na po pag ang topic tungkol dyan sa do, tungkol sa impeachment. Antayin ko yung talagang formal impeachment proceedings.
0: Alam ko, hindi mo na binabay yung mga sinesen pag-uusap.
1: Hindi. Nung pag nakita ko, sinasabi ko na lang sa hiling ko, ay,
0: kailangan basahin.
1: Oo, manonood ako. Kahit pinanonood, kakawalang gana.
0: Oo, totoo naman yan. Naman din ako eh, di ba? Parang political, diba? Fatigue na tawag, di ba? Parang, yes talaga. Sobra. Pero, kailangan natin lumang dahil tayo yung dito, doon, hindi ba?
1: Yes.
0: Tayo yung victim talaga dito.
1: Alam mo yun, may mga personal ka, walang bias, may mga pearl kang question na hindi naman masagot, di ba? Ako po yung simple lang, bago matapos, no, minuto, gusto ko itong matoy yung impeachment para magkalinawan na tungkol ang sabi ng parehas kampo. Okay po ako doon. Kaya lang, bukod sa impeachment at Senado, mayroon pa tayong problema, di ba? Ang laki ng problema, ang taas ng milyar, ang al pa rin ng krudo, taas ng yung mga goods, hindi pa rin naman bubaba. Hindi po natin, baka doon tayong nakatuto dito sa mga ganito klaseng tele. Yung iba, naninirect na natin, di ba? Yun lang, may mga ibang tanong pa ako na kung talagang gusto natin ng accountability, sinasabing kalimot, ito po yung misception na pabayaan na ito, maliit lang na daw yung kay VP Tara. Hindi po, meron mas malaki na hinahanapan natin ng sagot, no, nasa ngayon. Yun yung

0: person bilang per tao, iyon yung tanong ko lang sa sarili ko. Nasaan yung mga yun? Nasaan yung accountability para naman sa ilang milyon din o bilyon, trilyon na nawala doon. Yun lang po yung sin.
1: Oo. Oh, oh. Ayun at eksakto, Arwin, alas 12:00. Maraming salamat po sa pagtut ngayong umaga. Oo, mga maiinit na kids nyo, sige lang po. Ituloy nyo po para mapili po kayo ni Darwin dahil sa susunod na ba? O susunod pa? Susunod
0: isang Sabado pa. Sa isang susunod Sabad. Na Sabado, huling Sabado ng Mayo. Kaya mamimili po winners sa Jude, naka-post na po.
1: Maraming salamat po sa pagtutok ng umaga dito sa serbisyo. Darwin?
0: Yan, samahan niyo po kami ulit susunod Sabado. 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Muli po si Darwin Short.
1: At ako naman po si David sa nga po ni Tom Ignacio. Ingat kayong lahat. Happy po.
0: Bye.

0: mo naman dun sa partial report ni Senator Lacson.
1: Yeah. Flood control.
0: Bakit mo pipiliting mag-partial report? Wala ka namang majority.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: 9 lamang ang pumirma. And yet, linabas nila sa plenaryo.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: Kung titingnan rin natin, ba't nagtatampo ang mga miyembro ng Senado, meron doong mga, nung tumayo si Senator Lacson, ang una niyang mga tinira, wala namang mga senador.
1: Mm.
0: Pero nung nagkaroon na ng hearing, wala na ang House of Representatives at puro senador na lang yung gusto niyang isama.
1: Mm-hmm.
0: So, syempre nagtataka yung mga colleagues niya. Bakit ganun nangyari?
1: Yung mga dahilan na ibinibigay sa pagpapalit ng liderato ng mataas na kapulungan, kitang-kita natin talagang gustong kunin yung mayorya, no?
0: Mm.
1: Sa ngayon ay 12 versus
0: 13-11.
1: Kasi si Bato de la Rosa ay parang missing in action, kaya tinatanggal na nila sa equation.
0: Nandun siya present .
1: Dapat 13-11. No? Pero ang lumalabas ngayon sa mga talakayan, 12-11 na.
0: Hindi, nakikita mo yan. Oh. Yan minamasahe na.
1: Yan.
0: Na wala dyan, hindi kuhan.
1: So ito nga yung swaying public opinion na sinasabi natin. Di ba?
0: Tama yan.
1: Okay.
0: Swaying the public opinion.
1: Tama yan, originally 13-9-2 nagsimula, di ba?
0: Oo, kasi kailangan mo 13 para ka mag-change.
1: Correct.
0: Hindi mo, kung 12, walang change.
1: Oo, oo, oo.
0: Di ba? Tapos nakakatawa yan, binasag mo sa ano ha, 12-9-2.
1: Okay.
0: Tapos nung nagkatanungan, biglang yung 2 na independent, mm-hmm. abay favoring the minority daw.
1: Yes,
0: hindi ka pumoto ng minority.

0: Okay. Ngayon, kaya maraming na tumutulong na pinapalakas yung present majority dahil ito na yung huli bago mag-eleksyon na makikita mong tatayo ng matibay sa pamumuno ng administrasyon na ito.
1: Mm-hmm.
0: Pag yan napaltan, makikita natin kontrolado ang both houses.
1: Yung pagiging...
0: At pag kontrolado ang both houses, madali ang CONAS.
1: Okay. Yung pagiging nonchalant ng Pangulo dito sa mga nangyayari na ito, although nagbibigay siya ng mga reaksyon, siguro a week after, nang nangyaring barilan sa Senado, yung pagtakbo ni Bato de la Rosa, parang it took him X number of days to react. Nauna pa nga si Claire Castro na mag-react kaysa sa Pangulong Bongbong. Being the leader ng ating bansa, yung kanyang pagiging nonchalant, ano yung ipinapakita at anong klaseng leadership example at confidence ika nga sa kanyang administrasyon ang nakikita ng taong bayan?
0: Johnny, ano ba yung nonchalant?
1: Ha?
0: Ano yung nonchalant?
1: Ala siyang pakialam eh.
0: Walang pakialam.
1: Diba?
0: Oo, diba?
1: Yun na yun.
0: Diba? Yung paiba-iba ng desisyon, paiba-iba ng ina-announce, medyo delayed ka na imbis na makalma ang mga tao dahil delayed ka, parang wala ka nga ang pakialam, no? Napakahirap sa isang pangulo yung ganon. Kasi nanggaling tayo, at hindi naman dahil Duterte yung nakaraan, pero nanggaling tayo sa isang pangulo na directly umaandar, directly
1: okay.
0: Nagko-command, mabilis, no? Kahit na sabihin mong ito'y nagmumura, ito ay pawardi-wardi, pero pag sa desisyon, ang bilis.
1: Pero you were very vocal na hindi ka Duterte supporter.
0: Hindi ako, ang dami nga nagsasabi, DDS ako, nananawa na akong kakakorek. Eh kung ang gusto nyo DDS ako, DDS. Pero hindi naman ho talaga ako DDS.
1: Oo.
0: Dahil nga nahihiya ako dun sa talagang tunay.
1: Okay.
0: Pero merong mga bagay-bagay na dapat titingnan mo at sasabihin mo magmula sa Presidenteng Cory hanggang kay Ramos. May mga katangi-tangi silang nagawa na kailangan mo namang i-recognize.
1: Mm-hmm.
0: Kay Duterte, yung political will.
1: Okay.
0: Isa yan sa mga features ng kanyang leadership. Itong administrasyon na ito, hindi mo nga maintindihan ang narrative. Biro mo doon sa Senado, nag-aawayan ngayon na-introduce na yung painting sa GSIS daw. Yun daw ang...
1: Ito yung pinoprotektahan.
0: Oo, di ba? Ano naman tayo? Ano sa tingin nyo ba, mga Pilipino, tanga? Maling-mali.
1: Pagkatapos ng napakahabang investigasyon, tsaka ilalabas na, teka muna, hindi si Bato yung aming target, kundi yung painting, pinapangalagaan.
0: Ay, kung ang painting, bakit mo binubuksan yung pinto?
1: Bakit
0: mo binabarena?
1: Bakit
0: nag-warning shot? Ang layo naman sa painting, di ba? Meaning, kaya nag-warning shot, may intent na pumasok.
1: Okay.
0: Tapos sinabi nila, masama daw yung warning shot kasi... Mm-hmm. Ay, dapat daw hindi ka agad ganun. Ay, di ba sa pulis?
1: So, ibig sabihin, the threat came from the outside.
0: Yes.
1: Di ba? Dahil may nagdi-drill eh.
0: Oo. Oh. At saka yung threat, palpable, nararamdaman mo. Kaya nag-warning shot.
1: Yeah.
0: No? At trabaho ng Sergeant-at-Arms ng Senado na protektahan ang institusyon, both the building as well as the employees, the staff, and the members. So, hindi ko maintindihan kung saan pupunta itong mga kwentong ito dahil iniiba ng iniiba. Diba? Pag tinanong mo, ano ang proximate cause? Ba't nagkagulo?
1: Yeah.
0: Kasi si Bato dumating.
1: Uh-oh.
0: O, bakit tumakbo si Bato? Kasi may nanghabol.
1: Okay.
0: Sinong nanghabol? Diba yan ang mga tagalabas?
1: Mm-hmm.
0: At sino ang nagpakita ng warrant of arrest na wala pa namang warrant of arrest?
1: Yeah, that time.
0: Oo. Mm. Hindi pa tagalabas rin yan.
1: Mm.
0: Hindi mo na kailangan tingnan pa ang mga CCTV eh. Kasi logika or common sense will tell you may tagalabas na nakapasok.
1: Okay. Why are we getting these twisted narratives kahit pa ang sinasabi ng Pangulo ay no to fake news?
0: Oo. Alam mo yan, double speak yan.
1: Paano yan?
0: Napunto mo kaagad, no? May kampanya pa sila ng fake news.
1: Oo.
0: 'di ba? Pero ang iyong palas sa press officer,

0: Puro fake news. Mm-hmm. Saan ka naman nakakita ang dulo partate, ang sinisisi si Duterte?
1: Yes, yes.
0: Di ba fake na fake news talaga yun? O, pangalawa, minsan, pambubudol ang ginagawa na nauunahan pa niya ang Pangulo sa mga posisyon, samantalang ang Pangulo, parang ina-assess pa niya ano ba magiging posisyon ko.
1: Uh-oh.
0: So, as a communications person, makikita mo talaga yung counter-narrative. Hindi nga counterintuitive eh.
1: Mm-hmm.
0: Talagang counter.
1: Mm-hmm.
0: Talagang iibahin nila from the prevailing narrative para yung kanila ang mas pakinggan ng tao.
1: Okay.
0: Ang problema ng hindi nila naiintindihan, and psychologists will tell you, when the listening crowd or the audience are so mad, galit, kahit na anong klaseng counter narrative ang gawin mo, galit sila.
1: Correct.
0: Bakit? Kasi yung taxes namin na pinaghirapan namin ay ninakaw nyo.
1: Yes, yes.
0: At hanggang ngayon, mag-iisang taon na pagdating ng SONA, yung campaign na mahiya naman kayo, wala mang nahiya.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hanggang ngayon, walang nakukulong. Di ba sinabi December may makukulong na?
1: Yeah.
0: Sinong kinulong? Dati Senator Revilla.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So, itong mga ganito, para lang may masabing nagawa, kahit nga yung ICI, hindi natin alam kung paano nagtapos.
1: Oo.
0: Bigla na lang nagtapos, di ba? Nag-submit na report sa Pangulo, walang tapos report na sa public.
1: Oo.
0: Oh, tapos na.
1: Kalas-kalas na.
0: Oo. Ano nangyari, di ba?
1: Alright, sandali. Alam po ninyo, nakakalahating oras pa lang tayo dito sa Palatuntunan. Doon sa mga gustong magbigay ng kanilang mga posisyon at kanilang komento, sa pamamagitan po ng pakikinig sa Radyo Bandido, ang ating text line ay 0917-751-3804. Ulitin ko, 0917-751-3804. Doon sa mga nanonood sa telebisyon, sa social media channels ng Radyo Bandido TV, pwede po kayong magbigay ng inyong mga live comments dito po sa ating Palatuntunan. Magbabalik pa ang Johnny Gomez Live kasama si Professor Malu Tigia in just a very short while.
2: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
3: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
2: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
3: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Max Servicio. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 AM to 12 PM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Alright, nagbabalik tayo sa Palatuntunan. May nagmamadaling report muna ang ating kabandidong si Romel Madrigal. Magandang hapon, Mel. Please come in.
6: Pinangunahan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Mamba Matibag ang pagbubukas ng bagong NBI Clearance Center sa SM Center San Pedro City sa Laguna. Bilang isang proud batang aper at tubong San Pedro, sinabi ni Director Matibag na layunin ng bagong pasilidad na ilapit sa mga mamamayan ang mas mabilis, mas maayos at mas accessible na serbisyo ng NBI, particular sa pagkuha ng clearance. Ayon sa NBI, makakatulong ang bagong clearance center upang mabawasan ang mahabang pila at mapadali ang pagproseso ng mga dokumentong kailangan sa trabaho, negosyo at iba pang transaksyon. Bahagi rin ito ng mas pinaikting na programa ng ahensya para mapabuti ang public service delivery at gawing mas maginhawa ang pagkuha ng mahalagang serbisyo ng gobyerno para sa bawat Pilipino. Samantala, ikinatuwa naman ng mga residente ng San Pedro ang pagbubukas ng bagong pasilidad dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa sa ibang lugar para lamang kumuha ng NBI clearance.
7: Sa mensahe ni NBI Director Attorney Matibag,
8: This service of NBI is the closest to the people. Maaring lang tayo may kwento kung paano tayo kumuha ng NBI clearance. Ako nga mismo may kwento. Nung inalis ko yung bato sa unahan ko, nagalit yung tao kasi yung palang bato nakapila sa pagkuha ng NBI clearance. Ganun noon. But as much as possible, in the, our capacity, we are modernizing the process of getting NBI clearance. Ito, inilapit natin dito, pinikwento kay engineer kanina, this is something really close to me kasi itong SM na to, dito ho mismo sa barangay na ito, lumaki si Atty. Matiba. So, mga 100 steps lang from here, makakarating na ho kayo dun sa bahay kung saan ho ako lumaki. No?
6: Naging panauhin din ang pamunuan ng sanggunian panlungsod na pinamumunuan ni Vice Mayor Ninya Al Moro. Romel Madrigal sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigit. Marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 36 na minuto na makalipas po ang 2 in the afternoon. Maraming matutuwang nakikinig at nanonood dahil during the break at nasa kalagitnaan ng report si Romel kanina. Sabi ko, mamalu hanggang ano oras ka? Hindi, diretso tayo. Hanggang 4 o'clock tayo sa samahan ni Professor Malutikia. Ito, binabasa ko yung pumasok na report galing sa Rappler. Mamaya pupuntahan natin. This is a very, very good read, no? Sinulat ni Jello Gonzalez, Congress wants to regulate social media. Here's what on the table. Tinignan ko yung kanyang first paragraph. Many of the proposed measures pending in both houses of Congress tackle the issue of disinformation. Ito yung sinasabi natin. And social media use of minors. Pagdating dun sa electorate, meron tayong tinatawag na mga millennial voters. Eh, di ba? Ang laki nito eh, mga Gen Z. Mm. Eh, ito nga yung naging dahilan kung bakit si Bambaquino nag-number 2. No? Maaring hindi alam ng ilan sa ating mga kababayan, pero napakalaki ng partisipasyon ng ating mga kabataan pagdating po rito sa ating halalan. At binabalik-balikan nga natin kung paano po ginagamit ang komunikasyon. Binabalik-balikan natin dito sa palatuntunan how communication is being used and how communication is ginagamit. Paano wini-weaponize ika nga ng administrasyon yung kanilang mga gustong mangyari sa pamamagitan ng communication. Eh, tayong mga nag-aaral, ang dami natin nakikitang communication flaws, hindi ba? Pero dire-diretso pa rin tayo mamalo.
0: Yung weaponizing kasi, talagang may desired objective. Either, usually kasi kung heated, emotional, yung posting mo,
1: okay.
0: You get people to react.
1: Mm-hmm.
0: Then you get them to share it. Then it becomes viral.
1: Yes.
0: So the rage in a post would usually get that kind of behavior.
1: Okay.
0: A very neutral post may not be reacted upon. Mm-hmm. No? So kung pag sinabi mo, masarap naman itong ulam na ito, pinicturan mo.
1: Yeah.
0: O, walang magre-react. Pero pag sinabi mo, ang hanghang naman nito.
1: Yun.
0: At kung saan, kung paano linuto, magre-react sila. Ah, kaya yan humanghang kasi ganito.
1: Okay.
0: Lagyan mo ng gata, masasarap pa.
1: Mm-hmm.
0: Pagkain yun, ha? Hindi pa politika. What more kung politika? So, ang tendency is, the more emotional the post, the more people react, the more reaction, the more buzz, the more buzz, the more virality.
1: And since 2022, ito yung nakikita natin sa administrasyon ni Bongbong Marcos kasi reactive itong gobyerno na ito.
0: Yeah.
1: Hindi ba?
0: Hindi naman nagsasabi.
1: So pinapractice nila yung sinasabi mo?
0: Oo. kita mo, biro mo, nasa stage ka na nandyan ang Malacanang seal, nandyan lahat, ang Philippine flag.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, very emotional at very pointed ang iyong reaction sa mga sagot mo.
1: Mm-hmm.
0: O anong tawag doon? para pag-usapan ka.
1: Oo.
0: O tapos biglang gagawa ng mga headline na clickbait.
1: Yes.
0: Di ba yung clickbait, sasabihin, nag-resign si ganito.
1: Yeah.
0: So ikaw naman gusto mong makita sinong nag-resign. Hindi naman sinabi, click ka doon.
1: Akala ko sasabihin mo yung nahuli.
0: natapos na yung story, hindi mo pa alam kung sino nag-resign.
1: Correct.
0: Yan ang clickbait.
1: Ayo. Sige, why should we rally behind the current Senate leadership? What's at stake and what's in it for us thinking Filipinos?
0: Well, one is the Senate represents a branch in the three branches of government of our system. The Senate is usually independent.
1: Okay.
0: No? It ang tawag nga dyan, the bulwark of democracy.
1: Yeah.
0: Siya na yung huli.
1: Mm.
0: No? Kung titingnan nyo sa ating saligang batas, nauuna ang legislative branch sa mga articles.
1: Yes.
0: Bakit? Kasi siya yung nahalal.
1: Mm.
0: Both House and the Senate, nahalal yan ng bayan. Tapos ang susunod doon, ang executive.
1: Okay.
0: Kasi ang nahalal lang doon, dalawa.
1: Yeah.
0: The rest are all appointed.
1: Mm-hmm.
0: So pag tiningnan mo yon, binibigyan ng saligang batas na pagkapahalaga ng boses ng tao, mandato ng tao. Usually, pag tinanong mo sa mga estudyante, what is the most important branch of government? Sasabihin nila, the president.
1: Mm-hmm.
0: When in fact, the Constitution tells you, it's really Congress kasi they are voted by the people.
1: Okay.
0: So napakahalaga yon na malaman natin dahil sa dulo, pag ang ating mga kapayapaan, ang ating mga basic rights ay natatapakan, ang talagang protector niyan ay ang Kongreso.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tatakbo tayo sa korte.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman patay ang korte natin dahil nagpa-function yan. At may kabagalan pero nagpa-function.
1: Mm-hmm.
0: So kaya naging tripartite at co-independent kasi wala sa kanila na mas mataas pa dun sa tatlong branches.
1: Okay.
0: Co-equal eh.
1: Mm-hmm.
0: So, yung isa nag-i-implement, yung isa nag-i-enact, yung isa nag-i-interpret.
1: Okay.
0: So, napakahalaga yung distinction na yan kasi kung titingnan mo dun sa fake news, diba? Talagang pinagbabawal yan.
1: Yeah.
0: Hindi naman civil rights yan eh.
1: Mm.
0: Hindi naman freedom of expression. Kung siguro nung unang panahon na wala pang social media, yung freedom of expression malawak.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, narerendahan dahil may cyber libel.
1: Right.
0: Di ba ang latest na nag-file ng cyber libel is si Congressman Chanko.
1: Oo.
0: Ilan yun? 32.
1: Oh, kay Attorney Falsis.
0: Oo, Falsis okay. Uno, Falsis Omnibus. Ah, hindi pala. Falsus pala yun. Oo, di ba? Yung mga bagay-bagay na nakakaanik. Pero... eh, mahilig kang magsabi-sabi.
1: Natatawa ko every time na nagkakakwentuhan kami ni Bing Guanzon.
0: Oo.
1: Oo, dahil sabi niya kay Falsis, bago mo ako kausapin, maligo ka muna.
0: Diba?
1: Professor Balu, balikan nga natin yung komposisyon ng Senado.
0: Mm.
1: At tingnan natin yung kanilang political affiliation.
0: Mm.
1: Dahil, sabi ko nga, dito sa Palatuntunan, we are trying to present the news and the information as it happens and
0: mm-hmm.
1: as it is, no? Walang dagdag bawas.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin kinakailangang maging instrumento in swaying public opinion because matatalino po eh yung ating mga nakikinig, nanonood, mga botante, mga pamilyang Pilipino, matatalino po kayo. So hindi na kinakailangang isway yung inyong mga opinion, lalo't higit, wala naman tayong perang ipamumudmod para tayo pakinggan at you know, ma-impluensyan itong ating mga kababayang Pilipino. Political affiliation at ano ba yung bearing nitong mga pangalan na aming mga babanggitin, pangalan na aming babanggitin para masiguro na ang publiko ang una sa listahan itong mga senador na ito.
0: Mm.
1: Let's start with Senate President Alan Peter Cayetano. He ran as Vice President of the former President in 2016, no? Tandem si Digong at si Alan Peter Cayetano. Sa tingin mo ba, utang na loob yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano ngayon na pinilit niya na maluklok sa Senate Presidency para pangalagaan ang interest ni Inday come impeachment proceedings?
0: Hindi ako naniniwala na bayad na utang la loob yun. Mm-hmm. Nung natalo siya at tumakbong kongresista, naging speaker siya.
1: Mm-hmm.
0: Naging DFA secretary
1: right,
0: siya.
1: Right.
0: So kung titingnan mo, utang na loob ba yun?
1: Mm-hmm.
0: At nakita naman natin kung paano naglingkod si then speaker, then secretary, DFA Cayetano. I mean, di ko rin masasabi na kaibigan niya si BP.
1: Okay.
0: Dahil may kanya-kanya silang punto de vista na minsan hindi nagkakasunod-sunod.
1: Mm.
0: Si Alan Cayetano ay para kay Alan Cayetano at para sa Pilipinas,
1: uh-huh.
0: Sa bansa. More than that, hindi ko nakikitaan na magiging pro Inday Sara siya.
1: Okay.
0: Kasi yung pagiging pinuno ng Senado, maraming matang nakatingin sa iyo.
1: Mm.
0: The moment lumihis ka lang ng konti at nag-side
1: yeah.
0: dito, pupunahin ka.
1: Mm.
0: At tatandaan natin, meron siyang kapatid na nandun, ate.
1: Oo, oo.
0: Na kung titingnan mo yung relasyon nila, talagang pag sinabi ng ate niya na tama na o yung pusa ng ate niya, talagang sumusunod si Alan Peter kay Senator Pia.
1: At parati ka nasa hot seat, no? Kapag ka Senate President ka, one wrong move,
0: yes.
1: Political suicide.
0: Oo, at saka parati ang lalagay natin sa isip nyo dun sa mga nakikinig, ang Senate President serves at the pleasure of all his colleagues.
1: Okay.
0: Majority or minority.
1: Sabi ni Tito Soto yan, pero bakit picon. Umiiyak?
0: Alam mo, makikita mo doon, no? Right after niyang biro, nagtaka siya kung tama ba yung bilang. Tapos nung nag-suspended ang session, nagtaasan pa ng kamay.
1: Mm-hmm.
0: So sabi ko, hindi ito tatanggapin ng maayos.
1: Okay.
0: Tapos biglang yung si Batman Robin sila ni
1: yeah.
0: Senator Ping.
1: Si
0: Senator Ping naman, ang sabi lately lang, plano na daw siya mag-resign.
1: Oh.
0: I mean,
1: sinabi
0: things,
1: niya rin yan noong 2022. Nung tumakbo siyang presidente. Kapag ka hindi siya nanalo,
0: oo,
1: magre-resign na sila ni
0: hindi
1: Tito.
0: Hindi na siya tatakbo.
1: Pagdating na 2025, tumakbo ang senador. Hindi ba?
0: So, di ba? Kaya nga yung sinabi ni Miao, ni Congressman Barsaga.
1: Oo.
0: Sabi niya, mas okay na ako na ganito ako kaysa sa mga politikong hindi tumanda ng
1: oo,
0: tama.
1: Oo.
0: O sino yun? Yeah. Yung dalawa.
1: Oo.
0: So, makikita mo yung merong ilan na mga baguhang kongresista na talagang sinusubukang banggain ang institusyon para
1: yeah.
0: mabago.
1: Okay. Yung sinabi kong pag-iyak ni Tito Soto, figure of speech, ha? Para dun sa interest ng ating mga kababayan. Kasi sabi namin ni Mambalu, wala kami dagdag bawas. Eh.
0: Oh,
1: di ba?
0: Yeah.
1: Hindi kami nagbibigay ng mga wrong notion at nagbibigay ng mga kung ano-anong information.
0: Yeah.
1: Figure of speech po yung sinabi ko. At in any order, Loren Legarda, majority floor leader.
0: Alam mo, saludo ako dyan sa babaeng yan. Bakit? Isa na siya sa pinakamatagal.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Broadcaster siya.
1: Yeah.
0: Pero naipundar niya ang political name niya.
1: Okay.
0: Nalungkot ako sa ginawa sa kanya ng assumption.
1: Mm.
0: Nalungkot ako sa ginawa sa kanyang pambabatikos. Uh-huh. Dahil sa isang desisyon
1: yes.
0: na hindi naman yon ang kabuuan ng political life niya.
1: Correct.
0: Diba? At kung titingnan mo gaano kadami ang naitulong sa assumption, parang magtataka ka, bakit ka kasi dyan tumulong? Sana
1: right,
0: tumulong
1: right.
0: ka na lang doon sa malalayong mga eskwelahan,
1: oh.
0: hindi elitista, pero mamahalin ka ng tao. Si Senator Legarda sana ang magiging unang Senate President
1: yes.
0: kung hindi nagkagulo yung supposedly botohan. Ang kwento dyan talaga, Johnny, yung minority dati, talagang lumapit na kay Senator Legarda para maging Senate President.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga lang, napakinggan ng Soto-Lacson tandem.
1: Yes.
0: So, kinounter nila.
1: Mm.
0: Ang kagandahan itong nangyari kay Alan Peter, walang nakaalam. Hindi nga nila alam na dadating si Bato.
1: Mm-hmm.
0: Pinapatawag siya sa taas dahil nandun ang NBI, hindi
1: yeah.
0: umakyat si Senator Cayetano. So makikita mo na, at may tumawid ha, yung kwento ng may tumawid ang
1: mm-hmm.
0: nawawala sa coverage. May tumawid ho, ang dalawang bilyar at
1: oh.
0: Cayetano.
1: Mm.
0: Kung hindi ho yan tumawid, wala akong majority.
1: Correct. Pero mabaya, pupuntahan natin yung magkapatid na Villar. Of course, marami na pong mga dating member, miyembro ng pamamahayag media na in and out sa eleksyon at in and out sa public service and government. Pero yung pangalang Loren Legarda, masasabi natin na in-institutionalize niya yung kanyang sarili, number one, bilang miyembro ng media, pangalawa, bilang lingkod bayan. Maraming sumunod, no? Lenny Castro, tumakbong vice president, no? Panahon ni si GMA, si Ted Filon, tumakbong congressman ng Leyte.
0: Ngayon, ang mga tulfo.
1: Ha?
0: Ang mga tulfo.
1: Pero si Loren Legarda ang nagpanimula na ang media pala pwedeng pagkatiwalaan pagdating sa eleksyon. Hindi ba?
0: Oo. Kasi nanilbihan na eh. Kilala publiko, popular.
1: Yeah.
0: Dahil lumalaban. So, si Senator Loren pati, na stamp na niya sa kanya yung environmental issues.
1: Right.
0: Consistent
1: okay
0: siya doon.
1: Mm-hmm. Yung pagpapatanggal ba nung kanyang picture frame, kasabay ba nun yung pagbabalik ng lahat ng tulong?
0: Hindi nga eh. Kaya nga sabi,
1: di ba?
0: Sabi ko doon sa anak, buti kinuha mo yung frame.
1: Oh.
0: O eh, yung mga dating tulong. Di ba?
1: Okay. Mamaya na dahil ano ba ito? Okay, sunod, Pia Cayetano, kapatid ni
0: alam
1: ni,
0: mo, si Senatora Senate Pia, President. Tahimik lang yan, trabaho, hindi siya controversial. Pero pag umattend ka ng hearing dyan, halos maihi ka sa iyong upuan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil kung magtanong, talagang pointed. You get the sense na pinag-aralan niya.
1: Okay.
0: Hindi pumupunta ng hearing na hindi naghanda. Ako'y natutuwa at siya ang nahalal na blue ribbon.
1: Blue ribbon, yeah.
0: Oo. Ibig sabihin, maalis natin dito yung bangayan ng Lacson Marcoleta.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: At siguro, dahil sa kanyang personalidad, mas neutral ang pagtatanong niya sa mga tatawagin dyan sa flood control. At the same time, mas mapapabilis dahil masinop yan magtrabaho.
1: Okay.
0: Eh. Oo. Yun nga lang, di ba, lately siya ang father of news.
1: Yes.
0: Dahil sa kanyang sa pag-iyak. Kanyang,
1: ito, totoong pag-iyak. Diba?
0: Totoo namang pag-iyak yun.
1: Okay.
0: At kaya, pakiwari ko, kaya naiyak dahil dun sa sitwasyon ng kanyang mga staff. At saka, ngayon lang unang inatake ang Senado na aamoy mo ang pulbura ng putukan. Di ba nenervyusin ka nun? Siyempre, hindi na magpapakuha na. Kasi ang sinasabi ng iba, nagkakainan nga kayo dyan, nagtatawanan nga kayo dyan, nagpe-face live nga kayo dyan. Pagkatapos na yata yung kainan nung nagputukan, nagpe-face live sila dahil yun na lang ang paraan to get their message out.
1: Yes.
0: Saan ka naman nakakita? Yung kanina tinanong mo, di ba parating late si Pangulo?
1: Oo.
0: Saan ka naman nakakita? Tinawagan na lahat ang executive officers. Walang sumasagot. Ang tanging sumagot lamang daw ay si Senator, si Secretary Vince Dison, na sabi tatawagan kung sino dapat tawagan, at si Senator si Secretary John Vicrimulya na pumunta mismo
1: ng DILG.
0: Oo. Yeah. So makikita mo yung disconnect, parang bahala ka diyan kung anong mangyari sa inyo.
1: Okay. Si Ginang Nerma Villarde ng Santa Rosa Catholic School diyan sa Pasig nanonood sa iyo ngayon.
0: Oy,
1: mamalu
0: po,
1: ha.
0: Po.
1: O nakikita ko nanonood si Teacher Nerma Villarde, magandang hapon po sa inyo. Yung ginagawa nilang parang tug of war pagdating dun sa pag-iyak na ginawa ni Pia Cayetano. Dahil ang sabi niya, hindi niyo man kinumusta lang kami kinumusta. Tapos si Erwin Tulfo naglabas ng statement na eto nga, dun sa ating GC, kinukumusta ka. Pero yung pinabanggit ni Pia Cayetano ay yung sinseridad ng pangungumusta. Not just the kumusta ka, hindi ba? Kumusta kayo riyan na sa GC pa ginawa. Baka naman pwedeng mas gawing personal. Tawagan.
0: Di ba kultura naman natin yan?
1: Tayo mga Pilipino, di ba? Ganun tayo, mapag-ano tayo eh.
0: We empathize with others, no? pag may namatayan, kamusta ka na? Oo. Pag may birthday, uy, kamusta?
1: Lalong kumusta.
0: Oo, di ba? pag lumindol, kamusta ka? Okay ka ba?
1: Okay.
0: Yung kultura. Ngayon, nung pinakita yung GC, kaya ako sinasabi parati, matatalino ang Pilipino. Mm-hmm. Abay, tiningnan nila anong oras yung huling, di ba, 3-something, tapos ang sumunod, 9 na.
1: Oo.
0: So may gap.
1: Yes.
0: Alam mo ako
1: so dyan. So walang follow-through yung pag-umusta.
0: Oo. At saka ako, nagtataka ako, bakit naman lahat ng minority sabay-sabay? Mm-hmm. Ano naman chances na, di ba, yung law of averages?
1: Correct.
0: Yung 11, hindi, yung 9, umalis ka agad. Yung 2, umalis ka agad. O di, may alam silang mangyayari.
1: Oo.
0: Samantalang itong mga ito na kababagong upo lamang, ay hindi nga nakapagsaya.
1: Oy, to think, no? Na hinihintay nila yung articles of impeachment.
0: Impeachment, diba? Oo. So, kaya sila naandun. Mm. Kaya nagkaguluhan. So, ako, marami na ginawa ng meme yung kamusta ka.
1: Oh.
0: No? siguro, dali natin sa kulturang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Talaga tayong nangangamusta. Whether may kasayahan, may kalungkutan sa buhay. Okay. Sinseridad yung pangangamusta. Ngayon, ginawa ng meme. So parang pati kultura natin, binabastos natin.
1: Ayun. Okay.
0: Nakakalungkot yun.
1: Alright.
0: Samantalang yung pangangamusta, talagang personal yun.
1: Dapat.
0: At saka talagang buong puso mong tinatanong. Hindi ka naman nagtatanong ng kamusta na bigla kang tatalikod eh. Okay. Diba? Hindi kultura.
1: So gaano kalapit si Pia Cayetano sa Mga Duterte?
0: Hindi. Si Pia, mas malapit pa si Alan
1: mas
0: Peter
1: pa si Alan.
0: Sa kay PRRD.
1: Oo.
0: So, hindi ko yan nakikitaan na yung sabihin mo ang magsaside kay VP sa impeachment. Ang klarado diyang magsaside, si Bato, si Go, si Padilla, si Marcoleta, at si Marcos.
1: Correct.
0: Lima yan.
1: Yung and iba, the 2 billiards, possibly.
0: Possibly. And the rest can either, you know, be ambivalent sa umpisa and then later on pag lumabas na yung mga evidence o na-rebut na yung evidence, then that's the time they will decide.
1: Pero nakikita mo ba, Professor, na pwedeng is there a possibility na masway si Pia Cayetano at maglipat bakod?
0: To never nag-congressman, Senate, following the footsteps of the father, nakulong na kasama ng tatay niya.
1: Oo.
0: Meron siyang pending case sa Supreme Court on appeal.
1: Yes.
0: Ngayon,
1: ipakukulong uli.
0: Kasi parang ang hinanap, sino ba ang recidivist?
1: Uh-huh.
0: Sino ba yung paulit-ulit na mahilig na ganyan? So, na-identify kaagad nila si Bong Revilla at siya.
1: Si Jinggoy.
0: Kaya kaagad nung pumutok yung flood control project, siya kaagad.
1: Mm-hmm.
0: Pero, sa tingin ko si Senator Estrada will be very much prepared for the impeachment and will not side with anyone but stay in the middle, ask probably the difficult questions, and later on decide.
1: Okay.
0: Alam naman natin ang tumakbo yaan noong 2019 sa partido ni
1: Inday.
0: Mm. Silang magkapatid,
1: yeah.
0: Diba? Oo. So, nandyan yan. At sa tingin ko, he will rise to the occasion. Not because it is Vice President Inday Sara, but because he has to protect his name.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, think already of his legacy.
1: Okay.
0: Kasi hindi naman
1: huling
0: niya,
1: Estrada na ito.
0: Alam naman natin hindi yan pwedeng magpresidente. Pwede bang mag-vice presidente? Mahirap rin isipin.
1: Hmm.
0: So, yan yung mga bagay-bagay na titingnan mo kay Senator Jinggoy. Lilipat ba yan?
1: Yes, yun yung tanong. Lilipat ba? Ano ba?
0: Kung may offer na buburahin ko lahat ng kaso, baka mag-isip.
1: Okay.
0: Pero, siguro dapat tingnan natin ano ba yung ikinaso. Kasi hanggang ngayon, hindi pa klarado. Sinabi lang kakasuhan.
1: Pero, strategist rin itong si Jinggoy. I mean, kahit na offeran ito na buburahin yung kaso, yung kanyang thinking is beyond 2026.
0: Oo, long term. Yes.
1: Di ba? So, kailan ba magtatapos si Jinggoy ng kanyang senatorial?
0: Re-electionist siya.
1: Re-electionist. So may ambisyon pa rin sa 2028. Okay. Pero politically affiliated kay Inday, parang best friends itong dalawa na ito.
0: Parang best friends but not necessarily inner circle.
1: Okay.
0: Kasi,
1: okay.
0: Alam mo, ang problema kay Vice Presidente, ilan lamang yung inner circle. At katulad na nang sinabi niya, mukhang kakaunti na ang kanyang mga kaibigang politiko.
1: Ayun.
0: Dahil sa nangyayari.
1: Alright. Batiin lang natin ulit.

0: Din ko si Ma'am Ena Gray mula sa Australia. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Si Boss Armando Busa mula sa Dubai, UAE. Ma'am Rosana Santiago Obilo, si Ginang Villarde. Boss Angelo Carpio, Andrel Durano, Esther Balisilia Taa, Alberto Yadaw Jr. Ito, pambansang lagalag natin ito. Si Boss Bert, taxi driver. Pinapakinggan tayo dun sa kanyang sasakyan. Ma'am Merlita Andres Gunato, mula sa Santiago, Isabela. Okay. Boss Celso Obligar, Harvey Morales, Jaime Saboya Bernante. Pamaya-maya ko babanggitin yung reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan, ha? Okay, Cheese Escudero.
1: Si Cheese Escudero ang napakasayang.
0: Napakasayang?
1: Na okay. Politiko. Mm-hmm. Nakita ko yan sa peak of his career in 2009, na halos hindi mahulugan ng karayom ang crowd. Yung popularity niya, no?
0: He ran alongside
1: 2009,
0: Miriam Santiago.
1: Yes.
0: Di ba? VP ni dating Senator Miriam.
1: No.
0: In the 2022 elections. Ah, 2016.
1: No. Si Grace po.
0: Ah, Grace po.
1: Una nagplano yung 2010, una nagplano.
0: Miriam
1: N. Bong Marcos.
0: Bong Marcos. Okay, sige.
1: So una nagplano yung mag-presidente 2009 nung nakita niyang si Senator Noy Aquino ang tatakbo, matras. After that, nung sunod na wave, 2010, 2016, yun yung Grace and Cheese Escudero.
0: Cheese Escudero, okay.
1: Nakita
0: president
1: natin...
0: President material ba?
1: President material. Uh-huh. Kaso may kakulangan na hindi mo ma-explain.
0: Oo.
1: Kasi pag titingnan mo, parang para bang madulas. Parang hindi mo maituro.
0: Always on the safe side.
1: Oo.
0: Yan.
1: Pero nagkaroon siya ng defining moment nung Senate President siya at siya'y inalis at binigyan siya ng chance to explain.
0: Yeah.
1: Siya rin yung nag-explain ng forthwith.
0: Yes.
1: No? At apparently pinanigan siya ng Supreme Court.
0: Yes.
1: No? Napakaliit na probinsya ang pinanggalingan sa Sorsogon. May pag-asa ito kung siseryosohin niya yung mga bagay-bagay. Naging issue sa kanya yung salin niya.
0: Yes.
1: Naging issue sa kanya si Hart. Na supposedly makakatulong sa kanya dahil popular, pero yung ostentatious display of wealth ni Hart, medyo may issue. Di ba?
0: So, challenging kay Cheese.
1: Challenging. Tatawid ba yan? Si Cheese Escudero ay para kay Cheese Escudero.
0: Okay.
1: If the offers are right, and for so long as siya ang magiging Senate President, posibleng tumawid.
0: Pero ang feeling ko, suicide sa minorya kapag ka tumawid si Cheese at maging Senate President.
1: Yes.
0: Dahil...
1: they will not allow that.
0: Plus, there is no guarantee na susundin sila ni Cheese.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes. So siguro ang kay Cheese para lang
0: tamang
1: gusto niya
0: kay Cheese, kay Cheese.
1: Oo, at saka gusto,
0: meron siyang sariling ano eh.
1: Oo, meron siyang sariling timeline, meron siyang sariling mundo.
0: Oo.
1: Pero iyan ay isa sa mga matatalino at talagang naghanda.
0: Okay.
1: Hindi ko lang alam kung bakit nandoon na siya yung isang paa niya nandoon na to be Senate President and
0: right,
1: probably
0: right.
1: Aim for the ano no. Pero naalis siya doon, nakita rin natin kung paano siya pinaghawak ng baso. So yung mga ganyan, it shows into your character. Biro mo, Senate President ka na, pinaghawak.
0: Ginawa kang waiter.
1: Oo, di ba? So, but he will be, I think, one of the strongest voices to raise issues on the impeachment.
0: Oh, we are not trying to malign ha, yung trabaho ng mga servers, waiters.
1: Hindi,
0: no? Isinasalarawan lang po namin yung nangyaring event sa Malacanang. So, okay ka kung si Cheese Escudero babalik magiging Senate President? Because sabi ko nga, there is no guarantee na kayan lang kontrolin ang isang Cheese Escudero.
1: Ang problema niyan, Johnny, kailangan niyang maging tapat. Ano ba talaga nangyari sa budget ng 2020?
0: Yeah.
1: 2025. Kasi siya dyan eh, at saka si Grace po, di ba, dyan yung malalaking insertions na nangyari.
0: Okay. Yung budget na yan hanggang ngayon, still in question.
1: Naka... Oral arguments pa.
0: Oo. Ay, nako. Okay. Inuuna ko lang yung nasa Mayoria. Mamaya babalikan natin yung... Okay. Bongo.
1: Si Bongo, katulad nga ng sinabi ko sa iyo, meron diyang lima na siguradong boto kay BP. Si Bongo, loyal of course yan sa tatay. Not necessarily kay Vice President.
0: Yeah.
1: Okay? Nabalik sa kanya ang health.
0: Mm.
1: So yung Malasakit Centers mukhang mabubuhay uli. Na ang dami
0: hanggang kailan?
1: Yun nga, hanggang diba? Mapaltan ka uli, di ba? Yun ang isa sa mga magagandang serbisyo publiko ni Senator Bongo. Maaasahan siya in the sense na sa tingin ko yan ang walang absent pa na senador eh. Parating umaattend. Hindi mo naririnig ng madalas. Again, articulation issue, no?
0: Yes.
1: Pero maaasahan mo siya nandyan.
0: Mm.
1: Sa tingin ko, kung hindi man lang niya napropromote yung mga nagawa ni dating Presidente Duterte, isa siya sa mga naiiwan na lamang na talagang sumunod sa tapak niya. Napakaswerte niya kasi staff lang eh. Nung sinabi ni Presidente, nung sinabi ni Presidente, tumakbo ka. So makikita mo, kay Senator Go, yung conversion power ng isang Presidente Duterte, napanalo niya yung aid niya.
0: Okay.
1: That's big.
0: Noong 2022, he rerun for the Senate, no? At nag-number one. Anong learnings natin dito? Kasi alam naman natin na Bongbong Marcos na yung nakaupo, hindi na sila maganda, hindi na maganda yung relationship ni Bongbong at ni Inday. And yet, nag-number one pa si Bongo.
1: Matibay ang Duterte base.
0: Uh-huh. Meron pa?
1: Convert.
0: Meron pa rin.
1: Meron ba yan?
0: Meron bang solid Bongo na hindi...
1: Yan ang kailangan pag-aralan.
0: Okay.
1: Na kung pwede bang ihiwalay, alin part ang Duterte, alin part ang Go.
0: Because in the before, prior to the 2022 elections, I did a mock survey. People on the street survey. Tinanong ko yung ating mga kababayan kung sino yung kanilang pipiliin na maging senador. Taxi drivers, mga nagtitinda ng fishbowl. Alam mo, isa yung sagot sa akin. Boss, loyalista ako eh. Pero ang number one ko si Bongo. Because of Malasakit.
1: Malasakit, malaking
0: bagay. So, ibig sabihin na cement ni Bongo yung kanyang pagiging public servant.
1: Yes, yes.
0: Di ba?
1: At saka, di ba yan yung...
0: Dito siya hinahanap.
1: Nagkasunog. Ang unang hinahanap, si Bongo.
0: Okay.
1: So talaga nandun. Makikita mo yung action kaagad. Yung...
0: So, merong need creation na ginawa si Bongo.
1: At saka yung Malasakit, talagang ang dami natulungan. Kaya nga naging issue yung PhilHealth.
0: Okay.
1: Di ba? So, hopefully, maibalik yung Malasakit.
0: At tandaan po natin, ha, si Bongo, the only senator na nagpunta sa NAIA. Nung huhulihin na si Digo.
1: Yes, yes.
0: At nagpunta pa sa Tarma.
1: Villamor.
0: Okay. Sinong kasunod? Ako, marami ko natututunan sa ginagawa natin na Professor Tigia. Rodante Marcoleta.
1: Yan si Rodante Marcoleta, ang leon ng Senado.
0: Leon ng Senado.
1: Ay, parating nakasimangot eh. Pero yung mga sinasabi, talagang anganganghang.
0: Okay, okay.
1: At saka magtataka ka, saan mo naman nakuha yan?
0: Totoo bang siya yung next Miriam?
1: Oo.
0: In a way?
1: Oo.
0: Oh.

0: kapatid nga, no? Kapatid panganay. Ng pangulo, panganay na kapatid. Uh-huh. I'm sure kilala niya ang kung sino si Bongbong Marcos, and yet she still choosing to mm-hmm. partner with Inday.
1: Mm-hmm. Bakit ganun? Sa tingin ko, yan yung tanong mo, yan ba'y bayad, utang na loob?
0: Uh-huh.
1: Sa tingin ko, yung ginagawa,
0: ito yung utang na loob.
1: Yaan.
0: Totoo.
1: Dahil nailibing ang tatay niya.
0: Mm-hmm. At hindi ito itinatago ni Ivy.
1: Oo. Oh,
0: the only Marcos yata, di ba?
1: Yeah.
0: Oh.
1: Na simula ng FBR time,
0: mm-hmm.
1: marami na sunod-sunod na presidente ang nagkwakwa na pwede bang ilibing na namin ang tatay namin, pwede ba namin iuwi. Si presidente lang sa first 100 days,
0: mm.
1: sinabi niya, sige, ilibing niyo na. Supreme Court, sige, pumunta kayo, pero kung hindi ko yung hintayin, ilibing niyo na.
0: At hindi sa basta-basta libingan.
1: Oo,
0: libingan
1: ng mga bayani. So, si Senadora Amy, ang background niyan, yan ngayon sinasabi ko sa iyo, isa sa mga...
0: Paralegal.
1: Paralegal, oo. Pangalawa, uh-huh. aba, magaling yan sa communication at yeah. talagang whether creative o ano, mm-hmm. maaasar ka talaga kung ikaw ay nasa kabilang side.
0: Correct, dahil correct.
1: Sasabihin niya talaga. Kung anong kuminsan, hindi mo uh-huh. na dapat sabihin, sinasabi pa.
0: PR woman din ito eh.
1: Oo,
0: magaling
1: oo,
0: sa PR.
1: Magaling sa PR. At yan ay nanggaling from local, nag-congressista, tapos senador.
0: Yes. Nag-governor pa yan.
1: Oo, yeah. governor. So, tatawid ba yan? Hindi.
0: Hindi tatawid.
1: Eh kasi nabalik na sa kanya ang Committee on Foreign Relations.
0: Mm-hmm.
1: Natandaan mo ang Committee on Foreign Relations ang nagtanong, paano nyo ba dinala ito? Doon nakita lahat ang evidence
0: yes.
1: na ginawa ng administrasyon para mapadala si Presidente Duterte sa The Hague. Si Senator Marcos ay patuloy na tumitindig behind VP Duterte.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo yan mawawala sa kanya. Na tinulungan ni VP Duterte na halos maalis na siya doon pero
0: yes.
1: talagang hawak-hawak at talagang tinulungan para manalo. Tatawid? Hindi yan tatawid.
0: Plus si Senator Amy, siya yung nag-convince kay Inday na tumakbo ang Vice President. Yes, di ba? Yes. Kasama si Gwen Garcia ng Cebu.
1: Oh, tapos ngayon may lumalabas no? na ang nabudol daw si Presidente.
0: Oo, nabudol
1: ano
0: pa daw si Bongbong.
1: Ano naman yun? Ang nagbigay na, nag-slide na siya pa ang nabudol.
0: Si Boss Franco Teves ng Rizal, sabi niya, sana laging bisita si Ma'am Malu.
1: Uy,
0: diba? Sabi ko sa iyo eh.
1: Mr. Teves.
0: Ah, nagkakaroon na ng clout ang ating kaibigan, Professor Malu Tikia. Okay, Robin Hood Padilla.
1: Ay, yan si Robin, no?
0: Ito very colorful.
1: Oh. Ayaw tumakbong senador.
0: Uh-huh.
1: Noong 2022,
0: uh-huh.
1: ayaw tumakbong senador. Pinaglaban niya ni Presidente, ni Vice President Inday. Wala akong pakailan, basta ang number 12 si
0: Robin.
1: Robin, hindi ba nag-number one siya?
0: Nag-number one.
1: Ang sabi ng karamihan, tanga naman daw, mahina, alam nyo ho, hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Tingnan nyo ho ang record ng Senado. In the past few months, siya lang parate ang may ini-sponsor,
0: mm-hmm.
1: siya lang parate ang may committee report. Masipag na tao. Mali siguro ang packaging dahil mas nakikita ang pagiging yeah. artista.
0: Oo, oo.
1: Diba?
0: At kuminsan yung pagiging brusko.
1: Oo, yeah. oo.
0: Because of his character.
1: His character.
0: Sa showbiz.
1: Oo. Pero pag nakita nyo ho yan, napaka-soft-spoken pag nakilala nyo. At malalim, Sir Johnny, napakalalim pagkausap mo. Masarap kausap si Binoy.
0: Mm-hmm.
1: History,
0: parang na,
1: si Bonifacio. Oh. Yung mga leaders talagang ang yaman at saka ang lalim ng mga pananaw.
0: Oh.
1: Yun nga lang, artista. Ang isa pang sinasabi ng karamihan, huwag niyong porluminosin si Senator Padilla dahil siya lamang ang bukod-tanging Muslim sa Senado.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ay underrepresented nga ho ang mga Muslim.
0: Yeah.
1: So siya yun. Kaya huwag niyo nating gawing issue yung tinaasan lang ng boses, nagbalat si Buyas na. Hindi ho eh. Madali naman hong kumamay kay Senator Kiko.
0: Mm.
1: Kaso Muslim siya.
0: Oh.
1: May rinerepresent siya.
0: Okay.
1: So kung kakamay ka dahil tinaasan ka ng boses, sa tingin mo tama at matutuwa ang mga Muslim?
0: So yan ang hindi na pagkakwentuhan.
1: Oo. Di ba meron
0: pa siyang inaalagaan? May pinoprotektahan?
1: Oo, at okay. meron pa siyang isang beses na nagbayang mag-ilaw,
0: yeah,
1: naka-point
0: yeah, yeah.
1: yung kamay.
0: Oo.

0: Ay mayroong isang online publication ang sinabi ng babastos daw sa Watawat. Hindi ho, yun ho ang pagpupugay ng Muslim.
1: Okay, okay.
0: So hindi ko ho maintindihan. Again, masyado tayong judgmental, lalo na yung mga nakapag-aral na we're putting him down. He actually was a number one senator.
1: Yeah, that's right.
0: Right? So,
1: okay, tatawid?
0: So, hindi.
1: Hindi tatawid.
0: Hindi yan tatawid. Kanina, yan ang magpapakamatay para sa mga Duterte.
1: Kanina nangingiti ako eh, dahil ang tawag ni Professor Malu kay Senator Robin, Binoy.
0: Binoy.
1: Hindi nyo ba napapansin, hawig pala ni Professor Malu si Vina Morales?
0: Sino?
1: Si Vina.
0: Naku naman, ang layo. Nakakahiya kay Vina.
1: Tingnan natin yung sasabihin ng ating mga kababayang Pilipino. May hawig pala kay Vina Morales. Si Professor Leguia.
0: Si Padilla ay pagmasdan ho nyo ha. Kasi pwede ho yung maging vice presidente. Kasi
1: okay,
0: galing
1: okay
0: ng Baguio. Galing ng Nueva Ecija.
1: Uh-huh.
0: Muslim.
1: Okay. So meron siyang...
0: Diba?
1: Followings.
0: Tanda, balikan natin si Gloria, si GMA at si Kabayan.
1: Yeah.
0: Diba sinabi, kunin mo si Kabayan
1: yeah
0: para maging mas popular ka.
1: Yes.
0: Hindi naman kaya, kailangan ni BP Inday yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero yan ang loyal sa mga Duterte, si
1: okay
0: Senator
1: okay
0: Padilla.
1: Yeah. Okay. Joel Villanueva.
0: Oh, ito end of term niya. Kaso ang problema sa end of term niya, naipit sa...
1: Flood
0: sa Bulacan,
1: din
0: flood control, yes, no? Tatawid ba siya? Eh, masyado siyang diniin.
1: Mm.
0: Hindi na siya, hinusgahan na siya, hindi pa na nagpa-file ng kaso.
1: Yeah.
0: So sa atin kasi ho, meron ho tayong prinsipyo, kung may kaso, di ipailan. At bayaan ng korte ang magdeklara kung guilty ka o hindi. Mm-hmm. Hindi yun tayo ang magdedeklara, hindi pa napafailan.
1: Si Senator Joel, nung time ni...
0: ni Pinoy.
1: Time ni Chief Escudero, siya rin yung majority.
0: Oo. Magaling na majority floor.
1: Okay.
0: Masipag, di ba? Consensus.
1: Mm-hmm.
0: Alam niya kung ano yung mga important issues sa kanya.
1: Uh-huh.
0: Yun nga lang, minsan, he is mistaken to be not so serious about certain things.
1: Mm-hmm.
0: Or, he is too rabid as being anti-SOGI bill,
1: yes,
0: anti-reproductive health, anti-divorce. Pero yun yung paniniwala niya eh. So, dapat respetuhin natin yun.
1: Kasi yung kanyang roots, hindi ba Christian ito?
0: Christian.
1: Oo, yung kanyang tatay na congressman ay spiritual leader ng
0: Jesus
1: isang...
0: Jesus is Lord.
1: Jesus
0: yeah
1: is Lord, no?
0: Oh.
1: So, posible na may influensya yung kanilang... religious affiliation.
0: At saka kung titingnan mo yung personal life niya, namatay ang nanay niya, COVID, namatay ang
1: yung
0: kanyang
1: kapatid
0: na
1: mayora. Yeah.
0: Tumatanda ang tatay niya. Hmm. So parang ang isa sa mga factors na tinitingnan niya, sinong susunod sa
1: yeah
0: simbahan.
1: Hmm, hmm,
0: so iniisip niya yon. Tapos na nasama pa siya sa Bulacan
1: yes
0: flood control.
1: Tatawid ba?
0: Pakiwari ko hindi.
1: Aha. Uh-huh. What are the chances?
0: Ito na kasi yung...
1: Anong numero?
0: Sa tingin ko, 60% will stay with the
1: okay
0: majority.
1: Okay.
0: Ito na kasi yung last chance niya.
1: Oo.
0: Hindi na siya re-electionist.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: So he has to make go with his decisions now.
1: Yeah. Okay. Camille Villar.
0: Oh, si Camille. Bata pa yan. Benjamin of the Senate.
1: Mm.
0: Makikita nyo, parati siya ho ang nag-o-out sa mga nag-o-out kasi siya... May tradisyon sa Senado, yung pinakabata ang dapat magpapa-oath, no? Hindi pa niya na-establish ang sarili niya. Nag-aaral pa ng ropes,
1: okay,
0: no? Isa yan sa pinag-uusapan na tatawid kasi kukumbinsihin dahil naiipit nga yung pamilyang Villar sa
1: naku, yung
0: kalang
1: business empire, di ba?
0: Oo. Pero siya rin yung nagsabi na ang tatawid Judas.
1: Oo.
0: So that declaration alone will tell you she will not cross.
1: Mm.
0: And I think the fact na parehong magkapatid umalis sa dating majority.
1: Oo.
0: At lumipat dito kay Alan Peter, that's already a decision made I guess by the family.
1: Pero itong si Camille Villar noong 2025 elections, hindi naman ito winnable eh. nung nasa poder ni Bongbong.
0: Oh, oh.
1: When Inday Sara raised her hands.
0: Oh, oh.
1: At well, tiningnan natin lahat na endorsement yung ginawa ni Inday. Doon lang nag-shoot yung kanyang numbers eh, hindi ba?
0: Oo. At saka Johnny, tatandaan natin, ang unang nagbigay ng pondo kay PRRD nung kandidato siya, was the father.
1: Ah, okay. Okay.
0: So, sa tingin ko yon parang sinuklian lamang yung kagandahan loob na ginawa noon. Alam mo, nakakatawa dyan. Karamihan sa kanila, nasyonalista. Kaya sabi ko, ano ba kayong nasyonalista? Ang gugulo nyo. Nagpapahiram kung kanin-kanino. Pero, Alan Peter, nasyonalista. Yeah. Aimee Marcos, nasyonalista. Bongbong Marcos, nasyonalista.
1: Pero sila-sila?
0: Kaya nga sabi ko,
1: they're not united.
0: Kay former Senate President Manny Villar, sir, ano ba naman yung mga nasyonalista mo? Hindi, malo kasi kanya-kanya yan.
1: Sige. Okay. Sandali, sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, baka hindi ko na maisingit, magandang hapon mga ka-JGL at sa iyo Mamalu. Sa tingin ko medyo tagilid sila na ma-impeach si VP Sara. Unang-una merong 13 senators na nakasuporta kay VP. 9 votes lang ang kailangan ni Vice President Sara na ma-dismiss.
0: Mm-hmm.
1: How many votes ang kailangan?
0: Kailangan ng 16,
1: di ba?
0: 2/3.
1: Okay.
0: Tama yung kanyang opinion, ha? Kasi ang sabi sa Constitution, 2/3 of all members.
1: Okay, okay.
0: So kahit na sinasabi, sige, tapusin mo muna at baka magtampo naman yan.
1: Para ma-dismiss,
0: oo,
1: may 4 na boto nang nakareserba. Sa ngayon, ang susunod usapang CONAS.
0: Okay. Uh-oh.
1: Yes.
0: Ano, so, first name? Saying,
1: Jaime.
0: Jaime, tama yung iyong sinabi, no? 2/3 of all senators, which means 16 dapat to convict.
1: Okay.
0: Anything less, acquitted.
1: Ah, importante yung sinasabi ni Mamalu.
0: Oh.
1: 16 votes to convict.
0: To convict.
1: Less than 16, tama ba?
0: Oo, acquitted.
1: Acquitted.
0: So, yung ginagawa nilang inaalis ang mga senator, kakasuhan, hindi daw pagbobotohan.
1: Oh.
0: Hello. 16 nga ang kailangan to convict, ba't yung aalsin yung mga kakasuhan at lahat?
1: Wow, that's a very good point.
0: Diba?
1: Oo.
0: Hindi ko maintindihan yung math nila,
1: Johnny. Numbers game ito eh.
0: Oo. Oo. Kung ngayon may 13 na, assuming, ang sinabi ko sa'yo, 5, diba? May 5 na. Sa 24, may 5. So, naiiwan na lang sa'yo ay 19.
1: Yes.
0: 19.
1: Yes.
0: Ha? Yung 5 sigurado.
1: Mm-hmm.
0: O, sino pa dyan ang most likely? Ang sinabi lang natin na sigurado, si Go, si Padilla, si Marcoleta.
1: Bato.
0: Si Bato at si Marcos.
1: Yeah.
0: O, kung ang Villar sumama.
1: Mm.
0: Kung ito ang na. Cayetano sumama.
1: Siyam na.
0: Dyan,
1: tapos na ang boxing.
0: Dyan pumapasok ang siblings.
1: Yes.
0: Kasi apat ang magkakapatid. That's a total of 8 votes already.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: So you have the Tulfos who will probably not vote, who would probably convict. You have the Villars.
1: Yeah.
0: You have the Cayetano and the Estradas.
1: Yes.
0: Oh. Eh si Goodwin na punta hindi ko wag na baka magalit si Senator JB.
1: Okay. Teka muna, sabi ni Ma'am Anna Gray mula sa Australia ito. Ang kapal, babasahin ko verbatim, no? Galing dun sa comment nung ating listener. Ang kapal ng minorya ayaw tumanggap ng pagkatalo. Biesport, bakit ipinagsisiksikan ang kanilang mga sarili? Be man enough and take care of the people who rely on you. Wala daw bastusan talaga.
0: Yes.
1: Okay?
0: Yun yung tradisyon eh.
1: Okay.
0: Alam mo, nung unang panahon pa, nakita niyan si Angara, pinalta ni Neptali.
1: Mm.
0: May 4 na nag-head nung pagpapalit. Talaga hong ganun ang institusyon. Pag hindi na ho gusto ng mga membro ang pagpapalakad mo, magpapalit. Ang problema ngayon ho, may nakikialam na tagalabas ng institusyon. Kaya sinisindihan at lahat nag-iikutan.
1: Okay.
0: Oo.
1: Ako ang 2 cents ko dun sa magkapatid na Villar, although si Camille pa lang yung dinidiscuss natin. Tatawid or hindi, no? Yung business empire ni Manny Villar ay iniisa-isa.
0: Mm.
1: No? pinipila yung operation, nandyan yung kanyang prime water at kung ano pang mga business interests. Pero ang politika kasi sa atin dito, mamalo, may hangganan eh. And remember, kung hindi ma-i-impeach si Inday at tumakbo sa 2028 elections, the good old days ng Bongbong Marcos at ng kanyang mga chuwari-wariwa, nabibilang ito.
0: Tama.
1: Okay? So, siguro sa ngayon, no, affected yung yung business interests ng mga Villar, pero taktisya naman si Manny. Alam niya kung hanggang kailan matatapos itong dilubyo na ito, eh, di ba? So ako, personally, I doubt na si Camille Villar mag-over the bottom.
0: Agree ako dyan.
1: Okay. Mark.
0: Si Mark yan may potential.
1: May potential?
0: Oo, may potential for a higher office.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: Nakita naman natin ang ginawa niya sa DPWH, kung paano niya ginawa yung build. Yeah. Unfortunately, yung witness nila sa Undersecretary Bernardo was saying guilty daw yan sa food flood control. So let's see the case that will be filed. Matalino, marunong...
1: Engineer ba siya? May profession?
0: Hindi. Business. Oh, okay. Business okay. Ad. May master's degree. Napangasawa ang anak ni General Aglipay. So, napakayaman yung background niya. At the same time, nag-head siya ng build. Yun ay isa sa mga importanteng legacy ni Presidente Duterte. Ngayon, siya ay nanumbrahan bilang chairman ng finance.
1: Okay.
0: Yung counterpart ng APRO. So, tingnan natin kung magagawa niya yung nagawa ni Senator Gatchalian na talagang renendahan ng executive sa mga... Again, ha? Executive. Renendahan. So, makikita mo yung importansya ng finance chair ngayon sa Senado.
1: Okay.
0: Lilipat ba yan? I doubt very much. Okay. After sa ginawa sa mga tatay, papailan ang threat, papailan. Kung lalipat ka, hindi ka namin papailan.
1: May influence ba ang Manny Villar sa desisyon ng dalawa?
0: Oo.
1: Malaki?
0: Malaki.
1: Okay.
0: Kaya hindi magiging dalawa ang lumipat sa Cayetano wing.
1: Oo.
0: Kung hindi nagdesisyon ang magulang.
1: And they will not decide against each other.
0: No.
1: Hindi.
0: Kaya kita mo, nagsama eh. Di ba usually sa politika, yung isang kapatid nandyan, isang kapatid. Ito, sa siblings, ngayon ko lang nakita in the history, nasa isa lang kampo sumama.
1: Ayun. Kaya kanina may the good one eh.
0: Oo, diba? The good one, di ba?
1: Bam Aquino.
0: Si Bam may future.
1: Okay.
0: Hindi ko lang alam kung
1: VP material.
0: Oo.
1: Diba?
0: Hindi ko lang alam kung handa ang bansa for another Aquino.
1: Oh,
0: 'di ba?
1: Okay.
0: Kasi Aquino rin.
1: Okay.
0: Parang ang nakukuha ko sa mga surveys namin, iba naman pangalan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nagdalawa na tayo ng Aquino, nagdalawa ng Marcos in the event na si Inday ay tumakbo,
1: dalawang
0: ang sense ko, although very qualified, 2028 may not be his time.
1: Okay.
0: He has to wait it out.
1: Okay, okay. Pero okay lang kay Bam dahil hanggang 2031 pa.
0: Yes, kakatakbo lamang. At sa tingin ko, sa impeachment, kinuyog na yan eh. Nung may sinabi siyang pabor sa mga Duterte.
1: Yes.
0: So sa tingin ko, he will be one of those who will be very neutral.
1: Mm.
0: Although he has no relationship with the vice president, but dissenting politika si Bam eh.
1: Okay, okay.
0: So yun yung nakikita ko dyan.
1: Tapos na ba yung rivalry ng Marcos Aquino? Kasi nakikita natin yung mga dating defenders ng Cory regime ay unti-unti nang
0: apparently yun ang unity team.
1: Ito na yung unity team.
0: Unity team.
1: Okay.
0: Ang unity team ngayon, Marcos, mga pulahan, mga
1: so,
0: dilawan.
1: So Marcos,
0: yung dating anti-Marcos.
1: Tapos ano bang tawag dito sa mga tie a yellow ribbon eh, hindi ba?
0: Oo.
1: Plus the communist.
0: Plus the communist.
1: Okay. Aha. Next is Win Gatchanian.
0: Oh, yan yung sinasabi
1: na pinupush.
0: Pinupush maging Senate President. Yeah. Alam mo si Senator Win handa yan. Kumbaga, he has done his work in various committees. He led the Finance Committee twice already. Mm. Nakita naman natin kung paano lumago ang Valenzuela.
1: Walang scandal?
0: Walang scandal. Except the yung girlfriends.
1: Okay, and, okay. At, pero walang mga corruption-related issues, no? Kayo, oh, wala, di ba? Parang malinis.
0: Oo,
1: okay.
0: Oo. But does he have the fire on his belly? That's another thing. Kasi you may be very, very good but will squeamish when it comes to political partisanship.
1: Yeah.
0: So, hindi ko alam kung dun sa aspetong yun handa siya. Pero definitely, to be a Senate President, yes.
1: Okay. Well, Risa Ontiveros.
0: Si Risa... Ano ba sasabihin ko kay Risa?
1: Next question, please.
0: Oo, di ba? Si Risa, ang advocacy niya consistent.
1: Yeah.
0: Doon mo siya masasaluduhan.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung... Ready na ba siya sa 2028? I doubt very much. Nandyan ang akbayan. Consistently... ngayon, naka-three seats sila. So, malaking bagay yun. Tumulong kay Bam Aquino. Tumulong kay Vico Soto. So, yung new politics...
1: Maraming may... grupo ang ML ni Leila De Lima. Di ba?
0: So,
1: nandiyan pa yung kabataan party list.
0: Ang problema lang dito kay Risa, gigil na gigil sa isang side.
1: Yeah.
0: Gigil na gigil. Walang hindi na reasonable. Gigil na gigil siya na dapat tapakan ng mga Duterte, alsin sa mundo ang mga Duterte, masama ang mga Duterte.
1: Wala siyang sinabing hindi naman tama. Wala siyang sinabing maganda.
0: Oh, wala siyang nakikitang
1: wala
0: magandang
1: nakikitang
0: nagawa.
1: Magandang nagawa.
0: Oo, tama. So, yun.
1: Okay. All right. Ping Lacson.
0: Si Ping,
1: magre-resign na daw eh.
0: Saludo nga ako diyan eh.
1: Oh.
0: Nung tumakbong presidente, ito yung presidente ang kailangan natin dahil kayang
1: pero
0: may disiplina.
1: Pero did you vote for Ping Lacson?
0: Nung 2022.
1: Siya ang presidente mo?
0: Oh.
1: Pareho tayo.
0: Kaso, sana nag-retire na lang siya. Ngayon kasi...
1: Bakit doon napunta?
0: Nangihina ako doon sa mga decision niya eh.
1: Okay, okay.
0: Una kang tumayo sa tungkol sa flood control. Tinira mo ang Oriental Mindoro. Ako'y taga-Oriental Mindoro. So nagulat ako doon. Tinanong ko yung mga politika sa aming probinsya. Totoo ba yan? Ganyan-ganyan. Nag-park lang daw ng pondo. Ganyan-ganyan. O eh bakit pagkatapos mo nagsalita, tumigil ka na sa mga congressman? Bakit pagkatapos mo bumalibaliktad ang kung sino-sino, ayaw mo nang tawagin ang Brave 18. I thought, ang sabi niya, I will go where the evidence would go.
1: Yes.
0: Unfortunately, he's not going in that direction.
1: Mm.
0: He used a very old trick of respecting parliamentary immunity by not inviting the speaker.
1: Yes. At siya mismo, parang naging speaker ni Martin Romualdez.
0: Oo, diba?
1: Noong inabsuelto niya at the height of the investigation, inabsuelto niya kagad ang Martin Romualdez.
0: Tapos ngayon ko lang siya nakitang pikon na pikon kay Senator Marcoleta.
1: Uh-huh.
0: Na halos kulang na lang niyang sakalin eh.
1: Hindi ito yung Ping Lacson na hinangaan natin.
0: Oo.
1: At ibinoto natin.
0: Oo,
1: hindi ito.
0: Hindi ito.
1: Ibang tao na yung nakikita natin. Okay.
0: Kaya sabi ko, sir, sige na mag-resign ka na.
1: Alright. Lito Lapid.
0: Si Mr. Lapid, ang dakilang tahimik sa Senado. Hindi naman sa ayaw niyang pumusisyon. Hindi naman sa ayaw niyang magsabi ng posisyon niya. Siguro dahil ganun lamang siya.
1: Hindi, magkakaroon ng problema si Lito Lapid kung sumama siya sa mayorya.
0: Bakit?
1: Kasi kinakailangan niya mag-explain.
0: Tama ka.
1: Kinakailangan niya depensahan yung kanyang desisyon.
0: Pero yaan ang pwedeng tumawid. Kung naghahanap ka ng 14th, pwede yan.
1: Okay.
0: Kasi sa kanya, loyalty lang sa kaibigan kay yun sa Macho Club, si, right. si Soto at si Lacson.
1: Okay.
0: Other than okay. that, pag siguro sinabihan mo na tungkol sa bayan, tungkol sa Senado as an institution,
1: oh.
0: he can probably be number 14.
1: Dahil barkada niya si Jinggoy eh.
0: Oo.
1: Hindi ba?
0: Oo.
1: Okay.
0: Diba? Tapos, barkada rin niya si Padilla.
1: Si Robin, oo, oh, tama.
0: So yung mga artista dyan sa molde ng Senado.
1: Wow, that's a good ano ah.
0: Diba?
1: Merong artista factor pagdating oh. dito sa decision making.
0: Diba? Kasi sila alam nila
1: okay.
0: what is to be popular and be elected.
1: Aha,
0: kaya
1: aha.
0: nga sila nasa Senado, diba?
1: So could be, the swing
0: could
1: man.
0: Be. Could be, no? yeah. That's a good title for oh. him, ha? Sabihan mo sa kanya, sir, ha? Kayo ang swing man. Kahit alright. sa impeachment, he might be okay. a swing.
1: Well, Mig Zubiri.
0: Si Migs, dyan ako nagulat. Kasi taga Mindanao. Malaki magkaibigan niya ni VP Sara. Ang tatay niyan, talagang pag Mindanawan sila, Mindanawan sila. So nagulat ako na bigla na lang, akala ko nung una dahil majority floor leader siya, out of tradition, I will stay with the Senate President.
1: Yeah.
0: But when he said, I'm leaning towards the minority, doon ako nagulat. Hindi ko alam.
1: And maintaining his independence
0: yes.
1: daw. Ha?
0: Mm. Ang hindi ko, sa tingin ko, tactical yan para sa boto sa impeachment.
1: Okay.
0: Because I doubt very much that he will vote for conviction.
1: Mm-hmm.
0: So, sa tingin ko, naglalaro siya ng maaga para later on, kung bumoto siya, wala siya dun sa side ng majority.
1: Right, right.
0: Yeah.
1: Okay. So, dyan na mapasok yung pagiging independent niya raw.
0: Daw.
1: Hindi ba?
0: So, let's see how it will turn out.
1: Kiko Pangilinan.
0: Si Kiko, dapat yan ang impeachment
1: hindi
0: manager
1: ka ba
0: eh.
1: Na, nagulat nung, pangilan ba si Kiko? Number 6?
0: Yeah.
1: Number 6?
0: Oo, oh, oo, oh, oo.
1: Oh. Nung 2025 na naka-bounce back pa?
0: Oo, oh,
1: oh.
0: Hindi, pero kasi pag si Sharon.
1: Ah, okay.
0: Si Sharon went around.
1: Si Sharon na nag-endorse oh, talaga. Okay. So, Kiko Pangilinan, anong, what are we to expect from this guy?
0: Nothing much.
1: Aha. Uh-huh.
0: The reason why I say nothing much is his entire career doesn't have enough definitive moments
1: mm.
0: na masasabi mo, ah, kailangan natin si Kiko dahil
1: tatak
0: ganyan.
1: Tatak Kiko to. Oo, diba? Walang
0: oo, parang,
1: ganun.
0: Although agriculture, yun ang gusto niya,
1: oo.
0: But even agriculture, hindi natin nakikitaan ng nag-improve ba.
1: Okay.
0: Associated siya kay Tito Sen
1: mm.
0: dahil kay Sharon. Kaya yung yeah. gagawin siyang impeachment manager, napakahalaga nun. Dahil siya nga lang ang lawyer sa minority.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: I cannot say much of him. He was supposed to be a very promising politician when he started. But right now, isa yan sa mga gigil na gigil eh.
1: Pero mag-i-stick ito kay yung roster ni Tito and
0: yeah oh
1: sa so hindi siya
0: hindi yan hindi lilipat.
1: Okay. The former Senate President Tito Soto,
0: alam mo eh, yan nagtampo sa akin kasi sinabi ko sa column, it's not very very easy to be a presiding officer in an impeachment court
1: mm.
0: especially if you're not a lawyer.
1: Okay.
0: I am not downgrading
1: kinasama niya ng loob yun.
0: Oh. I'm not downgrading is not being a lawyer. The point that I am trying to make is, kung hindi ka lawyer, hindi ka madaling mag-rule, hindi ka madaling pag-awatin ang conflicting ideas kasi hindi malalim ang jurisprudence na alam mo. Hindi ka tulad ni JPE, kumukuha pa sa American jurisprudence,
1: yeah.
0: kumukuha pa sa the English jurisprudence, sa barrister. Kasi malalim at alam niya kung saan i-interpret.
1: Mm.
0: Kung ang presiding officer sa impeachment court ay hindi lawyer, paano ka magru-rule?
1: Okay.
0: Paano mo sasabihin, Your Honor, you are out of order?
1: Mm.
0: Paano mo sasabihin na itong policy ito, titingnan mo pa ito dahil ito yung talagang governing jurisprudence.
1: Yes.
0: Napakahirap, mm. no? Hindi naman ang impeachment court eh ano to, itbulaga.
1: Okay.
0: So, ako...
1: Walang sugod bahay dito.
0: Ha?
1: Walang sugod bahay.
0: Walang sugod bahay, di ba? Walang tutulong sa'yo, walang phone in question.
1: Oh.
0: So, napakahirap noon. Mahaba ang kanyang serbisyo sa serbisyo publiko, magmula Quezon City hanggang sa Senado. Pero hindi ko nakikitang kakayanin niyang mag-rule as mm-hmm. presiding officer sa impeachment court.
1: Okay. Rafi Tulfo.
0: Masyado
1: will he be the next vice president come 2020?
0: I doubt very much.
1: Talaga ba?
0: Kasi di ba ang lokohan? Magaling na yung Tulfo Brothers pag-awayan ng mag-asawa.
1: Mag-asawa, oh.
0: Pagbansa, tumatahimik.
1: Mm-hmm.
0: So, I doubt. Flash in the pan kasi, it will take more years of being senator
1: okay.
0: to really be sure na, oh, this is not media.
1: Mm.
0: This is not awayan sa bahay. You know, this is being senator.
1: Oh, pero si Noli De Castro, tandaan natin, newsreader lang.
0: Oo, oo. Pero si Noli De Castro naman tumaya. Tumataya yun sa mga mahihirap na issues.
1: Okay, okay.
0: Kahit Viva Voce lang, hindi siya nag-explain.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ito tahimik eh.
1: Lalo na ngayon.
0: Lalo na
1: ngayon.
0: At sa bawat may issue, tumatahimik silang dalawa.
1: Okay.
0: Hindi ko maintindihan kung bakit.
1: Oh. Ito magkapatid. Okay. So, Erwin.
0: Sir Erwin, too early to say. Very identified with Martin Romualdez.
1: Yeah.
0: I doubt very much if he will leave the administration, mm. whether whatever majority they have there. Nagulo ang China-Philippine relations nung siya ang chairman.
1: Yeah. Mm.
0: Ngayon bumalik na kay Senator Marcos uli ang mm. foreign relations. So, let's see. Very popular naman sila eh.
1: Yes.
0: But they have to use their popularity.
1: Do you still believe na may influence pa rin si former House Speaker Martin Romualdez
0: yeah.
1: dito sa mga nangyayari?
0: Yeah. Bumoto nga siya ng impeachment. Nagpakita siya.
1: Okay.
0: Tapos nagsalita siya na uh-huh. I will not go down by myself.
1: Right, right, right.
0: So that is influence.
1: Something to be afraid of
0: yes.
1: ng present administration?
0: Yes.
1: So, itong si Erwin, may possibility na ma-impluensyan din ng isang
0: yes,
1: Martin Romualdez.
0: Yes, at posibleng pwede yung maging kandidato ng isang Martin Romualdez sa 2028.
1: Okay. The good one.
0: Si the good JB. One.
1: JB Hercito.
0: Alam mo yan, ayaw niya talaga magkaroon ng impeachment.
1: Personally?
0: To that, oo.
1: Dahil?
0: He is on public because it's very divisive and that is not good for the country.
1: Mm-hmm.
0: So, I will hold him on that, which means he would probably be abstain kung ganun yung position niya. Si JV, hindi katulad ng kapatid niya, ito sigurista ang kapatid niya.
1: Uh-huh.
0: Risk prone si Jinggoy.
1: Yeah.
0: Ito posibleng mag-majority floor pero nag-side siya dun sa minority.
1: Mm.
0: So, he would be one of the guys that we will probably look into sa 2028.
1: Okay. So, ayun, no? Nakita natin yung not just the political affiliations, kundi yung our two cents mm. kung sino yung pwedeng mag-alsabalutan, mag-over mm. the bakod, mag-stay, and how the Senate as an institution na kung paano niya talagang gagamitin yung kanyang karapatan to make this country something to be proud of naman. Hindi ba, Professor Malu? Ang tagal na natin hinihintay eh. 2022, ano na bang pangako ni Bongbong ang natupad?
0: Wala.
1: Wala pa.
0: Yung bagong Pilipinas lang rebranding.
1: Sa July, magkakaroon na naman tayo ng SONA.
0: Oh.
1: Ano na naman ang sasabihin
0: yung sa akin? Yung mahiya naman kayo campaign. Ano sasabihin mo? Kaya ngayon nagra-rush na magkaso-kaso para pagdating sa July, ang
1: meron
0: report,
1: siyang sasabihin.
0: Ito ang kinasuhan ko. Ito ang,
1: naku, very quickly, no? Humihingi na tayo ng konting oras kay Sana Ilustre. May mga senators from the majority na kinakasuhan. Will this affect the current lineup ng Alan Cayetano-led Senate?
0: Well, definitely. Kasi yung carrot and stick. May carrot, incentivize, at may stick, kakasuhan. So that is on play. It depends on the individual to weather the storm. Kung kaso, you know, you can be acquitted, you can be, kita mo naman si Presidente Estrada, pardoned, and he was able to run. It's just that, sa tingin ko napakahalaga na itigil na yung corruption, itigil na yung paglalagay ng malalaking pondo sa budget, ayusin nyo yung para sa tao, at ayusin nyo yung serbisyo publiko. Kasi ang kailangan natin talaga, public servants. Hindi natin kailangan ng politiko na ang ginagawa lang buong buhay nila ay magpayaman. Ang politika, hindi para sa pamilya. Kaya yung anti-dynasty, napakahalaga. No? So, kung makakakita tayo ng mga tao na magbabago at uunahin ang bansa bago ang bulsa, sa tingin ko, okay lang na dumaan tayo sa ganitong dilubyo ngayong administrasyon na ito. Pero kung tayo ilalampas nito at wala tayong natutunan at hinahalal natin ang pareho at parehong tao, may problema ang bansa.
1: Alright. Mga kaibigan, ang CEO at founder ng Publicus Asia Incorporated, Professor Malu Tikia, ating nakasama sa Palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Up next, Sunny Ilustre at ang kanyang Sally Masa. Humihingi po ako ng paumanhin kay Boss Sunny dahil nag-extend kami ng oras dito po sa Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez, pansamantala. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: J 8:10 a.m. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
5: BBC News with Govinda Gill. State media in China now says more than 90 people have been killed due to a gas explosion in a coal mine in Shanxi province. Rescue efforts are ongoing. The Democratic Republic of the Congo says Ebola cases have now been reported across several conflict-hit provinces. More than 170 suspected Ebola deaths have been recorded. The security forces in Bolivia say they'll open what they call humanitarian corridors through roadblocks set up by protesters demanding the resignation of the president, Rodrigo Paz, took office 6 months ago amid a worsening economic crisis. A woman with terminal cancer in Uruguay has become the first person in the country to die by euthanasia. Last year, Uruguay became the first country in Latin America to legalize assisted dying. A US jury has cleared the aircraft manufacturer Boeing of hiding safety problems with its 737 MAX planes. LOT Polish Airlines sued Boeing for more than $150 million in damages for lost revenue. Police in Russia have conducted regular raids on music bars and nightclubs as part of a practice which critics say targets freedom of expression. People have told the BBC they were threatened with guns, subjected to propaganda, and pressured to join the Russian army. Tens of thousands of people in California have been ordered to leave their homes after a huge chemical tank began leaking. The authorities say the tank contains over 25,000 litres of a volatile and flammable liquid used to make plastics. A British Olympic medal-winning rower, Matthew Wells, has been testing an exercise machine for space. It's supposed to help astronauts counter the effects zero gravity has on their bodies. Wells tested the machine during a flight simulating weightlessness. That's the latest BBC News.
6: The World in 2 minutes. At 7:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: 26.
10: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs.
12: The best dog places to visit.
13: The
12: best training for dogs.
13: Okay. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
16: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Okay, magandang hapon mga kaibigan. Sabado na naman, siyempre, ka-23 sa buwan ng Mayo 2026 at kasama na naman ninyo ang inyong lingkod, Sunny Ilustre, dito sa ating programang Sali Masa. At siyempre, kasali ang masa. Ang ating pong numero, 0917-58-6500, 0928-511-6985. Matutunghayan ang ating programa sa Facebook, YouTube, siyempre sa TV Plus Boxes, GMA for the Box, Sky Cable Channel 224, Signal Channel 29, at 810 8Gs sa talapihitan ng inyong mga radyo. Yan naman mga kaibigan. At siyempre, napakagaganda ng mga balitang makakakonsumi. Nakakakonsumi pala. Bakit maganda? Hindi, kasi marami po tayong balita ngayon. Kasi nga po, ayan. DOJ orders NBI to arrest Bato. Diba?

0: itong tawag dito, lituhin lang yung mga bumabaril sa kanya. Parang ano yan eh, protocol yon. Parang automatic yon na sa barilan, cover up yon, cover up ang tawag doon. Cover up shots. Di ba? Di ba pag may nakikita mo sa sine, yung dalawa, sasabihin ng isa, nung bida. Buti na lang marunong mag-English yung bida, kahit Pilipino yon. Cover me! Sasabihin ng isa, okay. Tapos, one, two, ibilang yon. Pag three, babaril yung isa, yung kasama niya na nakatago. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. So yung, on the other hand, on the other side, siyempre pumuputok, tatago muna yun. Hindi siya ngayon makakaputok. Habang tumatakbo ngayon yung isa, ganun. Ganun yun. Ngayon, ganun ang ginawa nung NBI. Maliwanag na wala siyang intensyon na pumatay ng tao, kundi gusto niya lang malito yung magpapaputok sa kanya at tumigil ng pagpapaputok kasi piniputokan na rin siya. Ay, gayon lang yon. So, yan mga kaibigan. Ang hindi maganda, ayun nga, ang Senado ay naging kanlungan ng isang fugitive, isang pugante na may legitimate warrant of arrest. Sa mga hindi abogado na katulad ko, kung ikaw ay may common sense, hindi mo na kailangan yung mga abogado magpaliwanag sa iyo. O kaya, kapag pinaliwanag ng mga tunay na abogado, especially legal experts, makinig ka na, maniwala ka na, huwag ka na kumontra. Yan ang sasabihin natin kay Senator Robin Padilla. That, sipin mo si Antonio Carpio, retired Justice of the Supreme Court. Ang dami-dami mga sina Attorney Barry, yung komentarista na dating congressman, si Edu Manzanas, si Ronald Lamas, ang galing niyan. Hindi yan lawyer, pero alam niya ang batas. O ngayon ganito. Ang sinasabi sa batas, according daw to 98, Republic Act 9851, yung cooperation ng bawat bansa, nagko-cooperate kung kaya't you have to honor the warrant of arrest issued by the ICC, an international court, legal international court, sapagkat yun ang nararapat. We have to give due respect and implement such, yung kataya ng ginawa nila kay former President Rodrigo Duterte, that the ICC, composed of a lot of countries, puro matitindi na mga abogado yan. Naku, hindi basta-basta mga abogado. Kung may abogado dito magaling, halimbawa si, bigyan kita ng example, si Attorney Fortun, doblehin mo yung mga abogado ng ICC. Ang isang katulad ni Senator Miriam Defensor Santiago, ganun ka-genius. Siya ang unang-unang Asian na naging abogado na tinanggap ng ICC. Imagine niyo, gano'ng katalino yon. So ngayon, kapag meron kang kaso at ICC ay nag-iimbestiga, todas ka na. Napakahirap na kontrahen yung mga abogado ng ICC. Ito kung napansin ninyo ito. Okay mga kaibigan, itutuloy natin ha. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang Salimasa. We'll be right back.
1: You're listening.

Ibabalik po ang Salimasa dito sa DCRJ Radyo Bandido. Kasama pa rin natin si AJ Austria dito po sa technical side natin. At syempre, mga balitang kutsero, hindi naman. Ano kaya? Iba yung balitang barbero, iba yung balitang kutsero. Ano ba yun? Parang balitang kutsero pagka balibalitaan lang, hindi to, no? Hindi totoo. Pero dito, totoo po sa atin. Why? Because tayo po naman ay nandito po. Makakapasok ba yung ating mga, ayan, Evangeline de Salisa. Sorry, hindi fugitive. Tigil ka nga, lolo. Ay, huwag mo ako pagalitan. Ay, hindi naman ako nagsasabi noon. Siya na, ang nagsasabi noon, Evangeline, ha? Ewan ko kung DDS ka. Hindi naman tayo magkalaban. Kasi, ang sinasabi ko lang dito, 40 years na ako sa media, kaya ako nandito pa rin, hindi ako nagsisinungaling. Kasi yung mga sinasabi lang nung mga legal luminaries, hindi yung abogadong sampay bakod. Alam ba, si retired Justice Carpio, si retired Justice Carpio, Supreme Court Justice yun. Kapag nagsalita yun, pakikinggan natin yun. Si Barry, Attorney Barry, Gutierrez ba, Rodriguez, o basta. Malapit din yun. At maraming mga legal luminaries na nagsasabi, at maniniwala ka naman kasi pag sinabi nila, hindi mo sila magsasalita ng Republic Act 9851 na. At ito'y common sense, ha? Evangelina, okay, hindi tayo magkakaaway, ha? Magkakampi tayo dyan. Kasi ang ating ginagawa para sa ikabubuti ng bayan. Ngayon, ang sabi nila, a warrant of arrest issued by an international court should be respected by this country na kung saan inisyong. Bakit? Sapagka nga, sentido komun. Kung tayo naman ang merong walang yang tao dito, ha? Sinaktan si Evangeline. Talagang masamang ginawa. O, huwag naman mangyari, ha? Example lang. Tapos tumakas papuntang Hague. Tapos hihingi ng tulong tayo. O, mga taga-Hague, hulihin naman ninyo yung kriminal na gumawa nito. Sinunog yung mga bahay dito, ganyan-ganyan. Pinagpapatay yung mga nakatira dito. Tapos tumakbo dyan sa Hague. Tinatry namin, may warrant of arrest kami dito. Kasi napatunayan namin dito, tumakas, hindi na siya sumagot, hindi makakasagot kasi ayaw niya, siyempre nakatakas na siya. So meron kami warrant of arrest, papadala namin dyan. Ibalik naman niyo sa amin yan para yung mga nasunugan dito, na sinunog yung mga bahay, pinagpapatay niya, eh magkaroon naman ng hustisya. Ganun lang yung tulungan ang tawag doon sa magbabansa. Ngayon, kung ako'y walang yang leader, alam kong gagawa ako ng krimen, sasabihin ko, kakalas na ako sa'yo, ayoko na mag-membro. Premeditated nga ang lalabas nun, eh. Na kaya ako mag-aalis kasi alam kong may gagawin ako. Ang tanong, kung ako ngayon ay sobrang walang ya, wala kayong magawa, lahat. Lahat ng kukontra sa akin, tukhang. Lahat ng magsasalita laban sa akin, kulong. Wala na makaawat sa akin dito sa buong Pilipinas, ako na yung pinakawalang ya. Di ba mga ngailangan kayo ngayon ng tulong ng ibang bansa? Katulad ng yung dito sa Middle East, yung leader nila doon, sobrang hindi nila kaya. Wala talaga magawa. Ano ginawa ng Amerika? Dinukot, binitay. O, yun. Ayaw nyo ba yun? Na kung tayo may mga leader dito sa Pilipinas na sobra talagang, ha? O, pangit ang word, eh. Sobrang demonyo talaga.
Wala ka talaga. Hindi talaga kaya ng kahit sino Pilipino, hindi makalaban, lahat wala. Ayaw niyo ba na may tutulong sa ating banyaga? Would that now be regarded as interference? That they are interfering with our affairs? No! That is what you call, itong kaya nga meron DFA, Foreign Relations. That is why also we are a member of the United Nations. Ngayon, kung ikaw eh, di ba ako presidente ako, magdideklara ako ng martial law. Papatayin ko lahat yung mga hindi susuporta sa akin, inlalaban sa akin. Tapos hihiwalayin ako sa United Nations. From now on, I'm not a member of the United Nations. Paano nyo pa ngayon ako iko-correct? Hindi kawawang-kawawa kayo. Oh, 30 taon na ako pa rin ang presidente nyo. At huwag lang kayo hindi magsalita sa media. Kulong kayo. Yun lang. That is why also we have to think it over. You do not need to be a lawyer. You only have to have common sense. Ha? Sintido ko mun lang, ha? Huwag magalit si Evangeline, hindi daw punitive. Kasi, umiwanan to pares, galing sa isang, ano po ha, hindi ako naipag-away kay Evangeline. Thank you for listening, ha. Kasi kung hindi siya punitive, ba't siya tumatakas? Nasa Senado na, tumakas pa. So, punitive siya. But, yes, to have, swerte nga si Batu eh. May lawyers, pwedeng mag-TRO sa Supreme Court. Yung mga namatay, wala na. Wala nang lawyer. Wala nang TRO. Patay na. Di ba? JJ Nebre. Tay, pa-shout out po kanina. Ah, JJ Nebre. Ay, grab food. Ay, masayang pakikinig ha. Okay, sa grab food pala ito, grab food. Kung gusto ni Trillanes, sumama ka, pag-aresto sa akin. Yeah, nung tinanong si Trillanes, ba't nandito ka? Hindi ka naman kasali ng NBI. Eh sabi niya, sumama ako eh, di sumama ako. Totoo din itong misa. Totoo din itong, aba, hindi ha, by the way. Cum laude, eh, pinakamataas yan eh. Sa, kumbaga sa ano, siya yung, sa Philippine Military Academy, ang kanyang grade na pinakamataas doon sa batch niya. Basta siya yung pinaka parang cum laude sila, siya dyan. So, huwag mo sabihin tililing yan, trililing ang tawag ninyo. Huwag naman, kasi si Trillanes, salamat kayo, meron pumupuna. Ngayon, pagka kung walang kasalanan yung pinagtatanggol nyo, binaba natin ni Trillanes, kayo naman ay maka Duterte, okay lang. Kung walang kasalanan, edi, madidismiss yung kaso at mapapahiya lang si Senator Trillanes. Pero kung tama naman, makukulong naman yung mga amo nyo. Di ba? So that is life. Yan ang buhay, mga kaibigan. Evangeline de Zaliza, sorry, hindi punitive. Tigil ka nga, lolo. Kanina binasa ko ito. Type a shoutout. JJ Nebre. Yan, JJ Nebre, mabuhay ka. Yan, so, kasi, kung hindi pugante, bakit tumataka sa batas? Mas maganda pa, pumunta siya dun sa The Hague at harapin niya yung kaso niya. Sabihin niya, dapat dito ako sa Pilipinas ako, sa Bali, wala yung inyong kasong yan sa akin. Why? Dahil ayoko sa inyo magpanuin. I cannot in my conscience accept that you have legal hold on me. Because I'm a Filipino and you're from The Hague. And I dare you to prove such. Make my day. Patay tayo dyan. Atay tayo dyan. Mga kaibigan. Ay, mag-alas 5 na pala. Ang bilis-bilis ng oras, mga kaibigan. At sa pangalan po,
ni AJ Austria, ni Jericho, Ariel, at iba pa mga kasama natin dito. Ito po yung lingkod. Ay, huwag kayong maalis, pagkat susunod na yung, anong tawag dito? Power to Unite ni Father, yan, nabablanko ko ya, Garcia, Mike Garcia, ha? At si Sister, yan, Sister Go. So mga kaibigan, bilis-bilis ng oras, pansamantala po nagpapaalam ang inyong lingkod. Sana ilustrayo pa magsama-sama po tayo muli sa Sabado sa Salimasa. At ako po ay nag-iwan ng isang If God is with us, who can stand against us?

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo.
3: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radyo Bandido, 8:10 AM.
4: 20% off!
5: Yay!

0: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
1: Magandang gabi. Pero magandang hapon pa rin. Hindi pa rin gabi. Kasi nakikita ko medyo madilim na. No? So, makulimlim. Sana wag umulan. Pero we need rain, di ba? So, anyway, magandang hapon po ulit sa lahat ng mga tuloy-tuloy na nakikinig dito sa programa ng Power Tonight with Elvira sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido. So, kasama po ulit natin si Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, kung saan yung discussion namin today was really very inspired by the Holy Spirit. Ito yung inaabangan ko talaga,
2: yes,
1: Father Mike.
2: Kasi sa all the time, tita, to share.
1: Oo,
2: kasi dami, alam ko, ako personally, tita, dami ko rin nakuha sa yung
1: experience. Kasama ka tapos, di ba?
2: Tapos it really, kumbaga, nakaka-inspire sa amin. Kahit kami mga paring kasama mo,
1: oo.
2: Now very inspiring yung mga experiences mo.

0: And we also have a lot of, ano sabi, buti pa si tita, ang daming ano niya sa Holy Spirit.
1: Alam mo, hindi ko yan hiningi.
0: Oh,
1: hindi
0: totoo.
1: Ko rin yan in-expect. Basta bigla na lang siya darating. Then I will interpret, nako.
0: Tama, walang appointment.
1: Walang appointment, walang tawag, walang ano. Basta yung anuman yung pangangailangan mo during that time, bigla ka niya tutulungan. Yun ang maganda sa kanya. And then you feel so grateful, full of joy, full of love, na hindi ka pala talagang nag-iisa. Tamang sabi ni Jesus, you are never alone. I'm always with you. Diba? So, ang daming beses na minsan kasama ko si Father Mike na nagbibiyahe. Yung mga istorya na may experience, yung hindi mo ma-expect, but it's really happening. Hindi dahil we are somebody. Kung kami ay prime minister, presidente, o beauty queen, siguro magkakaroon kami ng special treatment. Yeah. Pero ito hindi. Like yung sa Paris, di ba? Alam mo, yung nakakatuwa kasi parang the Holy Spirit sent the right person, the right people to help us. Kasi meron kami, every, alam niyo po, ngayon araw, meron po kami talagang program dito. But we were in Paris. You remember that time, nung nasa intercon kami sa Paris. So we still make it a point. Kaya nasa abroad kami, kasi at that time, because of COVID, meron sila yung Zoom, no? Yes. Pwede kami mag-Zoom. Ang nakakatawa, so we are looking for a place na, kasi magkaiba nga naman ang oras. So nung nasa hotel kami, we are trying our best. Saan ba tayo pwede mag-Zoom? Hindi naman pwede sa loob ng kwarto kasi napaka malapit ang ating mga iPhone, iPad na ang hirap mag-Zoom, di ba? So kinausap natin yung front desk. So pinakilala sa akin manager. So in-explain ko ganito, ganito. Would you believe, without asking, sino ba kayo? Bakit yan? You know, walang question asked. Binigyan kami ng special room na sabihin natin, good for 8 to 10 people. Hamiya, dito na lang kayo mag-Zoom, di ba? Isang table na tandaan mo.
0: May distansya tayo.
1: May distansya, oo. Tsaka may privacy, di ba? Yeah. Ang paglabas mo dun, andun yung kanila. Mga, hindi yung coffee shop, kundi yung garden nila na ano. Ang point ko lang dito, dun pa lang, hindi na ako makapaniwala. Possible ba ito? We are nobody. We just inform them our intention. They may radio kami, naghahanap kami. Imagine sumagot yung manager, duty manager at the time na no problem, bibigyan ko kayo ng ganitong kwarto. Yung ina-expect namin na naghahanap kami na isang lugar, nabigay sa amin. Kundi ba naman work of the Holy Spirit? Because the intention was good. Di ba? Yun, di ka nagtaka. Bigla tayo, di ba?
0: Ako naman, nasa isip ko noon, sabi ko, talaga si tita, ano dito, kilala na. Yung pala, no, afterwards, nung sinasabi mo na sa akin, oh my God, talaga nga naman the Holy Spirit, umandar na naman siya.
1: Hindi ko sila kilala kasi ang mga tao doon, paiba-iba. Paiba-iba. Tuwing nag-stay ako doon, I never meet the same person. Paiba-iba sila. Kaya nung, di ba, after nung ano natin, 1.5 hour yun, ha? Kung sa ibang hotel yan, sa ibang ano, chinards na yun for using the room, dito wala po kaming ginastos, kundi napakaganda ng ambience, tahimik, kaya nakapag-ano tayo dito, di ba? Kahit na nasa Paris kami
0: tapos
1: noon.
0: Tapos after that, ano, mas nagulat tayo kasi magpapasalamat tayo, hindi na natin nakita.
1: Yes, hindi na namin. Tinatanong ko, kasi gusto din po namin magpasalamat. Pero hindi ako masab kasi iba na naman po ang naka-duty. Sometimes, I'm just wondering, is it the Holy Spirit who were talking to us? How come hindi masabi-sabi nung mga nasa front din, sino yung kausap namin?
0: Kahit doon the following diba? Day ba, hinahanap pa rin
1: natin. Hinahanap ko pa rin, di ba? So nakikita mo, ganun ang nangyayari.
0: Oo, sabi ko, talagang ang kamay ng Espiritu Santo, doon ako nagkaroon ng, naraman ako na, sabi ko, wow. Wow talaga itong programa na ito, programa niya. Imagine, hindi tayo
1: walang, walang appointment, walang request, kundi lakas loob lang po kami nag-approach sa Pronde, sinabi lang namin intention namin, bigla na tinawag yung duty manager noon nakini, kasi hindi na namin makita. Diba, it reminds me so much yung nangyari nung ako ay auditor sa Synod of Bishop. You remember? Yung paglabas ko, tinanong nga ako kung ay, ako
0: consecrated
1: ay... Consecrated. Actually, hindi ko naintindihan ano yung consecrated. Sinabi ko lang, no, I'm not, but I was just one of those auditors here. Di, siyempre, tuwan-tuwa naman ako kasi lumakad na ako papunta sa Jesuit kasi doon ako naka-stay, di ba? Mm-hmm. Tapos, siyempre, gwapo pa naman siya. Oh. Tapos, kinabukasan, kami ni, itong pinaka-something until now, I couldn't explain. Yun lang na nangyayari kanong sa intercon, nag-Zoom meeting na, hindi ko pa rin maintindihan. But it's very clear, it's the Holy Spirit doing all these things. So, yung mukha ng mama was really like, gwapo siya, matangkad, German. Sabi ko, ang daming pwede tanungin, bakit tinanong ako, are you a consecrated lady, di ba? Anyway, so, nung kinabukasan, tuwing umaga, si Padre Jerky always have breakfast with me. Sinasamahan ako niya. Doon sa coffee shop, that's why yung Restaurante de la Mitre was really coined from the coffee shop ng Jesuit doon sa kanilang provincial house.
0: General Lay,
1: no? Yung house nila sa Rome, sa Curia. Meron nga doon pangalan na, kasi alam mo naman, kaso meron pa nga pangalan binigay sa akin. Kasi 2 weeks yun eh. Kaya every morning, andun ako kumakain. Basta with Father Man. Ang nakakatuwa, yung isang na-experience ko, bago natin balikan yung mama, na alam ko security siya, na German, mukhang German descent siya. Nung kumakain kami, may lumapit sa akin. Sabi niya, eh, wala akong ID. I never wear my ID na ikaw ay sinod. Kasi mas gusto ko, di ako kilala. Di ba? Tsaka, biglang lumapit yung isang young girls na group sila. Isn't it, you are from the Synod of Bishop? Nagulat ako. Sabi ko, yes. Di ba lang tas kwento-kwento sila na ano, ang point ko dito, paano nila
0: nalaman,
1: delegate ako sa Synod, wala naman akong ID. Eh, ang babae lang na appointed at the times, we are only around 17 to 18 lady. Kasi synod is always bishop, priest, bishop, cardinal, yeah. Di ma. So, very few lang ang lay, no? Yung ma-auditor lang.
0: At the time,
1: So, yun pa isang question ko, bakit ako nakikilala? Yes. When I don't have my ID, I don't even tell them who I am. Yes. Basta tahimik lang kami ni Father JQ kumakain. Biglang lumapit, tinanong kung ako nga ay taga synod. So anyway, ito pa isa. Diba, sabi ko, ano ba nakikita sa akin? Eh, simply-simply ko, tas ang liit-liit ko pa, di ba? So kinabukasan, so breakfast na ano, yun ang, di ba, tuwing October, kasi ang synod is always October. Di ba, may mga announce yung mga martyr, mga dish, mga lent. So may limang santo.
0: I-beatify.
1: Ito naman si Padre Jegu. Hindi kinwento sa akin na late na.
0: May time kayo
1: may time pala kasi kahit may ID ako, basta pag 10 o'clock na, hindi ka na makapasok because the Pope is coming, lahat yan, lockdown na. Nobody can enter kahit sino ka pa dyan, ganun. So, ang nakakatuwa, di ako kalmante. Ang tanong lang sa akin ni Padre JQ, yung parang nagtataka, are you still going? Sabi ko, in-invite naman kami ma-auditor sa synod. Ganun pa ako. But he never mentioned na
0: late ka na.
1: Late na ako, di na ako makakapasok. Ako naman, walang ka-idea. You see how innocent I am, di ba? Lakas loob naman ako. So pagpasok ko doon, siyempre, marami, alam mo yung maraming machapa-chapa yung
0: mga order,
1: yung mga matatanda. Yung ang tawag natin doon, sila yung mga nag-assist kung saan ka uupo based doon sa ID mo, based doon sa card na ano mo. No. Noong una, may iba sasabihin niya, it's too late. No? Yeah. Sabi ko, hindi, taga ano ko, synod, I showed them. Yung iba nakakalusob. Mamaya, alam mo yung site kung saan andun yung CR, di ba? You remember? Yun doon, yung so, site na yun.
0: Lang,
1: Bigla dumating ito, nagtanong sa akin, are you a consecrated? Bigla siyang lumapit at kinausap yung mga usher, tawag natin usher, na mga matanda na maraming tsapa-tsapa, gano'n. At hinayaan ako at sinabihan, imagine mo, sinama pa ako, nakaupo tuloy ako sa likod ng mga bishop doon sa taas na, di ba? Para hanggang ngayon, di ko ma-imagine sino siya at bakit na-recognize niya ako. Siyempre, sa dami ng namimedia, kung security siya ng Vatican, dapat, sa dami na namimit, buti marirecall pa ako. Di ba? Tsaka, paano niya alam na padating ako? Bigla siyang dumating at kinausap. Kasi ayaw na ako papasukin. Talagang, pag 10 o'clock, sarado na talaga la. Eh, dahil sa kausap niya, sinamahan pa ako. Di, nakaupo ako ngayon sa likod ng mga obiso sa taas yun eh. Alam mo, feeling ko at that time, marang hindi ako makapaniwala. All these are happening. Joy. It's really joy and love. At yung feeling of incredibility na, ano ito? Bakit nangyayari ito? Sino ako? I keep asking, sino ako? Hindi naman ako prinsesa. Hindi naman ako queen ng mga taga-ibang bansa o prime minister. I'm just one of those auditors sa synod. Yung feeling ko noon na ganun, ano bang nakikita nila sa akin? I was able to enter, na bawal na, ginaid pa ako, di nakaupo pa ako sa likuran na, you know, this is one experience na hindi ko makakalimutan na doon ko na-interpret, hindi ako pinabayan na Espiritu Santo. When I keep asking hanggang sa television, hanggang ngayon po, I've been looking sa mga occasion ni Pope, kung sino man yung Pope, kung saan man siya pumunta, I really wanted to see the guy, yung sinasabi ko parang German descent na secure. Parang gusto ko ma-meet siya pa, sabi, ang laki ng support, ang laki ng tulong. I never, hindi ko na siya makita. And I think, without sabihin ko sa Padre Mike, siya na po ang Espiritu Santo. So yung experience ko is a clear indication sa mga nakikinig, Jesus comes in a different kind of level, different kind of face, persons, different kind of incident, different kind of situation. Siya po yun. Kaya maniwala kayo that the Holy Spirit exists because ito pa lang po, one of those experience, yung experience namin sa Paris, na experience ko sa Vatican, yung magkasama kami ni Father, ang daming namin din po na shared experience, yan po lahat kagagawa po ng Espiritu Santo, hindi niya kami pinabayan because we are doing works for Him.
0: Yeah, totoo yan.
1: Na walang hinihinging kapalit.
0: Kapalit, oo.
1: Diba?
0: Talagang ano eh.
1: Dahil wala tayong sweldo. Yes. Hindi natin sinabi na, oh, pag nag-ano kami, nag-anchor kami, kailangan maging sikat kami. Dapat marami advertiser. We don't do that. We never think of earning, kundi ang gusto lang namin sana ang mga mensahe na gusto niya iparinig namin sa inyo, magkaroon kayo ng inspiration, magkaroon kayo ng pag-asa. We are just sending the message of love, message of hope, and message of trying to really trust and believe in Him.
0: Yeah. Actually, kung tayo ay talagang naniniwala, ang punong-puno rin talaga ang Holy Spirit ng kanyang mga, gagawa din talaga siya ng paraan eh. No? Ako, ang dami ko na rin talagang nasaksihan na tama ka tita, walang appointment, walang designated place, basta talagang bigla na lang.
1: Yes.
0: Hindi mo makikita, pero alam mo ang presensya niya nandyan.
1: At alam mo siya yun.
0: At alam mong siya yan.
1: Pero at that time, di natin, pero after the incident, pag in-analyze namin, doon namin na-rea, ay siya pala yun. Siya pala ang gumalaw. Yes.
0: Actually, minsan din, siyempre may mga katanungan din ako. Ito, this is very recent sa akin, tita. No?
1: Mm-hmm.
0: I-share ko rin ang aking experience. Nung kasama ko rin si Bishop Ronnie, siyempre, alam mo naman, pareho lang kaming, dati ko yan, formator. Sabi ko sa kanya, alam mo ka ako, Bishop, minsan, nagtataka ako kung bakit ako nakasurvive doon sa isa kong assignment na yung mga sumunod sa akin hanggang ngayon, ang
1: walang tumatagal.
0: Walang tumatagal at ang ine-express nila yung hirap. Pero sinasabi ng mga nandiyan nakaupo, si Father Mike nakaya.
1: Kayo pa.
0: Bakit hindi ninyo makaya? Kaya ako, nagtatanong ako, nung minsan, nung kaming dalawa lang nag-uusap ni Bishop Ronnie, ako kako, nagtataka rin kung bakit nakayanan ko.
1: Yes.
0: Sabi sa akin ni Bishop Ronnie, bakit mo ba naman tatanungin? Ang Holy Spirit, siyang nagbigay sa iyo ng lakas. Then after that, na-real, oo nga.
1: Oo, tama.
0: Oo nga, sabi ko, tama ka, Bishop. Kaya nga, sabi ko, nung na-realize ko nga yun, pag binabalikan ko, imaginein mo, kami, that time, pinatatayo yung simbahan. Ngayon, ang ganda-ganda na ng simbahan.
1: Mm-mm.
0: Ang ganda na, wala na silang problema. Samantalang ako noon,
1: hirap na talaga, hirap.
0: Oo, pero talagang, sabi ko nga, grasya talaga, yung grasya ng Diyos, yung Espiritu Santo ang nagbigay ng lakas, no? Nag-encourage sa akin. Sabi ko nga noon, bago man lang ako mailipat, mabubungan ko lang itong simbahan na ito at masahigan. Nagkatotoo.
1: Nagampanan
0: mo. So, bago ako umalis, nabubungan, nasahigan. So, ang sumunod sa akin, mga finishing touches na lang.
1: Oo, hindi nahirapan kasi inumpisahan mo.
0: Pero, hirap na hirap sila kasi nga, alam naman ng karamihan na doon ay walang masyadong...
1: Bukid yun eh.
0: Oo,
1: tsaka mga tao doon, mga farmers, yes. Diba?
0: Well, wala masyadong income.
1: Walang income,
0: yeah.
1: Yes.
0: Pero, sabi ko nga, ang ano ko lang talaga noon, pag tama ka, Bishop, yung Espiritu Santo talaga kako ang aking sinandalan doon.
1: Sinandalan, yes.
0: Oo.
1: Alam mo, totoo yan.
0: Nakarating
1: courage.
0: Ka doon eh. Nakarating ka doon.
1: Alam ko yun. Di ba na-interview ko ilan farmers.
0: Yes.
1: Kaya alam ko, ang hirap ng buhay niya, maaga sila nagigising.
0: Yes.
1: Kaya naman, umaani sila because inuuna nila, pagkagising nila, magsimba.
0: Magsimba.
1: And I think that's really a good step na talagang ginagabayan sila, di ba, sa Nueva, no?
0: Yeah.
1: So talaga yung courage, yan ang importante. Hindi mo alam kung bakit, pero gagawin mo. Because yan ang hiling niya sa atin. Eh. Ito din hiling niya eh. Na sinabi, as the Father has sent me, so I send you. So lahat po tayo ay kanyang pinadala dito para gampanan yung bawat anong meron tayo.
0: Uh-oh.
1: I cannot be a priest. I cannot be like Father. Father cannot be like me. Uh-oh. But we can work together because ang habol namin magkaroon ng kapayapaan. Di ba? Ma-inspire ang tao to think of positive things but not wag yung kumapit sa patalim dahil sa dala ng kahirapan, ng disappointment, di ba? Yung message ni Jesus dito is lahat po may solution. Lahat po merong mangyayari pero it has to come from you.
0: Yeah.
1: Di ba?
0: Yeah. Yung ating kung titinan nga po natin dito sa apostle, yung balikan natin yung mga apostles bago itong Pentecost, bago suffering, Paschal mystery ng ating Panginoon. Di ba ang duduwag nila?
1: Oo, takot na takot sila. Nagsisilayasan na sila.
0: Nagtakbuhan sila.
1: Sinamahan pa sila.
0: Yes.
1: Kasama nila si Jesus along the way. Hindi nila kilala si Jesus. Di ba?
0: Tapos ang dami nga nilang mga tanong, no? Pero talagang, kumbaga yung mga sinasabi ng ating Panginoon, mga nakikita nila, instead na maniwala sila, meron sila mga question mark, no? Katulad mo kay Tomas, talagang ang lakas ng loob ni Tomas magtanong. Di ba? Na hindi ako maniniwala hanggat hindi ko na ipapasok yung
1: kamay niya.
0: Sa kanyang tagiliran at sa kanyang pinagpakuan. Si Philip din, di ba? Natatandaan mo, tita, nung sinabi ng ating Panginoon na alam na ninyo kung saan ako paparoroon. Tapos sabi ni Philip, paano namin malalaman? Hindi nga namin alam kung saan ka pupunta. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So yung ganun. Pero alam po ninyo, yung transformative effect after they receive the Holy Spirit, ganun na lang. Iba talaga. Ibang-iba.
1: Nagkaroon sila ng liwanag. Na no question asked
0: yes,
1: na.
0: Wala
1: saka
0: na.
1: Walang duda na.
0: Yes,
1: basta gawin
0: na.
1: Mo. Ganun ang nararamdaman ko.
0: Correct.
1: I never ask why.
0: Yes.
1: I never ask bakit ako? Wala yes. na. Basta kung anong pinalabas niya sa mind ko, gagawin ko yun.
0: Yes.
1: It will just come out eh.
0: Yes.
1: At panindigan mo. Kung anong lumabas sa bibig mo, panindigan mo yun.
0: Yeah. At ito pa, tita, alam mo ba na kami mga pare, nung nasa group kami nung Bible quiz, minsan sabi namin, bakit si tita, pag sinabihan tayo, hindi tayo talagang nakakahindi?
1: Oo, di ba?
0: Oo. Imagine yung mga lugar na napunta ko, hindi pa ako nakapunta doon.
1: Lalo ay, na yung experience mo, sulu to apari, di ba? Oh, in just one day, grabe.
0: Oo, sabi ko, ano ba? Tapos nung nag-uusap-usap si Mons Gary, di ba? Mga kasama namin yan, Mons Gary. No, that time si Ray kasama pa namin noon. No? Pero minsan nagko-compare-compare kami. Pero alam mo talagang nakikita namin yung prompt of the Holy Spirit. Yung galaw.
1: Galaw talaga. Yung guided galaw. Kayo, protected oo. Kayo, eh, di ba?
0: Although minsan may mga kwentuhan ng mga itakot and afterwards, di ba? Mm. Kinabukasan. May mga kwento sila na, ano, ako minsan tahimik lang, pero ako kitang-kita ko yung galaw ng Holy Spirit.
1: Tsaka yung isa na, yung sa tagal ng pag-iikot natin, walang naa-aksidente. Di ba? Like yung madalas dun sa papuntang Gumaka, di ba? Yung lugar niya, ang dami aksidente. Kasi ang hirap na naman. Alam yung kwento na ma-stop natin, yung secretariat, nung pumupunta noon, yung sa Bible, kasi pupunta sila sa Aurora Quezon, napakahirap po ang punta na Aurora sa Gumaka. Pero they survived nothing but kasi guided by the Holy Spirit. Di ba? Kasi sinunod lang natin ang kagustuhan niya.
0: Correct.
1: That's why yung very ginawa assuring, yung sinabi ni Jesus, when the Father has sent me, I also send you. With the assurance, sinabi niya, receive the Holy Spirit. So yung pagkasabi niya, receive the Holy Spirit, in-assured na tayo, huwag kayong mag-alaala. Kung gagawin nyo ang mission nyo, actually, when He said, I send you, mission yon. Nung ginagampananan natin yung kanya-kanyang mission, meron na siyang assurance, yung advocate na si Holy Spirit. Yeah. Diba?
0: Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Kaya pa, yun ang, ano eh, yun ang mga assurance talaga na, kasi natural lang, normal lang sa mga tao na o sa atin na talagang minsan aatakihin din tayo ng takot, ng pag-alala. Pero alam mo, yan ay kagagawa ng bad demonyo, spirit, ng demonyo. Kaya dapat labanan. Kasi kung may hina ka talaga, talagang panghihinaan ka ng loob, madi-discourage ka. Kahit minsan sa mga ano, sa paggawa ng mga, sa ministry, minsan parang may mga kapatid akong pare na parang pagod na, hindi na nakikita yung kahulugan ng kanilang mga ginagawa. Pag ako, kapag may lumapit sa akin paring ganyan, sabi ko, pahinga ka, kasi hindi ka lang physically exhausted, you are also spiritually exhausted. So, pahinga, magdasal, and i-refresh mo ulit yung mga ginagawa mo. Kasi, minsan, talagang kung sino pa yung maasigasig sa gawain na sa mission, yun din ang binabanata ng demonyo. Kaya kawawa din ang mga talagang mga misyonero, mga pare, mga religious, no? Kaya talagang kami, ang we always begin with our prayer, yung come Holy Spirit, fill the hearts of thy
1: fill
0: faithful.
1: My heart,
0: no?
1: Yes.
0: Napakagandang panalangin yan sa Holy Spirit. Very powerful. At talagang mararamdaman mo yung parang babaluting ka ng kanyang presensya. Na kahit anong harapin mo, anong mga suliranin, kayang-kaya.
1: At hindi mo maiisip na you are going to encounter some negative things. Wala po. Hindi papasok sa isip niyo. Kundi, ang nangyayari, sumusunod ka lang sa kagustuhan niya na dapat mong gawin. Di ba? Napakaganda. Dami pa po namin i-share kung pwede lang maging 3 oras. It's enough yung ma-experience namin with the Holy Spirit. But we will try our best kung anong gusto niya. I-message sa inyo, yan po ilalabas namin. Abangan nyo sa pagbabalik ng Power Tonight with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: You're listening to Power to Unite with Elvira Go. Heard Saturdays on DZRJ, 810 AM.
5: Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DZRJ, 810 AM Radio Bandido. Together with Father Mike Garcia ng Congregation of the Blessed Sacrament, i-share po namin, itutuloy po namin itong magandang ma-experience namin with the Holy Spirit. Angkop na angkop po itong gospel for tomorrow kasi this is one inspiring where, sabihin natin, where the Holy Spirit work in each one of us. Lahat tayo meron.
6: Yes.
5: Hindi lang kami ni Father Mike, kundi lahat po kayo, andyan na ang Espiritu Santo sa tabi niyo, nag-aantay na yayain ninyo, buksan niyo yung pinto sa Kanya. Pero hindi naman yung hingi ng hingi. You just say to Him silently, welcome, at siya nang bahala kung anong gusto niya ipagawa. Uh-oh. Because yung pinapagawa niya sa atin, lahat tayo, naniniwala siya, may kakayahan tayo na angkin at gamitin natin ito sa tama. Huwag nating gayahin yung man nangyayari sa ating politika. They have the talent, they have the power, they have the image, everything. Pero anong tinuturo sa atin? Lumayo sa inyo, kundi isipin na kumapit sa pera, kumapit sa poder, kumapit sa sabihin natin, di ba? Sa katanyagan, hindi po yan ang tinuro ng Diyos. Sa experience namin ni Father Mike, never namin na feel we are somebody.
6: Yeah.
5: But rather, we are just a simple, humble servant ng Diyos. Kung daan, we are there to serve Him. Diba? Kasi sabi ng Diyos sa atin, I'm not here to be served, but to serve. Kaya kami din ni Father Mike, we are here to serve you, to inspire you based sa gusto ng Diyos. Kung ano yung mensahe niya, siya po ang lalabas sa bibig namin. Because actually, we don't even know what we are going to talk about. It just come. Doon sa best experience natin for how many years, di ba?
6: Mm-hmm.
1: So, kaya hindi man lang tayo nag-uusap muna bago umupo dito, no?
5: Oh, never. Never tayo nagtitingin ng mga script. Wala po kami script nito. Uh-huh. Because, you know, when you are filled with love and joy of serving the Lord, alam mo, siya nang kikilo, siya na yung magte-take over. Uh-huh. Diba?
1: Totoo.
5: And I never forget na isa pa ako sa binigyan ng mission. Diba? How I wish I could be somebody. Pero mas masaya na po ako being nobody because nagagawa ko po yun dapat kong gawin na speak the truth, walang takot, basta wag lang, di ba? Don't destroy anybody. Kasi tignan mo si Jesus, kahit na siya ay sinaktan, pagbalik niya, peace be with you. Wala siyang sinumbat, wala siyang pinagalitan, di ba?
1: Yeah.
5: Kaya doon mo makikita, we have to be like Him.
1: Uh-oh.
5: Kundi work for peace, work for, you know, unification, at isipin yung mga nasa paligid nyo. Kailangan nila ng inspirasyon, kailangan nila ng support. Let's work together. Sana mabasbasan po itong man nasa Senate, di ba? Pero kung tutuusin, matutuwa ako dito sa mga prosecutor ng Kongreso. They are young, but you can see they look very respected. Na ibang-iba po sa mga image nung na mga Senado. Nakakahiya po talaga.
1: Aminado naman, yan. Tita, yung mga nasa Senado na bagsak ang kanilang ano ngayon, ang rating. Mas sikat ang Congress, a lower house.
5: Kasi they work together. Tingnan mo, iba-ibang pananaw nila. Although all of them are lawyer, pero andun yung medyo ma-progresibo, liberal. Diba? Medyo socialist. Meron din. I mean to say, they are different kind of pananaw. Pero they all work together.
1: Oo.
5: Para lang, yung in-expect ng taong bayan, maibigay nila.
1: Talagang, sila, they are serving the people.
5: Yes.
1: Hindi yung self-service, diba?
5: Yes. Ganun ang gusto ng Diyos. Don't think of yourself. When we came here dito sa program Power to You, we never asked, may sweldo ka ba? Wala. Wala kami sweldo. You know, imagine Father Mike has to travel 2.5 to 3 hours from San Leonardo to come here every Saturday. Pag-uwi niya, alas 11 na, minsan alas 12 ng gabi, di ba? Ganung kahirap, pero wala kang maririnig. Tita, pwede ba? Huwag na lang ako mag-anchor. Never. Kundi, mas nauuna pa siya sa akin dumating dito, di ba? Pero doon mo makikita, when you are serving the Lord, you never count.
1: Totoo.
5: How much, what to expect, or what to receive, wala po. Kundi gawin mo ang dapat na ine-expect sa atin ng mission ng Diyos, di ba?
1: Yeah.
5: So, isi-share ko yung isang experience. Yung first na, hindi ko pa ma-realize that the Holy Spirit is really already working. Kasi ganun pala siya. Gusto niya para maniwala ka na talaga it exists, no? May gagawin siya for you to see. Kasi ang question dito, sino ba ako? I'm nobody. Di ba? Hindi naman ako maganda.
1: Father
5: hindi
1: Adeline.
5: Ako beauty. Father Adeline. Hindi naman ako beauty queen.
1: Yes.
5: Hindi naman ako government official. Hindi naman ako diplomat. Nothing. I don't have anything to prove who I am.
1: Yes.
5: So, nung namatay si JP2, si John Paul II, so, syempre, gusto ko din ma-witness. Diba? Yung kanyang burial, gano'n. So, ang hirap kumuha ng ticket at that time. Ang daming pumupunta. So, I was able to get Thai Airways. Galing pa ako sa Thailand. Kasi yun ang the only way para makarating ako, mahabol ko. Kasi ang mass is at 10 o'clock. Para makarating ako, dumadating doon mga 6, 7 o'clock. Ang hindi ko po alam is that maraming state visitor. Andyan yung presidente ng Amerika, yung mahari, reyna ng mga European countries, mga prime minister. Ganun pala yun, especially when the president of the United States is around. Lockdown po ang airport. Walang makakalanding, walang makakalipad. Tapos yung lahat ng kalye dadaanan mo,
1: sarado.
5: Doon lahat sarado. Kahit nasabihin mo, ikaw ay diplomat, kahit ikaw ay ganito, taga-government, hindi ka makakadaan because it's lockdown.
1: Yeah, grabe. No?
5: Doon ako natuto, sabi ko, pareho din lang naman kami mag-a-attempt. Kasi ang request ko doon, actually, sinabihan na ni Father Adalid, well, hindi ka pwede masundo kasi bawal na kami pumunta sa airport.
1: Uh-huh.
5: So from them to go to airport at yung airport to go to Vatican, hindi rin makakaano pag yeah. once andyan na yung entourage ng American president, si Bush pa yata at that time, hindi ka na makakaano landing. Pero laking gulat ko, ako talaga at that time, si Roplano, wala akong kamalay-malay, what will I encounter? Yung inisip ko ba yung anong bawal, anong hindi pwede, wala. I'm so innocent. I don't think of all those things. Basta ang gusto ko lang, ma-witness yung burial ni JP2. Paglabas ko doon, bigla andoon yung driver, embassy, nakahiram pala si Padre Adalit sa kaibigan niyang diplomat sa embassy na yun ang susundo sa akin. At because of this ano embassy car, doon ko nakita. Kaya nakahabol ako sa 10 o'clock kasi luwag-luwag dahil lockdown, hindi pwede dumaan ng kahit anong ordinary, kahit tourist, bus, wala. But the diplomatic car was able to pass. So, dumating ako sa Vatican. Andun na sa mga pilar-pilar, hindi mo yung pilar-pilar. Nakabang na sa si Padre Adalit. Ako, Padre Adalit, ganito pa, oo, sabi niya, hindi na nga ako makasundo sa iyo kasi nga talagang bawal. Pag dumating na yung presidente ng Amerika, wala pong makakakilos, gano'n. Ako, buti nakalusot. Pero, I cannot go straight to the Vatican, kundi may certain lugar lalakarin mo. Kasi gano'n. Yung dito ka lang, kunyari, sa pupunta kang Luneta, dito ka lang sa Buendia bumaba, lalakarin mo. That's the first that I realized, I learned, na ganun pala, pag dumadating ang isang presidente ng pinaka-powerful na bansa, nobody
1: lockdown.
5: Oo. Kaya yung nangyayari sa buhay ko, it's always a learning experience, very educational, full of wonders, full of gratefulness, at full of wonders. Habi ko, paano nangyayari yan? Paano ko nagagawa? Eh, I'm nobody.
1: Yeah.
5: Hindi ako ambassador ng Pilipinas. I'm nobody.
1: Yeah. Yeah.
5: Pero, nagagawa. Di na-witness ko, ang isang talagang nakita ko, pag yung sa burial, kasi na-witness ko din kay Pope Benedict, ibang-iba kay JP2, alam mo nung binuksan yung Bible, biglang lumakas yung hangin, makikita mo yung Bible, yung
1: pages,
5: na-witness mo yun.
1: Nakita ko yan sa TV.
5: That's the Holy Spirit.
1: Grabe, no?
5: Yan ang isang experience na hindi ko na-share sa inyo. Bigla lang pumasok, sabi ko, oo nga, no? Doon pa lang, umpisa pa lang.
1: First time ko
5: tumanong ninyo
1: kay Father, yung pagpunta mo pala doon.
5: Oo. Meron na ako, ginag-guide na ako without my knowing it. Na ano, di ba? That there are so many things. Sa lahat po ng listener, I wish to say thank you, Holy Spirit, for being my body. Ilan pa lang itong sinishare ko ngayon sa inyo, yung magagandang halimbawa kung paano niya tayo ginagabayan, paano tayo tinutulungan, paano niya tayo binibigyan ng mission. That's why we can never say no to Him. But once binigay sa mind mo, huwag ka na magtanong bakit ako. Gawin mo na lang ang kaya mong gawin because siya po ang magsusupply ng kakulangan mo.
1: Correct.
5: Diba? Well,
1: sinabi ni Tita kanina na we do not monopolize the Holy Spirit. Kayo rin ay merong mga, the Holy Spirit is also working in you if you will allow Him to work in you. No? Lahat tayo binigyan ng gifts. No? Lahat.
5: Yes.
1: Walang ni isa sa
5: exception.
1: Atin na walang isa sa atin na sasabihin ay ako walang natanggap. Lahat kailangan lang natin una alamin natin ano ba yung pinagkaloob sa akin ng Holy Spirit at gamitin natin yan sa kabutihan. Gamitin natin palagi sa ikabubuti ng iba, ikabubuti ng lahat. Kasi doon papasok ang banal na Espiritu, no? Kato paulit-ulit na sinasabi ni Tita na huwag tayong gumawa ng ikasasama ng loob ng Diyos. Kasi kapag na-offend natin, syempre kahit naman sino, maaari tayong sabihin, ako, hindi ko ito mapagkatiwalaan. Para mga ganyan, di ba? Pero alam mo, talagang totoo yan na pinagkakatiwalaan tayo ng ating Panginoon, na Holy Spirit, with so many gifts, so many talents, na naghihintay lang talaga sa atin na itap tayo, na gamitin natin. Huwag tayong mag-atubili. Huwag tayong magtanong-tanong. Tama yung sinasabi ni Tita kanina. Don't ask question na bakit ako, bakit hindi sila. Hindi wala naman akong alam. Wala akong hindi ko kaya yan. The fact na inaanayahan ka at binibigyan ka ng ganitong gawain, kaya mo yan at meron kang natatagong talent na ibinigay ang Diyos para magamit mo para dyan. Pero kapag talagang sinabi mo na ako, papatay-patay ka. Katulad din ng mga unang alagad ng ating Panginoon na punong-puno ng takot, punong-puno ng ng mga pagdududa, no? Para kipa tayo na nabigyan ng Holy Spirit kung hindi naman natin nahahayaan na gumalaw sa atin, no? Kaya bukas, napakagandang pagkakataon, gisingin natin muli. Sabi nga dito sa prayer, renew in us the grace of our baptism and confirmation. Huwag nating kalimutan yan. Lahat tayong binyagan, lahat tayong pinagnakumpil, tinanggap natin ang Espiritu Santo, hayaan po nating gumalaw ang Espiritu Santo at magpagamit tayo sa Holy Spirit. Hindi tayo gagamitin ng Holy Spirit sa kasamaan, kundi palaging sa kabutihan at kagandahan. Kaya wala tayong dapat ikatakot na tayo ay mapapasama o mapapahamak, sapagkat kapag hinayaan natin ang Holy Spirit gumalaw sa atin, palagi yan para sa kabutihan ng lahat. At sana, yun ang laging maitanim natin sa ating kamalayan, sa ating isipan, na ang Holy Spirit nasa atin, nananahan sa atin, at sana hayaan natin siyang gumalaw at magpagamit tayo. Gawin natin lahat ng kabutihan, huwag yung ikasasama ng ating sarili at ikasasama ng ating mga kapatid. Gamitin lagi natin na lumago ang ganitong mga bagay at lumalim ang ating paniniwala at pananampalataya.
5: Kaya nga tinawag ng Holy Spirit, banal na Espiritu, kaya that means to say, you have to do what is the best and what is good, which is kailangan, yung kagustuhan ng Diyos, ang dapat mong gawin, di ba? So, lahat tayo, we were baptized, we were gifted with different kinds of talents. So, gawin natin, kung ma-discover nyo sino ka, ano meron ka, anong kakayahan mo, gamitin mo yung mission na pwede mong iserve siya, yeah. Di ba? Hindi natin gagawin ang mission natin for our own self. Diba? Ang dami dyan. May kakayahan kumanta, nagiging artista, may kakayahan na maging lawyer, pero anong klaseng pagiging lawyer? Baluktot, yeah. Diba? So, isipin natin, the gift that was given to us is very holy. So, gawin natin ang service, holy din naman. No, never think of what you can receive back. Kundi gawin mo ang dapat mong gawin, ano ang kaya mo. Mahirap mangako, I never make promises because ang hirap. Yeah. Ang hirap mangako tapos napapako ka, di ba?
1: Uh-uh.
5: I just, once idea came to me by the Holy Spirit, gagawin ko, yeah. Itatry ko. Pero, hindi ako magsasabi, hirap naman yan, iba na lang. I never, but I tried because I know, kilala ka niya, may kakayahan ka na magagawa mo. Yeah, and this is what we are doing.
1: Witness ako dyan, no? Uh-uh. Kahit mga obispo, di ba minsan imi-meeting mo kami, no?
5: Uh-uh.
1: Sasabihin mo sa amin yung mga inspiration sa iyo. Tingnan mo kami, kahit among ourselves, kahit kami mga pare at mga, yung mga obispong kasama natin, hindi kine-question yan, tita. Kasi alam namin ang galaw ng Espiritu Santo.
5: Okay. Mm-hmm.
1: At knowing you na talagang you are very in touch and open to the Holy Spirit. And true enough, wala naman, hindi tayo napapahamak, hindi tayo nadidihado. Walang mga bagay, mga activities tayo na nalagay tayo sa alanganin, di ba? Alam mo yung discernment mo pa nga, bilib pa ako sa isang bagay dyan eh, na kaming mga, oo nga, bakit? Buti pa si tita naisip yun.
5: It just comes.
1: Yeah. Oo.
5: Bigla na lang dumadating, ine-echo ko lang, di ba?
1: Correct.
5: Pero di ko alam kung okay o hindi. Basta pag ine-echo ko, gagawin ko, ayun, that's it. Tuloy-tuloy na siya, di ba?
1: Yeah. Ito yung mga, ito yung mga instances na makakapagpatutuo na talagang kung paano gumalaw ang Holy Spirit sa'yo. Talagang no question asked, minsan mag ano pa, ang Holy Spirit talaga marunong. At talagang sabi minsan nga namin, ay nako, ito na naman yung ating banal na espiritu talaga. Pero talagang no wonder. No, ako wala pa akong ni isang nakitang na pumalpak tayo. Of course, sa mga activities, hindi naman perfect, perfect yan, di ba?
5: Talagang meron sa sablay. Talaga.
1: Sabi talagang, that is always, ano eh, that is always a space for growth, di ba?
5: Testing yan sa iyo.
1: Testing. Pero kapag talagang nag-ano ka na, nagbumigay ka, hindi ka masyadong ano, kumbinsido sa Holy Spirit para mga ganyan. Pero in the long run, generally speaking, talagang ako kumbinsido na lahat, the Holy Spirit really works.
5: Tsaka ano siya, tuloy-tuloy siya. Oh. Kahit yung sa anak TV ko, lahat siya talagang tuloy-tuloy, di ba? Eh yung sa East Timor-Leste lang, imagine mo. Ginawa niya, although yung maleta, naiwan or what. But that's part of the story. Pero okay lang yun. Kasi importante, yung kailan makahanap kami ng network who will serve as the governing board.
1: Yes.
5: Kailan makahanap kami ng magte-train? Kasi alam mo naman, lingwahe nila, Portuguese, saka Timor-Leste. Kailan makahanap kami estudyante? And we cannot do that. But we are happy that the ambassador, ang Philippine ambassador sa Timor-Leste, help us in getting this connection. In one day lang meeting namin, tatlong meeting, everybody said yes. Ngayon, nag-work out na. So, ang GMN TV station sa Portugal agreed to be the place where the training will be held.
1: Wow.
5: Tapos yung production, the Portuguese yung gumagawa ng mga documentary na isang production house, sila ang magtuturo.
1: Tapos, so, talagang pinipave, no?
5: Pinipave the way. Kaya I can never say no to the talaga. Holy Spirit. Tapos yung mga school, which is run ang mga, sabihin natin, mga teacher, no, mga dean, no? Ng international school are run by Pilipino. Nakakuha na, meron na 15 estudyante. So, they will add 5 more senior, yung age 13 to 17. Yung nakuha nila is 10 to 12, no? So, ready na. It's just a matter of fixing the date lang. Imagine, isang punta namin, na-achieve namin yan. Kahit na may mga story behind. Pero nakakatuwa naman po. Pag dito, naniniwala po ako na talagang trabaho pa rin to ng Diyos. Spirit. Hindi lang tungkol sa spirituality, even in education. Ang point ko lang dito, the Holy Spirit works in you even though you are not a priest, even though you are not a sister, even though you are not somebody.
1: Yes.
5: But as long as you have the good intention to do what He asks you to do, na makaka-inspired. Kasi ang ini-inspire natin ngayon, mga kabataan, mga bata, from age 10 to 17.
1: Yes.
5: Hindi ba? Yan ang dapat tandaan ako. Ano man position ninyo sa gobyerno, sa society, gamitin niyo sa tama. At it should always be aligned with what the Holy Spirit, with what God wants you to be, is to serve the people.
1: Yeah.
5: Di ba? Hindi pang sarili, kundi para sa taong bayan, para sa kapakanan, no? Para ng mga bata, para magkaroon ng kapayapaan ang next generation. Sana nagustuhan po ninyo itong episode namin with the Holy Spirit. Hanggang sa muli dito po sa programa ng Power to Unite with Elvira sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido.

0: Torch singer ba ako? Sabi ni Jay, kantahin mo yung I Will Always Love You by Whitney Houston.
1: Oo,
0: ganda yan. Gusto ko, pampatid nga lang yata yun eh.
1: Ano yun?
0: Anong start nun, no? Anong lyrics?
1: I'll always love you.
0: Deep inside this heart of mine.
1: Yun yung maganda. Yung ano. And I'll always love you.
0: Love mo ako, Noy. Kailangan akong tumuntong sa ano, sa lamesa para maabot ko yan.
1: Mm-hmm.
0: And,

0: DJ Bercy.
1: Hey DJ Nanjan.
0: Oh, DJ Bercy.
1: Thanks indeed for the ano, show of hands. Thank you. Pag-aaralan ko yan, ano, Jay. Kakantayin ko yan sa'yo. Ay, ano ba yung ginila ko? Okay. So, kung ano ko kayo, kung fan kayo ni Shawi, Ate Shawi. Oo, kailangan wag maniligaw ha, magagalit si ano.
0: Sino?
1: Si Robert Padilla.
0: Hmm.
1: Oo.

0: Magandang umagabi sa inyong lahat. Ito po si Rose Ulango ng inyong kagabay at kaaksyon. Dito lamang sa programang Gabay ng Bayan. Mga kaibigan sa lungsod ng Santa Rosa, kapag Mayo, andyan ang rosas ng Santa Rosa. Paligsahan ng mga magagandang dilag, palino, at dito kinuhugot ang mga pambato para sa ating Aninag Festival. Alam natin maraming magagaling na kabataan, magaganda dyan po sa Santa Rosa City. At ganun din ang Mr. Ginoo at ang Reyna at Hari ng Santa Rosa. So nandito po ang kabuuan ng ilang mga programa na pinagsumikapan ng magkapatid sa serbisyo, walang iba kundi Mayor Arlene Arcillas, Vice Mayor Arnold Arcillas at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungsod.
1: Hello Santa Rosa! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod ay humihiling sa inyong pakikiisa sa isasagawang online pet population survey ng ating panlungsod na tanggapan na veterinaryo. Layunin ang survey na ito na makalapang wasto at napapanahong datos hinggil sa bilang ng mga alagang hayop sa bawat tahanan. Ang impormasyong ito ay magsisilbing gabay upang lalo nating mapalakas at mapalawak ang ating animal welfare programs, anti-rabies vaccination, veterinary services, at pagsusulong ng responsible pet ownership. Matagal na nating napatunayan na taglay ng mga Rosense ang tunay na diwa ng bayanihan, ang pagtutulungan, malasakit at pagkakaisa para sa kapakanan ng lahat. Sa ating sama-samang pagkilos, nalampasan na natin ang maraming hamon. Kaya sa pagkakataong ito, muli ko kayong inaanyayahan na ipakita ang parehong diwa ng bayanihan. I-scan o i-click lamang ang link ng survey at malaki na ang inyong may tutulong sa pagbuo ng mga programang nakabatay sa tunay na pangangailangan ng ating lungsod. Ang inyong pakikilahok ay mahalaga. Ang inyong tinig ay mahalaga. Inaanyayahan ko ang pamilyang Santa Rosa na makiisa at ipaalam din ang survey ni ito sa inyong mga kapamilya, kapitbahay at kaibigan. Sama-sama nating itaguyod ang isang ligtas, malusog at mas responsabling komunidad para sa ating mga alagang hayop at sa bawat mamamayan ng lungsod. Muli, ito ang inyong lingkod, Mayor Arlene B. Arcillas, na mamabati ng magandang araw. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.
0: Talaga naman maswerte ang Gabay at Aksyon dahil kasama natin ang first Lady Mayor ng Pasay at the same time one of the most influential Filipino sa buong mundo at siyempre multi-awarded mayor. Mga kaibigan, Mayor Emmy Calixto Rubiano.
2: Ngayon po, magagaling po lang sa Missouri Sal Elementary School na nandito po ang bigayan natin ng monthly allowance for the solo parents at binibigay po natin yan quarterly. Pati po yung mga yang up upang hindi na po sila mamroblema pagpagkasakit sila dahil ito po ay partnership ng PhilHealth at ng local government. Kaya in-encourage ko po ang lahat, hindi lang ang solo parents na mag-register po sa PhilHealth and then sa YAKAP. Nang sa ganon, libre konsulta, libre ang laboratory exams, pati po ang mga gamot, hindi lang libre pang isang buwan, pang buong isang taon. Naisipan natin to kasi talagang ang pangalan nito ay Enhanced Monetary Inflation Assistance Program na kung saan lahat po ng members ng family, pwera lang po ang minor de edad at ilang members na ng 40s, ay lahat po yun ay nakakatanggap ng maliit na halaga lang, tigil ng 100 piso. Pero lahat po ito ng members ng family, hindi po ito per family. Opo. Oo. Kaya ang mga minor de edad lang ang hindi kasali. At ito po ay ginagawa natin dati, once a year, nagawa na natin twice a year. At siyempre po, layunin ko talaga na mas makatulong kami sa mga mamamayan. Kaya kung hindi pa po natin kaya, baka malay nyo, maging 3 to 4 times a year na. Pero po ang talagang target namin dito, maging monthly assistance na din para sa ating mga kababayan. Pero hindi yan ngayon, pero sa mga susunod na taon, kayang-kaya na rin po ito. Yung schedules po nito dahil bumababa ang mga taga-treasurer's office sa iba't ibang barangay in a day. May 15, may 18 barangays ang nakakayang bigyan. Kaya po, pakiabangan lang ang schedule sa ating Facebook page. Yung ating mga athletes, coaches, trainers, talagang binibigyan po natin yan ng libreng airfare at allowances. At ang bawat isa po sa kanila ay tumanggap ng 24,000 pesos. Sana po talaga naman na maging inspirasyon ang mga ganitong mga proyekto para lalo po nating galingan at maging pride na rin ang ating lungsod ng Pasay. At syempre, yung mga athletes, pakainggan nyo pa ng mas marami pang atleta dahil maganda po ito sa kalusugan. Gayun din po, hindi lang physically, pati mentally, kasi nag-iisip sila ng mga strategies kung paano nila mapapanalo yung kanilang game, di ba po? At nagkakaroon pa sila ng magandang samahan, hindi lang sa mga taga-Pasay, kung hindi sa buong Pilipinas na mga athletes din na sumasali po doon, nagkakaroon sila ng magandang camaraderie at natututo ang mga bata ng sportsmanship, discipline. O sa akin po minamahal ng taga-Pasay, natapat kong pinag-director. Lagi kong sinasabi, hindi ko po kaya pag ako lang. Totoo po yun. Kaya naman ako nagiging tapat sa inyo. Na sana sa lahat ng programa at proyekto na ibinababa po ng lungsod ng Pasay sa ating mga mamamayan sa pagtutulungan ng Team Calixto, ng buong konseho, pati na rin po ng mga Pasay LGU, Department Heads and Employees, ay makipagtulungan din ang ating mga kababayan. Kasi kahit anong ganda po ng plano ng namumuno, pag hindi niyo po kami sinuportahan at tinulungan, hindi rin po ito magiging successful. At ngayon po, nasalubong natin yung linggo-linggo na talagang pinapa-opera natin sa Katara. Ayun, nagsumakay na po ng ating service upang talagang ma-operaan sila sa pamagitan ng laser. And then,
3: pagbibigay din tayo ng...
2: Tuloy-tuloy po ito, linggo-linggo, pati yung pagbibigay ng mga pustiso, salamin, etc. Napaka-importante ng yakap program.
3: Yes.
2: At yan ay talaga pinag-iiting din ng committee chair na si Luigi Calismano para maabot ang mas maraming mga tagapas na makinabang po dito. So muli, maraming po salamat kung ano po ang aking mapaglilingkod sa inyo mula sa sinapupunan ng gusto sa makabilang buhay. Nakabukas po ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking kapatid. Ito po ang inyong lingkod kay Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo na pakausap nyo kasama nyo. At tapat kayong pinaglilingkod. God bless, Emmy Calixto Rubiano. Nagmamahal. Say.
3: Okay mga kaibigan, ang ating nakasama, Mayor Pong, mahirap tapatan, tapat sa serbisyo, tapat kayong pinaglilingkuran, Mayor Pong, Emmy Calixto Rubiano.
2: Thank you, Carlos.
4: Ito yung isa sa mga pinaka-highlight event ng Utonapit Festival to recognize all the stakeholders, lahat ng mga taong tumulong para umahat ang city government ng Binyan. Mga kaibigan, the action ngayon na wala pang tayo Mayor Jel Alonte. Mayor, welcome ulit sa Gabay at Action.
5: Gusto ko na magpasalamat at siyempre to congratulate all the stakeholders, the companies, private companies na talagang laking bagay na nakatulong sa lungsod ng Binyan. Sabi ko nga, kung wala itong mga private companies na to, wala po ang mga programa dito sa lungsod ng Binyan dahil ako naniniwala sa tulong po nila, yung mga taxpayers natin, yung mga all the taxes na binabayad po nila. Ito po yung mga ginagamit natin sa napamamaraan para makatulong po sa ating mga kababayan po dito sa lungsod ng Binyan. For the private sectors, for the private companies, top 10 private companies,
4: okay,
5: ang unang nagbayad na talagang kasama po sa top taxpayers po for the year 2026. Kaya kami nagpapasalamat kasama ang ating Vice Mayor Dada at buong sanggunian panglungsod. Kasama po natin, siyempre kasama ang ating mahal na Congressman Armand Limatila sa patuloy na pagsiservisyo po dito sa ating mahal na lungsod ng Binyan. At siyempre sa ating BPLO head, kay Attorney Bancha Riba, maraming salamat sa buong team. At siyempre sa all the department heads ng City Government of Binyan, maraming salamat po.
6: Maraming salamat po sa palaging pagbisita at pagpunta po at pagsuporta sa lahat ng programa po ng BPL. Masaya po ako lagi na nakikita po kayo. Kasi lahat ng milestone dito para kumpleto nyo po. Kaya I'm so happy na nandito pa rin po tayo despite everything po na nangyayari sa ating kaguluhan. Kumbaga, focus ng ating lungsod ng Binyan sa pagbibigay ng ating public service sa ating mga kababayan. So, yun po ang ating kagandahan sa mga despite everything na nangyayari ngayon, nakakasigurado po ang mga bawat Binyanense na nakatutok ang ating Mayor Jel Alonte sa lahat ng mga pangangailangan ng ating laws. Para po sa galing na totoong tatatak sa bawat Binyanense, pumunta po kayo. Samahan niyo po kami sa Business Permits and Licensing Office at kumuha ng business permit na libre sa mga qualified na business taxpayers po dito sa lungsod ng Binyan. Galing, epektibong lingkod, bayan.
7: Nakaka-proud po kasi hindi na po dito sa lungsod ng Binyan nakikilala ang ating mga businesses, kagaya po ng ating mga pagkain, ay nakikilala at dinadayo po tayo ng iba't ibang mga lugar dito po sa lungsod ng Pilipinas. So, congratulations po sa lahat ng ating mga barangay captain, sa lahat ng mga barangay na patuloy po sumusuporta at gumagawa na maayos ang kanilang barangay. At syempre, sa ating mga business owners na nakakatuwa kasi tuloy-tuloy po sila kahit ngayon ay nagkakaroon tayo ng crisis, tuloy-tuloy po rin narang tinutulungan ang mga constituents natin po dito sa mga professor. So, congratulations po sa inyong lahat at proud na proud po kami sa inyong lahat. Natak Jel, galing at efektivo na import tayo.
8: I want to thank, of course, the city government of Binyan. This is a true, really great honor for us to represent equality and inclusion, no, for a lot of our team members. So, magkasama po natin sa LGBTQIA+ community. Mahalaga po siguro na alalahanin natin na ang totoo pong progress, no, lies in inclusive communities. So, marami pong salamat again for this award. Thank you so much.
9: Magpapasalamat po ako sa Binyan DPLO, sa kay number one, kay Attorney Ariba, sa pag-choice sa akin dito sa award na to. Sa aking ninong at sa aking kumare, na ang ninong ko ay si Mayor Jel Alonte, ang kumare kasi Dada Reyes. Secret po yung karagaling ko. Subukan nyo na lang po. Tikman nyo po sa Manapa State, San Antonio, Binyang Laguna. Tatak Jel, galing at epektibo. Lingkod bayan po.
10: Maraming salamat. Magaling ating BPLO eh. 30 years na kami next year. Maintain naman namin ang medyo maayo. Maraming pa rin kami na nagkakamang bata na masaya. Para masaya yung mga pamilya. Tatak Jel, galing, epektibong lingkod bayan.
11: Ang tagumpay ng ating lungsod ng Binyan ay kasama natin ang ating mga kawaninang pamahalaan. Kailangan namin ang kanilang suporta at kanilang galing. Kung wala po itong mga kawaninang ating pamahalaan, wala rin po ang siyudad ng Binyan. Kaya sabi ko nga kami, Ate Rose, ay isang implementer lang. Kami lang po yung ginagamit to implement, to manage. So, paano po namin mapapatakbo ang aming mahal na lungsod ng Binyan? Pero without them, siyempre, hindi namin magagawa ito. Siyempre, kasama ang ating Vice Mayor Dada Reyes at buong sanggunian pang lungsod ay talagang kaagapay. Kami nagtulong-tulong para sa mas maging progresibo po ang ating lungsod. Sa lahat po ng ating mga kababayan na nakisa, sa ating mga bisita, nakisahok dito po sa ating mahal na lungsod na Binyan. Maraming salamat po sa pagsuporta po at pag-celebrate namin ng 64th Latin Festival na nakasama namin kayo. At sa lahat ng departamento, sa lahat ng department head, especially kay Dr. BJ Borja Pichato, for having this Putulatik Festival. Congratulations again at sa lahat. Maraming salamat to all our stakeholders, all the sponsors. Kayo po ang tagumpay sa ang tagumpay po ng ating aming Putulatik. Maraming salamat po. Kaya mula po sa pamahalang lungsod ng Binyan, inyong lingkod, Mayor Jel, Vice Mayor Dada, at buong sanggunian pang lungsod, sa mga ating mahal na Congressman Armand Dimagla, kami po'y nagpataos po sa nagpapasalamat sa inyo. Mabuhay po ang ating mahal na lungsod ng Binyan dahil sa lungsod ng Binyan, may galing at epektibong lingkod, Mayor Jel Alonte.
12: Mga kaibigan, sa kayo ang di kaya tapatan ang kanyang paglilingkod bayan dito sa lungsod ng Binyan. Siyempre, galing sa puso. Huwag nyo rin makakalimutan si Alagang Alonte, siyempre, dating Congressman Alonte. Mga kaibigan, ang ating action man, Mayor Jel Alonte.
0: Grabe po yung tao ninyo ngayon. First people, ano ba to? Ngayon lang ba kayo ulit na People's Day pero hanggang hagdanan po sa baba?
13: Sa sobrang busy natin sa Kongreso nitong mga nakaraan dahil alam mo naman, isa ako sa mga miyembro ng Justice Committee. So, kahit na bakasyon, meron kaming committee hearing with regards with the impeachment of Vice President Sara Duterte. Okay. Ang aking opisina naman, everyday, bukas ito. Halos lahat naman ng mga servisyo talagang kung may mga kailangan desisyon, eh, on-call naman tayo. Unang-una, syempre, Carol Sem, may mga allegasyon at may mga ebidensya na isinumite sa Committee on Justice. Just so happen lamang na may mga katanungan at may mga kinakailangan malinawan, subalit hindi ito nalinawan dahil hindi umatend ang ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Tayo naman ay may mga kinakailangan klaruhin at very vocal din naman ang ating pangalawang Pangulo na
4: okay.
13: Parang pagdating sa Kongreso, eh wala siyang tiwala. So, at siya daw ay magpapaliwanag lamang pag ito'y dumating na sa Senado. So, siguro ay isa rin niya sa mga naging dahilan natin na upang ipaliwanag din naman niya yung kanyang aside para sa mga allegasyon o akusasyon hinggil sa kinakaharap na kaso ng ating pangalawang Pangulo. Malaking bagay din naman ito dahil siya naman ay very vocal din na siya tatakbo na presidente ng ating bansa. At ito naman ay na ipaliwanag niya ng maayos at napasinungalingan niya yung mga akusasyon laban sa kanya, eh definitely ma-acquit siya pagdating sa Senado. At pagkaan naman siya ay na-acquit sa Senado, kaya wala na siyang bagahe sa pagtakbo niya bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya isa po yan sa mga naging dahilan natin kung kaya tayo bumoto ng yes para ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo at madala ito sa Senado. Ito po, Karo, sa isa sa mga mandato ng ating trabaho bilang miyembro ng ating mababang kapulungan. At pagka may mga reklamo din naman at may mga nag-file ng impeachment complaint, kaya hindi rin naman ito pwedeng hindi aksyonan ng Committee on Justice. Punto por punto, eh talagang hindi ito minadali ng Committee on Justice. Talagang idinaan namin hanggat sa pinakamahabang proseso at para walang masabi ang kampo ng ating pangalawang Pangulong, Vice President Sara Duterte. Ongoing naman po yung mga pagtalakay ng mga house bills ng mga congressman sa bawat komitiba ng ating bansa. At Karuse, ako nga po pala, eh, kahapon lamang, ibinoto po tayo ng ating mga kasamahan bilang chairman ng Committee on Southern Luzon Development. Medyo nadagdagan po ang ating trabaho sa ating mababang kapulungan. At ako naman ay nagpapasalamat siyempre sa tiwala ng ating mga kasamahan na mga mambabatas sa ating kongreso. At ako ay itinalaga nila bilang committee chair. Ito po ay dating hinahawakan ng ating dating governor at
4: congressman
13: Ramil Hernandez. Isa po yan sa mga tututukan po natin, yung mga infrastructure project, yung mga hospitals po natin at yung mga panukalang batas na makakapag-angat sa kabuhayan ng mga taga Calabarzon, no? Southern Luzon. Sa katunayan, Carlos, tayo man ay very helpful at best effort po tayo na makapagbaba ng mga programa at proyekto, lalo tigit kung ito'y sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. Nagkaroon po tayo ng blessings at turnover ng palengke ng Bayan ng Liliw. Ito po naman, ay hindi rin naman po ito magagawa kung wala po ang tulong ni Senator Alan Peter Cayetano. Talagang lubos-lubos po ang pasalamat ng taga 3rd District of Laguna, especially ng bayan po ng Liliw. Pinasinayaan po natin yung dalawang proyekto po ito, isang covered court at isang barangay hall. Mag-start na uli ang budget hearing. Makakaasa sila na susuportahan ko lahat ng mga programa nila. Very peaceful naman, pero alam mo naman na nandun pa rin yung init din talaga ng politika sa barangay dahil alam mo naman pagka barangay election, mas worse pa yan sa local election at saka national election dahil ang naglalaban sa barangay minsan magkakapatid, magpipinsan, magkakamag-anak. At the same time, isa yung kanilang inikutan, isang maliit na komunidad. So talagang minsan nagkakasalubong, nagkakaparinigan yung mga magkakamag-anak, nagkakatampuhan ng mga magkakapatid, magpipinsan. So talagang expected na naman yan. Okay. Pero mahalaga eh, wala naman talagang literal na away, nasuntukan o barilan. Wala po.
4: Opo.
13: Although alam mo, kakarusang barangay naman, non-partisan yun. Pero sabi ko sa kanila, ang maitutulong ko sa kanila, ako naman eh, sabi ko, lagi akong best effort. Kung ano man ang pangangailangan ng kanilang barangay, ng kanilang mga kababayan, patuloy at patuloy tayong tutulong. At ito naman, mga pagbaba natin mga proyekto, eh parang tulong politika ko na sa kanila yan. Dahil kung magandang performance nila sa barangay, definitely, muli silang pagtitiwalaan ng kanilang mga kababayan. At the end of the day, makikita at makikita ng mga kababayan ninyo kung sino karapat dapat at dapat manungkulan sa barangay. Pero kung kayo tatamad-tamad, eh wala akong magagawa dyan. Eh ako naman, halos lahat naman ng kahilingan nila, eh halos na ibibigay ko naman. Alam ko naman ang problema ng isang barangay chairman bago yung pumunta sa mayor, bago yung pumunta sa congressman, bago yung pumunta sa gobernador. Eh talagang ang kinanain ng mga kanilang mga barangay, ang unang lapit niya sa kagawad o sa barangay chairman. Malayo pang eleksyon ng local at saka national election. Tayo naman eh, basta ako, trabaho lang ako. At ako yung umiiwas nga sa usaping politika at ang gusto ko lang naman eh mag-servisyo. At ang usaping politika eh, pagdating na yan ng Mayo, regardless kung taga San Pablo ka, taga Rizal, Kalawang, Victoria, pantay-pantay ang pagtingin ko, Karos, sa ating mga kababayan. O maliit na, sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, maliit na bayan, malaking bayan, isang syudad, o malaking barangay, maliit na barangay, malaking butante, maliit na butante. Hindi ko tinitingnan yan. Lahat, pantay-pantay ang pagtingin natin dyan. Lahat, sa abot na aking makakaya, kung kaya ko din lang ibigay ang pangangailangan nila, ay talagang ibinibigay ko naman talaga. Alam yan ng mga kababayan natin. Meron nga dito, ang butante, 200 butante lang, 300 butante, pero ang binababa nating proyekto, isa, dalawa, tatlo. Sa nalulooban lamang yan ng 3 years na panitungkulan po ng inyong lingkod. Kahit yan eh, dadalwandaan, 300 ng butante niyan, makikita nila na yung pangangailangan nila ay talagang tinutugunan ko. Andun po sa ating po mga kababayan, bagamat kaliwat kanan yung mga kontrobersiya, kaliwat kanan yung mga crisis na dinadanas natin, kapit lang ho tayo. Wala naman hong imposible pagdating sa ating Panginoon, basta lagi ho tayong manalangin at magtiwala sa Kanya. At alam po na lahat ng yan ay ating malalagpasan. Kaya ako naman, sa bahagi ko po, ay ang aking pong tanggapan, bagamat ang ating pong trabaho talaga ay nasa Metro Manila, nasa Kongreso, ay ang aking pong tanggapan mula Kalawang, Nagkarlang, ganito San Pablo, eh lagi po yung bukas at handang tumugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Kaya po muli, ito po inyo pong Congressman Amben Amante, Unity and Progress, tuloy-tuloy ang pag-abante.
14: Okay, makakalingan kami sa Tegu.
15: Una, salamat sa Panginoon ho. We're really blessed po na may mga gantong proyekto ang national government sa amin. Invite more investments no, dito po sa aming lugar. This will spur up new developments po. Napakaswerte po talaga. At yung unang section ng Calax, yung sa may Governor's Drive po, ay nabuksan na. At ito po, kahit pinasiniyaan ating mga presidente, nakapuha ko kasi ang laking tulong. If you're going south, Laguna, yung dating sa oras, magiging kalahati na lang po. For 1 month, ay libre po siya, makakadala sa mga kabayan. Walang bayad po sa labas ng buwan. Ang Geltrias ay magkakaroon po ng exit po ng Calax. So, yung second one is along Open Canal. And hopefully po, third quarter of this year, bukos na rin po ito. We're very blessed po talaga. So, pasalamat tayo sa ating mga naumuyo sa national government po. So, matagal na panahon po ay meron tayong ganun programa kung bigyan ng bigas. Pero this time, malaking tulong ko yung binigay ng national government. Yung programa ni Presidente, yung LGSF, Local Government Support Fund, 18,000 families ang makikinabang po sa atin. Kaya halos 10% po ng Gel Trias ay mga kalisyon ito. 10 kilos of bigas for 6 times every other month, mabibigyan sila ng 10 kilos na bigas po. Ang unahin natin yung mga higit na nangailangan. Yung national government po, nag-release sila last month no, ng ayuda sa ating mga kababayan, kapatid, miyembro ng TODA. And tayo naman po ay next week, pag-inis na po tayo, galing ko sa local government, over city, sa lahat po ng mga tricycle driver operators, drivers, mga riders, lahat po ay mabibigyan ng support at tulong mula sa city government po ng Gel Trias po. Nagbigay tayong directive sa ating mga barangays, as much as possible to tone down yung mga celebration po. So yung mga traditional na may siguro karakol at yung mga misa idiretso po, pero yung mga parties o mga concerts nakiusap po tayo kung pwede, huwag na muna this year. If you have crisis pa rin po tayo, we have to consider and we have to be more considerate po din sa
16: programa at gusto ng ating PLG. No? Sa akin naman kasi, kung talagang dire-diretso yung fuel price, I hope na mawala na po, matigil na po, bumalik sa dati, maging normal na ulit. Ay sana rin po talaga ang para ma-continue namin yung mga ganyang klaseng kondisyon. Pero kung may crisis nga po, we have to consider din, no? Baka ipagpaliban din po muna namin. Lahat po, ngayon, meron tayong mga 80, may incentive tayo sa mga ating mga kababayan, ating mga nanay-tate na will reach the age of 80 or 90 years old bago mag-100. Oh, may, when you reach the age of 80 po, may 5,000 na kayo. At when you reach 90, may 10,000 kayo. And when you reach 100, may 100,000 po kayo. Okay. So, iikutin mo namin yan. Nadalawin namin sila. At for sure, natin ibibigay yung kanilang mga incentives po para sa kanila.
17: Yes.
16: Yung mga PWs ho natin, priority ho natin sila. No? Recently, nagkaroon tayo ng mga celebration. Yung mga batang PWD ho natin, nilan natin sa mall, so, meron parang kids place. Para celebrate sila, nagpasaya sila, kaya masaya po tayo na nabibigyan natin kasiyahan ng mga batang PWD po. Every year, naging traditional rin po natin yan. Ang scholarship, hindi pwede po natin isakripisyo yan. So every year, dumadagdag, dumadami po sila. Right now, more than 4,000 scholars po natin. And itay lang natin yung enrollment for sa college po. No? And baka by August po, o September, may bigyan natin yung first tranche po for 2026 po. Maganda po dito kasi, ang aming barangay so, even ang aming SK officials, so nagkaisal sa rin programa. Yung sa college po, LGU, pagdating ho sa barangay, yung mga elementary, yung SK ko, mga high school ho, mga scholars. First time ho, ginawa nila yan, nagbibigay sila for the last 2-3 years, ginagawa na ho nila yan. Yun ang pag-usap natin na lahat kami kailangan suportahan ang mga kabataang dyan sa inyo po.
18: Hindi naman pwede tayo tumigil sa paglilingkod at pagsiservisyo. Partikular, kaya nga binib ako dito sa ating LGU kasi pamumuno ni Mayor John dahil walang ano to eh, walang week na walang activity. So, natutuwa tayo na in spite of yung, alam namin, crisis tayo, di ba, sa prices ng fuel, pero diretso pa rin yung kanilang activities. Tumating si Pangulong Bibio, binuksan niya yung segment 3 ng Calax. So, konektado na tayo to Laguna, itong General Via. So, kaya natin mag-ubali in 20 minutes coming from the drive. And ang target nila, ang target ng Calax is to open, to connect Abitex to Calax by July. Basta this year of operational buo na. May nakausap akong dalawang congressman, I won't name them. Eh, biniro ko. Oh, binabawi niyo raw yung ano nyo. Hindi totoo kung ano, talagang we voted ano, na sufficient naman talaga. Ito yung form and substance. It's up to the plenary to decide. Sabi ko yan.
17: Opo.
18: Isa lang naman ang priority sa akin eh, yung online eh. Siguro one or two hearing consolidation na lang. Then, ayan na namin. Within the year din, may lalabas. Ito nga, yung sa Calax, tinutulungan din namin sila para ma-complete. Dahil kailangan pa rin na assistance ng local government dyan eh.
17: Apo.
18: So makikita mo naman, itong subdivision na to, affected to ng Calax. Ah, dumaan sa ibabaw ng subdivision, di ba? So inaayos lahat yan eh, para mapabilis yung completion na to.
17: Correct.
18: Mga kababayan kong gentry sa inyo, umasa ho kayo na ang Team Gentry patuloy po sa paglilingkod sa pangunguna ni Mayor John, Vice Mayor Jonas. Kasama po ang inyong lingkod at ang sangguniang panlungsod. Hindi ko kami titigil paghahanap ng mga paraan para luba pong makatulong at paano makaisip pa ng mga paraan eh na mapapagaan sa buhay ng bawat isang gentrisenyo. Siyempre, sama-sama niyo po yung tulungan. Let's all join forces for our one and only gentry.
19: Tulad po ng ating ipinangako.
20: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
21: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
22: BBC News with Govinda Gill. Reports from the Democratic Republic of the Congo say an Ebola treatment centre has been destroyed in a suspected arson attack in Mongwalu in Ituri province. Officials say no one was injured in the incident, which happened on Friday night. It comes just days after protesters set fire to a hospital in the same region. In China, the number of people killed in a gas explosion at a coal mine in Shanxi province has reached at least 90. A massive rescue operation is underway. The US Secretary of State Marco Rubio has held talks in Delhi with India's Prime Minister Narendra Modi as Washington looks to stabilise relations after ties soured over President Trump's tariff policies. India has also been badly affected by the disruption to energy imports due to America's war with Iran. President Zelensky says Ukraine's security service has destroyed a Russian chemicals plant in the Perm region. He posted video purporting to show smoke at the Metafrax plant in Gubaka, but not, it seems, extensive damage. Sudan's army says it shot down a drone that crossed from Ethiopia near Ad Damazin, the capital of Blue Nile State. The area has seen heavy clashes recently between the army and the paramilitary rapid support forces. Turkish intelligence has arrested 10 suspected members of the Islamic State group in Syria. One of the men detained is accused of links to an attack on Ankara's main railway station 11 years ago, which killed more than 100 people. A website belonging to an online Indian political protest group appears to have been blocked. It's no longer possible to access the self-styled Cockroach Janata Party's website in India. It also appears to be down elsewhere. The group has amassed more than 20 million followers on social media just a week after it began. That's the latest world news from the BBC.
1: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
3: You're listening to the news from the BBC.
17: Radio Bandido, 8:10 a.m.
23: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

60s music. All day Sunday on RJFM. Three songs in a row. RJ 100.